Mamedi ke metsotso e mashuma mabedi na le metso robedi pele re fitla horeng ya bo raro hopola he mamedi hore e tla re fitla metsotso nge le shuma le metso mehlano pele re fitla horeng ya bo raro ke mane mo re tokenang se gotlwaneng sa rona sa ithueletse bo mamedi engwe ya dintho tse hlaeletseng ka mahetla harabeke re tswang ho yona ke ena ya bana ba neng ba celebrate spring ei mamedi ntwe no yense mathata a mangata ka jeno ha re sana e tsepang nyati mohlankana ya dilemo se mashuma mabedi wile a hlokahala ka o hlajwa ke mongwa batho ba neng ba ntse ba batshela ka metsi me a utlwana le mosito ka nnete ya ba wa molelekisa wa mohlaba ka bomati mabi wa mmolaya ke mo ya dintho tse hlaeletseng ka mahetla me yentse hore social media e dumadume ha batho ba bang ba re ba ne ba sa tshwanela ho etsa jwalo bana bana gore ntwe ka reng batho ba bang ha bana bothata ka taba yeno ha batho ba bang ba medi ba na le bothata bo boholo hore na ho ba nengana a sa nke mohlomong le banta mo shapa ka lona ho feta hore be o nkile tipa ke engwe ya dintho ma medi tse hlaeletseng ka mahetla tse ho buang ka tsona ka ro Africa borwa le dina hentsa machaba ma medi ntwena ya Spring Day ihlile batho bohle ba bua ka yona lefatshe ka bophara.

0: Liquide pa are rise again pejana ho mono berita ema masango ke na go hema media hore re tlo fetela segotlaneng sa rona sa ithuele tsebo empa pele ma medihle ke etsa jwalo re ketle ke fitisetsa ba ya bohlokwa engwe ke ena hona le ngwana ya ntseng abatluwa ya lahlehileng re ya kopa hlema medi e bang o ka mmona o thusetse lebiso la haike Thabo David o na le dilemo tsa 20 ana le metso e robedi ho thwe ha tsamaya o na apere track top ya uzi e khubedu e maotong a re se dieta tse blue sa Nike re ya kopa hle hore mang le mang ya ka mmonang apere burugo bo bachino e khaki ke motho ya nang le seemonyana se setelele mme hana mmele mang kapa mang ya ka mmonang ho kopuwa hore a tla mo ise 1195 JB Mafora Bloemfontein kapa a letsetse nomorong ena ya 0836687958 lebiso la ngwana mohlankana enwa ya hantlentle ke monna monnino ya lahleileng e ka kahana monate ka hlong re ya kopa hle mang kapa mang ka bo ka bo ka bo mafura ka mono re ya kopa hle ka mo ka bo mhlomong bo face 2 jalo dibakatse mabapi re ya kopa mang kapa mang ya ka bonang mohlankana enwa ya biswang Thabo David e skebela re ka nnete ke tsotsi che ke lelo ya haihle ha e sebetse hantle re ya kopa jwa le hore mang kapa mang ya ka monang a tla tsebise lelapa ka kataba yena ke tse o mo ise mane 1195 JB Mafora Bloemfontein 1195 JB Mafora Bloemfontein ke mo re kopantle hore ha o ka mona ngwana yena o tlo mo iseteng
1: Thembisa ho ba tshwa le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula nna la khaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa.
0: Mamedi ere retle re fetele segotlwaneng sa rona sa ho ithuela tsebo ne mamedi mona retlo fetela ho ntate wa rona mona o refa ditaba tse bohlokwa tse amanang le ditjhelete me mamedi ke engwe ya di tape se wa kileng a dipapala kgweding ya basadi me mamedi ne re fela re tle re o hopotse re be re o phete hape ka taba yena hore o tlo tsebe taba ya ho ya ditjhelete jwalo ka mme mme a re buile bo mme fela re bile re bua le bo ntate mona
2: mamedi ya rate hang wa lesedi FM ya o dumedisang ke Moses Nteo moeletsi wa hao wa tsa ditjhelete re ale amohela kopano ya bobedi ya seboka sa dithuto tsa matlafatso ya ditjhelete bakeng sa basadi. Nakong e fitileng re buile ka budget le moralo wa ditjhelete. Re ile ra ithuta hore matlafatso ya ditjhelete e qala ha re utlwisisa hore na tjhelete ya rona e tswa kae, mme haholoholo hore na e ya kae. Kajeno re tla nka mohato o mong hape. Sehlooho sa rona ke taolo ya dikoloto le mokgwa wa ho thibela sekoloto ho laola bokamoso ba rona. Ke qala ka potso. Ke karolo e kae ya moputso wa hao wa bokamoso eo o seng o e sebedisitse? Ho ka utlwahala e ka ke potso e makatsang, empa nahana ka yona. Ha o na le bond, koloi ka finance, personal loan, credit card kapa account ya lebenkele, karolo ya moputso wa hao wa bokamoso e se e abetswe ho lefa dikoloto tseo. Pele moputso wa hao o fitlha accounting ya hao, karolo ya wona e se e tshwanetse ho ya ho motho e mong. Ke ka lebaka leo, taolo ya dikoloto e leng bohlokwa haholo. Dintlha tsa moraorao tsa South African Reserve Bank di bontsha hore sekoloto sa malapa se ne se lekana le ho e ka bang 62.2% ya tjhelete e salang ka mora ditefelo tsohle e leng disposable income ya malapa kotareng ya pele ya 2026. Ditjeo tsa ho lefa dikoloto le tsona di ne di le ho e ka bang 8.4% ya disposable income. Dipalo tsena di bolella hore dikoloto di nka karolo e kgolo ya tšhelete eo malapa a nang le yona. Diphuputso tsa TransUnion tsa kotara ya bone ya 2025 le tsona di bontsha kgatello e kgolo go dikoloto tsa personal loan. Dinomoro tsena ha se dipalo fela. Ka morapalo e nngwe le e nngwe go na le motho, mme, kgaitsedi, moradi, lelapa le lekang go phela. Ha sekoloto se se se le sengata haholo, ha se ame account ya banka fela. Se ka ama kgotso ya kelello, dikamano tsa lelapa, bokgoni ba ho boloka, bokgoni ba ho tsetela le boikemelo ba ditšhelete. Jwale re ka etsa eng? Mohato wa pele ke ho tseba dikoloto tsa hao. Nka pampiri mme o ngole dikoloto tsohle tseo o nang le tsona. Ngola tšhelete e o e kolotang. Ditefelo tsa dikgwedi le dikgwedi, sekgahla sa tswala, nako e setseng ya ho lefa, le ditjeo tsohle tsa dikoloto. Se ke wa tshaba dipalo, o ke ke wa kgona ho laola ntho eo o sa e lekanyeng kapa eo sa e tsebeng. Mohato wa bobedi ke ho emisa ho etsa dikoloto tse sa hlokahaleng. Pele o sebedisa sekoloto, ipotse. Na ke hlile ke hloka ntho e, kapa ke adima tjhelete hore ke tswele pele ka mokgwa wa bophelo bo ke sa kgoneng ho lefella. Ho na le phapang pakeng tsa ho batla ntho le ho kgona ho e lefella. Hobane fela banka e dumelletse ho nka sekoloto, ha o bolele hore o tshwanetse ho se nka. Mohato wa boraro ke ho lefa dikoloto tse tswalang haholo. Haeba o na le dikoloto tse mmalwa, eteletsa pele dikoloto tse nang le tswala e phahameng ha o ntse o tswela pele ho etsa ditefo tse hlokahalang dikolotong tse ding. Sepheo ke ho fihla boemong bo moputso wa hao o seng o sa jewe haholo ke tswala le ditefo tsa dikoloto. Empa ho thweng ka lelapa. Sena ke sa bohlokwa haholo ho basadi. Basadi ba bangata ke bahlokomedi. Ba hlokomela bana, ba thusa batswadi, ba thusa bana babo le ba lelapa le leholo. Ho thusa malapa ha se ntho eo re lokelang ho ikgantsha ka yona. Nka tla ka re ke ntho eo re lokelang ho ikgantsha ka yona. Empa re tshwanetse ho ipotsa. Na ke thusa lelapa la ka ke le boemong bo botle ba ditšhelete kapa ke kena sekolotong hore ke kgone ho ba thusa. Haeba o tshwanetse ho adima tšhelete kgwedi le kgwedi hore o kgone ho thusa batho bohle, qetelong le wena o ka ba boemong bo bobe ba ditšhelete. Molaetsa wa qetello wa kajeno wa basadi ke hore, ha re haheng moloko wa basadi ba sa fumaneng tšhelete fela, re be basadi ba laolang tšhelete, basadi ba bolokang tšhelete, basadi ba tsetelang, basadi ba hahang matlotlo, mme basadi ba ka reng, tšhelete ya ka ya nthusa, mme bokamoso ba ka ba ditšhelete bo tlasa taolo ya ka. Ho fitlhela nako e tlang ya le dumedisang ke Moses Nteo, re letsetse phaposing tsa rona tsa Bloemfontein nomorong ena, 051-247-5129, 051-247-5129. Ke a leboha.

0: se mo hemo medie e mashomo mabedi na le miso miraro metsotso ka mora hora ya bone a re uto rena ke bomang bang holang ka jeno
1: se ba tshela go ye go pele motho yena hleke ma mo samatela khaisa ya monna wa ka motho yena ke magatagati motho a sa fetweng hakalo ke mama fupu matela ka mana ka box ba ke lo misa ra benge botha ma khonyana mo gana a tsiba go ngotsisa a botsa makgogwa dira tshwara jwa ra ska ba fetwa ho ha
2: dumela se sports e ka jeno la masilo mo fokeng ka mo ka kwatwa thabapsi ke re gapha gapha ya masono la ho la go gobe kopela ke nna traffic masangane ka mo ka kwatwa thabapsi
3: ha sports ona me kore nge ke go rise mo haisana wa ka ka mona ona ka mona ka boe dela ka mona yena ke motiba e ra ha hola hola abe le motle ka nan le tsa ka mo tsano wa isu no bana ba re di sports in the team tholo ka mona ka khaltu.

0: mo mamedi ke o dumedisa le o seng hona areke re kopane mmoho tsebeletsong ya matshidiso mo mamedi ke rata ho bala le wena pesaleme ya mashuma magago a metse megago temana ke ya mashuma mabedi le mashuma mabedi a metse mmedi meya ya rona e lebeletse morena e leng yena thuso le thebe ya rona morena mohau wa hao o ke o be le rona gobane re tshepile wena momamedi tshepa modimo ka mehla mongodi wa pesalemaena ga tsetswe mme mongodi o fa pesalemaena ya gae setlhogo se reng ka ga modimo ke mmopi ke morena ke mopholosi le mofani o tshwanelwa ke tshepo le thogiso ya rona ka ga ke modimo ya tshepagalang mme lentswe la gae le ya tshepagala re ka thaba mme ra bina ka dinako tsotlhe momamedi mo pesalemang gore modimo ke modimo ya entseng tsotlhe ka lentswe la ona momamedi mo pesalemang gore batho ba etsa merero ga se ka metlha modimo a dumelelanang le merero ya rona gore e tle e etsagale kapa go phethagala ee leitlho la modimo le bona botlhe le seo motho a se etsang modimo o na le maatla mabotho kapa masole a na le maatla empa modimo wa rona o na le maatla otlhe ke ka gona o seng a letsatsi lena momamedi mopesalema a tlang go wena ka mantswe ya nareng le ga e kapa o utlwile botlhoko ka baka la tsenini ya lefu go fetelwa le go tlhokagalwa ke moratiwa wa gago ke eo o mo ratang mopesalema ore meya ya rona e lebeletse morena e leng yena thuso ya rona e leng yena thebe ya rona ee morena mogau wa gago o ke o be le rona gobane re o tshepile o seng ga letsatsi lena bina mantswe mantswe a mopesalema gare a re binele modimo difela re mo binele ka ditlatse le ka diharepa tshepa modimo ka metlha momamedi le ga botlhoko bo o kena boutuba sheba jesu ke kopana le wena lefu le utlwisitse botlhoko ee le ga utlwile botlhoko le ga baheno ba utlwile botlhoko ee ka lebaka la sera sera se lefu le ga dipelo di utlwile botlhoko reng ke le tsebise modimo sa le modimo le go seng ga letsatsi la ka jeno seo le tlamehileng go se etsa ke go ema le fe modimo sebaka give God time e fa modimo sebaka ga pelo e utlwile botlhoko mo binele difela ga pelo e le botlhoko mo rapele bua le ena ka moo pelo e ikutlwang tshepa jehofa lebelelang jehofa ka metlha lebelela jwale ngwaneso ya rategang ka moo modimo a tlang go putsa ka teng ema ema o lebeletse etsa jalo ka tshepo e tileng ya gore karabo e tla tlaga mme o tla fumana modimo a go tlhonolofatshe le o seng gona modimo a tla o etse gantle ka jesu kreste morena wa rona amen
1: re lebuile ha holo mme mamedi ke a tshepa hore ka jeno ho na le mantsu ya mabedi ya mora a mararo a bohlokwa a o iphumanetseng ona thapelong ena ya rona ya matshidiso a kontumele mamedi ke e mabenkeleng ke a gutle
2: na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Dumela na lady, ke na le kwetelele ke sa o bone.
4: Dumela lerato, a ko mphantse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
3: Ah, ebo, ho tloane ngwe le queen.
4: Matsatsing ana ha ke hloka loni ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
3: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loni ngwe e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
4: Ho bona lo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana ka boto betse royalfinance.co.za.
3: Na ko eng etla le nna ha ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
5: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
1: Mokete o moholo wa makhufe o gotlile mme o tla etsahala mangawung ho keteka mmino wa botshaba ba Afrika ka mogwa wo o kekeng wa hlola o lebala. Tloho o tlo mamela mmino wa bodumedi, mapiano le hip hop, mmino wa dibini tsa basadi le metlae mmoho le dithotokiso ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso mmedi Lwetse selemong sena. Ditekete di fumaneha hona jwale CompuTicket.
6: Wa ratwa. Wa le. Le sedi FM.

0: ¡Pul! ¡Ore! ¡Iti! ¡Pulale! Ke le pheta he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi e ba mo hlomontse betsa o tsona di letsa e ba lena he la bobedi ho ana a mabedi a o keneng ke usile ka ona bekeng e sa tswa feta le pheta ngaka ke boela ke tsela mathefatsi nonye na senya mafimi ke ri shit ba sotu o tswang a phala diella o thotomela ka maleng ha di phofolo le batho sutanga ka ratela sutang ntho ke o metlan le teng Hot access hole o sebata sebata sa dithota yona ya masira a letsatsi ke tsho e mona e saboteng empa fela e setleha o isa masapo ho be dinonyana tsa phasa dipofolo tsa ditipatipa ho bale ya ka haramiru tsa sasanka ka selope ya sasanka ntwani ke e mona e tlokang a badisa ba re ha etswa le motsiare ha ka tswala motsiare e ya tlola mantle a teng a pekola ibile a batlwa ke bo mats itsela ke tshobona bo magareng kwa ha pul hore iti mpulale leo ke lona he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana a mabedi a o kileng ke o sile ka ona bekeng eno e sa tswa feta mo kileng ka re ho wena ha o tseba dikarabo tsebila tsohle di agele mona he o mafereka tj@sabc.co.za Regi matise ba ka bo fufupile na go tla mphitlela itle ke bone hore na dikalabo tse ileng tsa kena ho tswa ho wena jalo ka bo mamedi wa lesedi ile ba di fi eno apela kena nkano ke ntate modibe di damani are ntate mafereka dumela la pele ke le ho engwana mme la bobedi le lona ke leo yango tse mona ke mohaila ke thala maitse alo fatse daimanyane o hla ka mona ka ha mabote ka beria ka rona ya lesotho le hlona no nyoko o re dumela ntate saga Barn are mutinting yana ko marapo di parking are bana ko shebile ibile ufofa ka bahlale monna we so he ore ka rabotsa o kitseu ya pele le ya bobedi kitse o hlenta tema afrika nna ka libitso ke le hlono no nyokong ke no moronya ntwa pedi robedi hlano robong straten sa le diga how philip tropo ya botaville ka mona he ka gotsong ka province ya freestata ke tsone he ka rabotsa tseng ya dimpitlela daniel pepenene ore dumela mohlatupa are dumela hlenta tabanana Umpile karabo ya pele a boela ampha karabo ya bobedi a re tege a re go thegeditse ke nna mme wa lekgetho pepenene o ka mona ka matatiele ka mona ka hoboshianeng matwang mosolotsane a re dumela tlhe ntate maferika a dumela ntata banana karabo tsa go kitsene hetsa bekeng e fetileng o itse ya pele a boela a re ya bobedi ya ngotse mona ke nnuku mosolotsane ya leng ka mona ka ramolotsi ka mona ka fil yon skron re ke bone mongwe a ileng a kena ke tsane tsano kena a re gotso hle ngwana mme a re gotso ngwana mme o ka mona ka Johannesburg CBD o na mpa dumedisa fela ke a bona ha ona ditaba bangata ke a leboa tsane tsidiso maloka le ena wa kena re dumela hle nonya na senya mafi o mphile ka rabotse pedi tsidiso maloka o itse a pele a boela a re ya bobedi a re go thegeditse hle mathegetsa a re tage tsidiso maloka o ka mona ka zone 6 ka extension 3 ka mona ka Sebokeng 1983 ke tsone he karabo tsentseng dikena mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi dikeng di le ngata bona ba e sale diketso maletswane le ena ke eno wa kena a re la pele kile o hlenta tema afrika la bobedi le lona ke leo diketso maletswane o ka mona ka phomolong hiena manna a re nna ba ntsema ka gore fela ke dj maletswane ka mona he ka freestata ka mona ka ke ka kae bana ka lejwa leputswa ka lejwa leputswa dumela hlenta tema afrika dumela mathegetsa ngwana mme ke utlwile la pele ke eo karabo la bobedi le yona le teng ko utlwile karabo keo mosimang ka sello ka mona ka bohlokong ka mona ka Bethlehem ka mona ka face 7 ke karabo tsa hae ka bobedi ba tsona mo kwena streamman o le dumela hlenta tema afrika karabo tsa o kitse o hlenta te ya pele keo nna ke mo kwena streamman o ka mona ka Hammansdale ka mona ka province ya KwaZulu-Natal fela o ile a ntshwetsa ra ke feto tse le mapai sa tlwile ka Hammansdale o ka mona ka Tongat o ka mona ka Tongat fela ha ile province ya KwaZulu-Natal be 12 molelekwa o re karabo tsa ho kitse nna tema Afrika ya pele le ya bobedi kitse molelekwa gesa o ka mona ka Kokosi Fortville ka mona ka extension 3 tunani JC Mofokeng o ke ene gaitse dia ntaoleng le Madisebo o ka mane ka Qwaqwa ka thaba na tswana ka phameng o mphile ka rabotse pedi a re ya pele la bobedi ntate mafrika kitseo makafane paul ntidi o ka mamelodi ka mona heka mamelodi ka gauteng le ena mpha ka rabotse pedi a re ntate mafrika ka rabotsa ka kitseo mapase ka sebabole a re dumela hle ntate mafrika wa dumedisa a re ke utlwile hore rokitseo ne di bolela kae ka o rialo a mpha ka rabotse pedi a mpha ya pele abuela ampa ya bobedi mapaseka se babole o ka mona ka bonani ke ka mona ka Vanderbilt Park ka lekwa ka province ya Gauteng te botakalo ke titi o ka mona ka Machabeng ka mona ka Welkom thabeng tse ilentsa a hwa ka matsoho le ena o mphile karabo tse pedi o itse karabo ya pele abuela re karabo ya bobedi a re kitseo ka bobedi ba tsona ntate Mafrika Bishop Chetu Vuma ona le member Bishop Chetu ona le member Bishop ntate Chetu Vuma ona le member Vuma ka mona ka Maxwell Street CW5 extension 3 ka mona ka Vanderbilt Park ba mphile karabo tsa ka tsepedi ba re magrometsa kitse ho e karabo tsa rona ka bobedi ba tsona ba itse ya pele ba boela ba ba re ya bobedi re ke bone mong ya kena nkwano ke mambanna ke itse taba tsa ka dingata ka taba tsa ka dingata bona ba isa jola ke shebile komporena ya tlola ke sekeka sia bongata ba tsona morao ke sekeka etsa phoso e jwalo dumela hle ntate Mafrika la pele ke leo karabo la bobedi le teng ke o karabo ya ngotse mona ke mabokang ke mempuse mpuse mokwena ka mona ka lusaka ka kwa e ke kwa habedi e ka mona he ka maluti a pofunga puseletso moshwadiba moshwadiba puse ka mona ka universitas ka Bloemfontein le no mphile karabo tsepedi o ile ampa karabo ya pele a boela ampa karabo ya bobedi atanga mokwatle le no kene atanga mokwatle le no mphile karabo ya pele a boela ampa karabo ya bobedi o re lapengi ka mane ka matatiele are hamorena khasele ya amrena khasele karabo tsa ka bobedi Elias Chabalala are bana koting sa ushola motho le pere ha morena mmusang ele morena montwedi ke kamane ka seseng ka qwa qwa ka sifiganeng le no mphile karabo tsepedi ke ntata thokozile le ntokozo are hau ke ale bahlenda tema Afrika ha ile mona difinyeletse karabo tseno ka bobedi ba tsona tsietsi magalanyane are ho tswa ntata pulani di makatso ke tsietsi magalanyane ka segutlong ka tabana tswana ka mona ka qwa qwa le no ntse karabo tsepedi o itse pele a boela are ya bobedi Mosiwa Joseph Mofokeng o mphile karabo ya pele a boela mpa karabo bo bedi empa o ile tsa tumediso a re gotso hle ntate Mafrika ngwana wa iso he Mosiwa Joseph Popo Mofokeng ke ntate wa lerato gahliso bokang le gopotso mo le tlotliso ke bafokeng ka ofela o ka mona ka extension 5 ka mona ka Thokoza ka province ya Gauteng Thabo Koko ke the bad boy wa le bakania o ka mona ka Bloemfontein ka mona ka Philindaba o mphile karabo tsepedi o itse pele a re ya bobedi ke tseo hlenta tema Afrika polo shiya gaitsedi ya mphaflane range farm extension 3 le na mpha karabo tsepedi a re nonyana ke senya mafi banna ke tseo ditadime di shebe hlenta tema Afrika ya pele le ya bobedi re ke bone e mong a ileng a kena ke ngwana weso e leng yena maletsatsi sefudi o ka mona ka Klerksdorp ka bokoni bo phirima o mphile karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi Elias Sithole fatentseng tsho file tropo ya poloru le na mpha karabo tsepedi re ya pele le ya bobedi ke tseo hlenta tema Afrika monaheng Joseph o kene monaheng Joseph kamane ka phomolong ka moreneng ka tsheseng ka qwaqwa le na mpha karabo tsepedi a re ntate Mafrika ke tseo dingata makafane Paul Ntidi ka mamelodi a gutla hape mosimanga selo bo hlokong Bethlehem thabiso le kweni ya ntjadi thota e bana ke kolota ntjadi thota ke tshwere ntho mona ke tshwere ntho ntjadi thota ke Caleb Motsabi ze ke tshwere ntho ha ntjadi thota ska mmakalla ya ka ke motho a tshepalang fela ke tla e hlopa tabeu tumelo moloi le ena o kene bana mpha setshwantsho se setle jwang fela se hlakileng le o feta metsi ya sediba ebile phoofolo tsena he di dutse antle mane matlapeng di horile letsatsi di horile letsatsi re ke bone ba bang ba ileng ba kena kwano lehlono nonyokong romeletsetse mmalwa tello tinder ke lebile he ngwana mme le wena taba tsa o di fihlile ke tsena ke a di bona ka moo ka kgotsong a o dingata bona ba e sale tshediso maloka a boela gape ya gutlwa re ntate Mafrika e bang o sa utlwa tadima ke ntse karabelo le bekeng ena ka o tshwana fela le nakong ya o feta dingata mmamedi jalo ka ke bontsha ke re nnete re sebetsa hodima nako ntate tlhophe ya Mokwena ke a leboa Joseph Rota Steven Nyakisi ke lebile nako matsoso ke a leboa Maxwell Sitai ke lebile mme Ntswaki Maile ke a leboa dingata bona ba e sale banna ka bomadimabe le di a matlosa ho sio fela ke nako Justinus Sepaka ke lebile bana beso nete ho sio fela ke nako Paulos Maloke Matoa Mosolotsane Babo Ramkanate Johannes Mofokeng Thabo Baleng Ibing ka moka Vepenare Shopi Mkabani o dingata bona ba e sale ke di kgaletse fela ho sio ke nako butle ke mpe ke di be go tlomona bakeng sa o lekola mabitso le dikarabo tsena he mamedi tseo ileng wa mpha tsona empa he karabo tse pedi tsene paetseng ya pele ke thaba ya bobedi ke tlouma gola ke phoofolo e mo ka dipatleng bana ba re nthwena ha e katso ala fela motsiaro o tseba ya hlola ke yona tlou ke ya bobedi ya pele e ne le thaba ke tsona karabo tse pedi ya mameditsene pa etseng bakeng sa mahlahlelo ano ka bobedi ba ona ntumela fela ke no metsi pele nako tsa re tshwara e tla ra ke pitua ka moo ha ke eta ka manyabolo go share ka mahlahlelo a mabedi bakeng sa bekena ke aya ke tla khutla
1: ho tswa ho di mo ditabeng tsa Lesotho ho ya mahaye mo ba Sotho ba phelang le falena le dula le tlokoma pelong tsa Basotho le fala khotso go tsietsana le tlhomphana kobo ya hao ha e o buelle pale ya hao ha e utlwa le botlhe mme botlhaba ba hao boganye lesedi FM ke molelo
0: Onjo mama metse tsebelo tswa le sedi le nano ke le monate ke la mpolele ke itse wena ke moqabelo ka tjeno ka re go diena ke ya lwetse ke be ke ya pele bana ikhola matsatsi ya mahlano ka jeno lwetse e be ke ntsane tse tlangotse batho ba tlatswa e bile ana ka jeno e batho ba tlatswa ba gagamela e le hlabula e fela ba potlakile bana ba potlakile ntho ya di sa tshwana le pele la o ka ba tshisa ha re tsebe hosane le ha o ka bata ha re tsebe hosane e re ke nka mabedi mahlahlelo go siang ka ona ba ke ngisa be kena ke nana bele le nala pele le teng ke tle ke tshwere matefatse no nyana senya mafim ke ri shit ke khu ke ri shit lo foto foto rwele la o ba mo shabaneng ha se le rwele ke thomelo ya mashala khubung ya enwa hotala se ha habi e khile ka se ka ja nthwa magoa e thobiletsa e tswala bo seberwane hori matsepe gwele mo senene se khitlile ka seka ja se habi se thwena sa khaka pio di dipatile e bona dintsha le tla ba re thotenga lifu yena le nkhanko tsanya kilena libina ka thota nko di mafamo musika palla di suma sapiti tsela e gautse ntwe la sona ho hoa le paka hona hore ke hwalane di thota bo setla di ntse di feta di feta ka seka ja lebelo ho mathang di ema ho sena ho se ho akusela di reta ndla mo araba pina sepoko ka moya mahodi ya tshwana shadimang le soto le tle le bone bomme mekhanya ba e ahile ba setse ka mano di tshinamo se gaola thota musika phalla wa dithota sile e ka benga ba rona ke tshoba lekane ke re qhaqhulla hore iti mp olale Eric le Peter mo mamedi mo tla wa tshebeletswa le sedi hlahlelo lena la pele ho ana amabedi a o kushiang ka ona bakeng sa bekena e ba mohlomo ntse betsa tsona dile tsae bo le Peter ngaka ke tshwana mathefa tseno nyana senya mafim ke ri shit ya hu ke ri shit lo foto foto rwele la o ba mo hlabaneng ha se le rwele ke thomelo ya mashala khubung ya enwa hotala se ha habi e khile ka se ka ja nthwa magoa e thobiletsa e tswala bo seberwane hori matsepe gwele mo senene se khitlile ka se ka ja se ha habi se thwena sa khaka pio di dipatile e bona dintsha le tla ba re thotenga lifu yena le nkhanko tsanya kilena libina ka thota nko di mafamo musika palla di suma sapiti tsela e gautse ntwe la sona ho hoa le paka hona hore ke hwalane di thota bo setla di ntse di feta ka seka ja lebelo ho mathang di ema ho sena ho se ho akusela di reta ndla mo araba pina sepoko ka moya mahodi ya tshwana shadimang le soto le tle le bone bomme mekhanya ba e ahile ba setse ka mano di tshinamo se gaola thota musika phalla wa dithota sile e ka benga ba rona ke tshoba lekane ke re qhaqhulla hore iti mp olale le o ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana amabedi a o kushiang ka ona bakeng sa bekena tswibila karabo tsa hao di agelo mona wa mafeleka tj@sabc.co.za re ke latepine monate le feletse ke la tentate gafetsa dikgau ha re go monaka e tla re ka morapina ena ya ntate gafetsa dikgau ke tla be ke nka la bobedi le teng re tabere sentse re diela dikgala gafetsa dikgau go monaka.

ya ba pine monate ono ngwe mametse mamedi a gafetsa di gao o ne a re go monaka ke monate o ke neng gere ke feletse hlahlelo leno la pele ho ana amapedi a o kusi yang ka ona ba keng sabe ke na re keng ke la bobedi pele na korita re tshwara le teng ke tle ke tshwere mathefatse no nyana senya mafimi ke re shit ke khu ke re shit no hela nga basotho tendi tsebe le mamele lemamele ha ke le lotha ke le lotha ka moloaloane o moholo o tsamayang lefatshe lotlhe jekelele go tlwa ka wa tswa Limpopo go tlwa Limpopo wa fitla a se hazolo natala ntho ke ena e laola bakganni ba dikoloi tse nyenyane dikoloi tse kgolo ke belela tsona dinthorontoro e ka sitana le bapalami ba dithuthutu di baesekeleng ka disia jwang e kgabile ka mabanta a masweu le a masehla ka shwalane mmala e ya kganya e kgantsha ka obenya ga o kena ka ra diteropo tse kgolo o laolwa ke yona e entse lebokoswana le mmala e meraro o mofubedu o tla bua le wena o re ema o mosetla o tlo o bolele o itukise athe o motala o tla re tsamai ya ke re qhaqhol o re iti mpolele ke a le pheta he momamedi motla wa tshebeletso ya lesedi lena he la bobedi ho ana ama bedi a o kusiang ka ona bakeng sa be ke no le pheta ngaka ke ntse ke etsa jwalo fela ke re shit ke re shit no hela nga basotho tendi tsebe le mamele ha ke le lotha ke le lotha ka moloaloane o moholo o tsamayang lefatshe lotlhe jekelele go tlwa ka go tlwa Limpopo wa fitla a se hazolo natala ntho ke ena e laola bakganni ba dikoloi tse nyenyane dikoloi tse kgolo ke belela tsona dinthorontoro e ka sitana le bapalami ba dithuthutu di baesekeleng ka disia jwang e kgabile ka mabanta a masweu le a masehla ka shwalane mmala e ya kganya e kgantsha ka obenya ga o kena ka ra diteropo tse kgolo o laolwa ke yona e entse lebokoswana le mmala e meraro o mofubedu o tla bua le wena o re ema o mosetla o tlo o bolele o itukise athe o motala o tla re tsamai ya ke re qhaqhol o re iti mpolele leo ke le ona he momamedi motla wa tshebeletso ya lesedi lehlahlelo leno la bobedi ho ana amabedi a o kusiang ka ona bakeng sa beke ena e le beke ya pele ya kgwedi ya lwetse ke itsa o tseba dikarabo tsebila tsohle di agelwa mafele ka tj@sabc.co.za nete ya sala ke fitlha mona ke kere o gamoro wa se o tlatsa boleke e tse moja pele o ntse a tshwana le moja marao ditsietsi ga di ke dimaka tse monna ga esita nako le basadi ba ntse ba ya ba dipheta nate fela ke manane otlhe a tshebeletso ya lesedi bakeng sa tsatsi lena rusia ka ntho e monate re a tswa bakeng sa mafelo a beke ke bitsa mofu Lampi Ramakatsa o re ke hana ka taba nnatefelwa ke pine monate ya Lampi Ramakatsa.

0: kanyani len na ke re tangi mo kana ke a lebuwa ka polisa sa sa sa se tso zimba bolai ba monna ka kanyani
1: re lebuile haholo tough guy Thabiso Mafreka ka lenane o le monate la mpolelle ho di mahlo hora ke ya botshelela mabedi ha ke etsa tjena ke fetela mo ifong wa rona wa mathumisa.

0: Dida ba tsena tsa hora ya bo supa tsona di fella mona tsela telang tsena e tla ba tsa hora ya borobedi ke nga di thapo tsena ke di fitisetsa ho wena Thuli baby ke tseo.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso le Sedi FM.

Comedy ene ka bakai ha se tsebeletsong ena ya lesedi ke moqibelo baking khodi ena ya lwetse hlola matsatsi a mahlano re sentse re kena ka lapenla ha o re kena sepalangwang sa hao mosebetsing mo lenteng dumela hle tseleng mo tsamanteng dumela hle mo mabedi motlhem le nane o ke la hao la thabang lenna e tsang bonnete ba hore le tlo thaba lenna nala ka lebitso ke tholwana moletsa ne ke tshuli baby ka sibili ke sentse ke re halala halala halala halala moqibelo o motle dumela mo mamedi wa lesedi FM.

Morapina, Lesedi FM.

0: Julie, sa intsha.
1: Dumela, Julie baby. Ke kopela kanane le nkone le fezi le nkone ba dula kwana Bloemfontein. Ba qeta dilemo tse pedi ba le lenyalo mmoho. Se ke itse ho bona ba dumella ntate Jehova hore a tataise lelapa la bona. Ha se ka bohlale ba bona, empa ke ka bohlale bo tswang ho Jehova Modimo. Ba kopela ke mangwana wa bona Malerato Shiane Masilo Thinazeng. Ke a leboha.
2: Ha se mo he re ke utlwe mong hape.
3: Hello Thuli, ke re batho ba etse ba ketekang dilemo tse 33 kapa mashome a mararo o metso meraro. Ke obuti wa ka, ke rena Matlakala, Tsingo Lentswe, yena le mohatsae Matshepo Lentswe ba keteka. Ke re bona le batho bohle ba ketekang ba be le letsatsi le monate meyeng. Thank you Thuli, Ntenziwe Itebohe. Ba dula Brandfort mona batho bana. Mani Ithobale 2508. Ke a leboha.
4: Kgotso, kgotso, kgotso, Mmetuli. Mmetuli, o bo go ke ka mane ka Dennisville. Ke re malome wa ka o etsa dilemo tse ngata. Tsatsing lena ha ba keteka, ke re ke tseleng ke nna eo ntse ke tla ke tloga ka mona ka Tlokolen. Ke tseleng ho ya Dennisville. Ke tlabe ke na le bona. Ke malome leponesa Mothabeng. O nkile mane ha mofubetswana ngwanana, ke Mmalerato se le Mothabeng o ka moo ka Tennisville, ba etsa dilemo tse 26 years ba le mmoho. Jole ka sheko ba entse mokete oo wa bona hle. Ke a leboha mme Thudi, ke neng sima lefeke ka bona ka Clocolan soon 14. Ke tseleng ke nna eo ke atla malome wa ka. Thanki Methuli.
5: Dumela Thuli baby, o bua le mme wa Lebo ka Johannesburg. Ke kopela ngwaneso katleho le mahlohonolo lenyalong la hae, ba etsa lemo tse ngata ntse ba dula mmoho. Ke re ntate Modimo a nna ba etse ka ho loka, tshireletso le mohau wa hae di be le bona ka mehla. Yena ke mmaa re itumetse Modupi, la hae kwana ke manne Potlaki le Dr. Modupi ba mane bothabotha GPCD. Ntate Modimo a nna ba itse hantle lenyalong la bona. Ke a leboha Thuli baby.
2: Lebile nna mme re kenke ba babedi fela ba o qetela ba babedi fela.
6: Dumela, dumela Thuli. Ke ntate le kena le senya buane. Ke tsa lema tse 20 le mosena le mme mama tebele le senya go dula mmoho. E solwane ho ha nge sa le dula le yena.
2: He ntate o le hlonolo ha kakang. Ha le solwane di le motse kana kana. He ya do. Ho bona tla pele na ho bona tla o qetela fela bo ba bidimo.
7: Dumela mme Mathuli, mona ke Mathuli Nsiri FM. Ke ke Maleba. Ha ke leboha mme Mathuli. Nna ke a keteka le mosadi wa ka yona. Dilemo tsa mashoma a wa le motsano pedi. Re dula mmoho le yena. Le Mathuli. Le ba fela Modimo a ba baletse. Ha mathata a meleko yohle. A holo holo metu ke a leboha o ka fihle ke ka ntse o ka mama re tsa ho tla mo matu ke a leboha tanko
2: danko danko danko danko ba bidi metso so ima shuma ba bedi le metso medi pino hora ena ya borobedi le sedi FM ke moqebelo thabang le nna re ntse ro fa mino wa munyanyako re ke nkepina e ke ratang ha Catharus Choristers ba re mosingelezi.

di daba tsena tsa hora ya borobedi tsona di fella mona tsela telang tsena e tla ba tsa hora ya borobong ke nga di thapotsena ke di fitisetsa ho tebu tebu di tebontsala ka Studio Mind.

0: Ke lebile haholo ntsane ranta mogotsi wa kahle o se a le teng tshehlana ya kahleng ke o dumedisa ke re dumelang mogotsi ba ka le phetse jang hle nna ke phetse monate fela bile ke le amohela na no la gona le monate la state your mind mo go kopana re le bana ho re ditaba tse re amang na no le na o litlisetswa ka motlotlo ke SABC education bo tla itse makineleng ka mane ya bua mona hle ke te Tebu tshehlana ya gahleng di tebu ntshala
1: o tswa ka matsi.

0: Metswalle ka phapusing hona le morutwana ya ratang ho tsheisa batho, ya ratang ho etela bana ba bang pele, ya thutseng haholo, ya ratang ho mamela le ho shebella, le ya ratang ho bolaisa bana ba bang. Empa potso ke yena, wena o tsebahala o le motho ya jwang sekolong, na o motho ya buang, ya thutseng, ya etelang bana ba bang pele, kapa a ratang ho bolaisa. Kajeno he, ke batla ho bua le lona mokgotsi wa ka, ke batla le ke le thumele di voice note ka mane ka WhatsApp 079 758 5066, 079 758 5066. Ke le nqoqele hore na lona le le sekolo mo le ya bua, kapa le bana ba ratang ho rasa, kapa le bana ba thotseng fela, kapa le bana ba ratang ho blaisa. 079 758 5066, 079 758 5066. Empa pele ho mohle mokgotsi wa ka, ke tlo bua le moeti wa ka e leng Unathi Mogai, yena hle o kena sekolo the Leratong Secondary School. O tlo re qaqa le yena hle a re bolela gore ke motho ya jwang sekolong. Empa he e re pele ke katla ho lona, ke ke ke potlake ke ema benkeleng hang fela ka mora moo ke tlo lenkela pina e monate ya Thandaza yona le tlisa ke Thabisings. Tshwara jalo fela hle mo mamedi, ke a gutla.
1: Ha ho supermarket e cheap ho feta you say. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo o di ratang, ditlhokong tsa ka mehla le tse di ntse ngata. Fumana 900 gram ya Bokomo Weetbix ka $49.99 fela. Levelo pack ya Maleri a Lovis ka $139.99 pack. Di fumane ho fihlela ka di 6 September 2026. Sefoso ke disolo tsena tse toma le tse di ntse ngata. Ha you safe fela, mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
2: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Ntaza yana ne le tsake ntabising se mogotsi wa kahle pele ke ka onkela pina ke kopilo o nthumele di voice note ka mane ka WhatsApp 0797585066 0797585066 go mpolela hore na wena o motho ya jwang ha o le sekolong na wena o bua haholo ka pa o motho ya thutseng ka pa o rata o etela ba bang pele ka pa o bana ba ratang ho bolaisa mogotsi wa ka 0797585066 0797585066 re ha wena ntsetsa jalo hle ke ke kutlo ho rona nathi yena o go tshwaretse difi o nathi
1: bua
0: o petse jang hle mogotsi wa ka
1: ke tantle wena
0: le nna ke petse ha monate fela a go re qoqele hle hore na wena o kena sekolo ho kae
1: nna ke le o nathi mo kae ke jo ri yena ni kena sekolo ga tlo ke tsa ke 8e
0: Na o nahana ha o nahana ka wena fela mo sekolong mo we chebile fela o ka go motho ya jwa
1: Ke na le tshisa ba ithuti mo le la me ya mamela ka classini bile ke bua le ao
0: Jalo wena mo khotsi wa ka ha o bua ha holo tse o tshisa bana ba bang e be le ha o etsa etse eng
1: E be le kana ba ya go ke bo breaki mara ha o fitla ntse sekolo rena le o mamela ke ba tshe re mamela ka classini
0: O etsa hantle hle mogotsi wa ka jole lapeng teng o jwang?
1: Ke motho a ratang ho sheba phone, nengeng ha ke re ngwa hanga ta ke atine.
0: O sheba o tabo tina ke eng mogotsi wa ka?
1: Ba bang go nne hanga.
0: Ha ke re tlamme ba etse jalo. Ke mosebetsi wa mme le ntata ke re rona mosebetsi wa rona ke nne ntse re e ya ma e ya pa. Jene metsele ya hao ya sekolong ke bomang?
1: Ke se president Shapo buka mosoli baka ditotolo tlhani dimphomaria ditelo mahatlane wa ga dile faba le sedi magetha pele tsa ka moelo buka mosoli manya ka le mme wa ngata ho
0: bona ke batho ba jwang ha le kopane ka ofe
1: ena lo tsisana mme ha re tla ntse sekolo ga foka
0: oho o nahana go ha u lo file ba hopola jema
1: E bana lo mputa ka phone go na ba ntheka fela go na le kilo setse.
0: Oho, ke a utlwa hle mogotsi wa ka. E be hona le ba rutwana ba o batse bang ba gatang ho bolaisa. Ha o ntse o tsa metla e ka mo ka phaphusing, o ntse o bua. Bana le ho bolaisa.
1: Eh, bana lo mplace.
0: Ba reng?
1: Ha se phose go ba blela teacher mme teacher wa galeng. Ha ile go lu hubita motswana.
0: Wena wa bulaisa tse.
1: Eh, ina nna lo bulaisa o teu.
0: Jale he o rata nka ba ithuti moholo wena ko ba bolele mo hogo o wa bagata pele ke o kwala.
1: Ke rata hore ha o tsena ntse ka sekolo bona lo focus a mme rena lo tsheya. E se rena lo tsheya ka bo breaki e seng ka ntse ka sekolo mme ke ba rata ho.
0: Ke a gola le bona ba o rata ne.
1: E ya nka ga tlo dumedisa mekhosana mme ba tlo pani mme 20 jalo jalo ba matisha ga sekolo sa rona mme nka ga tlo dumedisa nya ka lo mokai man semila rona ka ofe
0: ke a gola hore ba dumetse
1: eh
0: bye bye
1: bye
0: ke unathi mokai yena hle mogotsi wa ka o tswa sekolong sa Legatong secondary school ke a gola hore le mo utlilo re yena wa tshoga a e hlile ka bo ha le ka phapusing ya thupelo mogotsi wa ka o hla hlafa metlai ena ka o fela e bile ena ke mo thaithatelang ho bua empa ha itlwa mona dibukeng tsa sekolo o etsa bonete ba hore e ya fela metlai e o ka o fela jale he ke batla utla ho wena hore wena o motho ya jwang ka mo ka phapusing kompolele ho 0797585066
2: 0797585066 Ibang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal
3: yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng. Official.

0: Naledi apiwe good flavor bona ba re ba ya buza ntse ditlite bute buhle mogotsi wa ka ibile nna le wena re bua ka gore na wena ha o le sekolong mani e ka ba o motho ya jwang ke kopile le ntumele le voice note ka mane ka WhatsApp 0797585066 0797585066 ere ke utlo gore na lona le reng ba gotsi ba ka Awhle mogotsi wa ka o nne o ba etele jalo pele re batla o bona o le mane hle o se o le mo president.
1: Hello, nna ke Rorisang Kgahledi, ke rata ho ithuta, ebile ke rata le ho bala English. Ke ruta bana ba bang ho bala English. Ke dula Botshabelo N8.
2: Hello, nna ke nna Butso ke kena sekolo. Sekolo sa ka ba se bitsa ke Kristatendeke.
3: O jang sekolo?
2: Hona te ke tsa la tsena ke na tlela.
0: Go ena tleva.
2: Ke tsena sekolo ba ikemisetso. Ke bala gre 2D. Ke thusa ba go tsipaka ho bala le ngola ba ba sa tsebe. Shapukin.
4: Hello, Fuza. Ibiza ka ke bontlentsabi. Ke na a pamtlope. Mama ka ke mama ga ke a ke ra tlase.
5: Dumela motswalle, ka tlase ke nna bo ka ntseki ke dula Bloemfontein. Ke dula Phumulo, ke kena sekolo Tsholohelo. Ka tlaseng ke ngwana Stoutu.
0: Ah, mogotsi wa ka, ke eng e etsang o be ngwana Stoutu? He, o tlo o bua gore na ke eng e etsang gore o be ngwana Stoutu? O ska nna tella ka moo ka phaphusing mogotsi wa ka.
6: Dumela Auskinikini, nna lebitso la ka ke Sibongile Mthimkhulu, ke dula mona Marshall Forsberg, ke wa grade 5, Phaphama Public School. Nna ke motho a buleisang mara ke buleisa fela motho a nyetsa ntho tse mpe tse ke sa di rateng ebile ke ngwana a thotseng ka tlelaseng a imamelang mara ke a bua sometimes wa tseba
0: ke a tseba e ka ba o ba etsaetseng mogotsi wa ka go buleise batho ba a kere ga ba o entse ntho empoka ya fela wa bolela gore e ga ke rate ga o entse jena le jena le jena o se ka buleisa fela ga ba entse wena ntho empe mogotsi wa ka o buleisa ga ba entse ntho empe tsatsi le leng le leng ga o bona gore ona o entse ntho empe o tlhe o bolele tišhere wa gago o seke wa bua fela ga ba entse wena ntho empe e bege wa thola ka dintho tse dingwe mogotsi wa ka.
7: Dumela, nna ka lebitso ke Kutlwano Leo, ke kena sekolo se ba batso ka mona ka Botshabelo. Nna ka tlelaseng ga ke Stoutu, ke hantle fela, ke dula ke le ka tlelaseng. Ga o sena teacher ka tlelaseng, ke ntsha buka ke a e bala, ke hantle.
8: Hello, ke nna Puleng Kgasedi. Ke rata ho mamela haholo teacher wa ka. Ke tsena dibenta ke mo titjhere wa ka ke mme Makgotla ke dula Botshabelo West.
0: Ke lebile haholo hle ba gotsi ba ka ka di voice note tse o le ileng la nthumela tsona ke le utlwile hle empa ha ke a gola go gotla nne o dula o be motho eo o le nyena o seke wa re go ba o bona yena a etsa metlae e be le wena o se o batla etsa motlae o dule o le motho eo o le nyena hle mogotsi wa ka re hopola gore sekolong ho tlamile ho ba monnate fela.

Emashume a mararo metsotso ka mora hora ya borobedi. Ha etsa tjena hle e se le nako ya hore re tla o mamela Kemo. E re nna ke le sie ka pine e monate ya Angisa Savi mogotsi wa ka yona ke sa ke re Thabile Khumalo ha moho le Malungelo. O fitlhela re kopanang hape ka nako e tlang salang hantle metswalle.

0: kajeno re tlo bua ka di gohlano pakeng tsa bana ba motho se hlosena ka nnete se monate ke batla utlo rena wena le bana beno bentse letse ka eng ka tlung ka mo meditebo o gametse ka pina e monatleneng etla ka TGTSA ha moho le Meriteline Zungu bona pa ne ba re o skanyatsa jwale motswala ba ka tlhonsa gona sa kajeno moito rona ke Dimpho Mathibedi o bile ibile o teng mona mohaleng o tlo go bolella gore na yena di gohlano pakeng tsa yena le bana ba ha bona na ke difeng le wena motswale wa ka kajeno lena o tlo nqoqela mane ka WhatsApp ho 0797585066 motswale wa ka o mpolella le gore na wena le bana beno na le belintse le qaba lena e le qaba nela eng hopola hlena o lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education botla iseng ba ke nilweng ka mane me ke nna kemo ke nna ka mohelo marumo SABC Education enriching minds enriching lives
1: lesedi FM ke molelo mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sidiba sa maphodi e palle ha monate le ho tlisa nyaka lo le lesedi batho bohle
0: Motswalle wa ka ka jeno re bua ka ntho eo bana ba bangata ba o ketse bang hore hantle hantle taba ena ya yetsa hala e leng ho qabana le bana beno kana go tseding le ka qabanela diaparo na go tseding ke mesebetsi ya ka lapeng mme ke a tseba gore dijana di ka sehlohong ke tsona tsetsang hore re qabane le bana ba rona bana beso o ntshwarela motswalle wa ka jole ke batla utlo gore na dintho tseding tsetsang hore wena le bana ba halona le di qabanele ke di feng empa ke batla utlusisa le rona le ha le qabane je na ha le qabane ho bane ka nete ha lutlwane le ha le qabane ho bane ha lutlwane ka pa mohlomong ebe dintho di a loka ka magamono nung hona le o mong a yang wo mong ebe o kopa tshwarelo dintho di be di ba hantle tseno ka ofela o tlompilela tsona ho 0797585066 motswalle wa ka o mpolelle hore na wena ha o ka fuwa monyetla wa ho fetola ntho e longwe fela ka manonya ha o le ngwanenu hore na o ka fetola eng ibile o mojoetse hore na o morata hakae o nthumela voice note ka mane ka 0797585066 motswala wa ka era ha ntswetsa jwalo re buisane le Dimpho Mathibedi ho tlo hore na yena le bana ba ha bona na ba phidisana jwang Dimpho
2: askis
0: o phetse jwang hle
2: Ke phetse hantle lona le phetse ja.
0: Ah, le nna ke phetse hantle mogotsi wa ka. E ka ba Dimpho ke mang o hlaya go kae o kena sekolo kae?
2: Dimpho o hlaya Krisahani 29088. Ke kena sekolo to ka primary school se hlapa ke 16.
0: Oho, jole le ba kae ha lona mogotsi wa ka?
2: Re ba be di a re ba ga go ha go yes.
0: Oho, le ba ga go
2: Eh,
0: ke mang a moholo ke bo mama bitswa bona.
2: A moholo hore ke a buti botshelo, e ba ba nna e leng Dimpho Mathibedi, e ba ngwana se a monyenyana a nhlahlamang e leng Dimpho Mathibedi.
0: Okay, jwale wena le bana ba halona lutlwana jwang?
2: Go tsana ha monati go bana re phidisana ka Dimpho.
0: Okay lona le batho ba na phidisana ka hlompho wa tseba go abuti ke abuti ngwaneno ke ngwaneni
2: eh yes
0: king ha le qabana teng tla be le qabanela eng ke mang a le qhoko ha le ba ga go jwala
2: motho a le qhoko ha ge le ba ga go tse ke abuti wa ka
0: o etsa ng abuti wa hao
2: o ga ka eng ka sekolo ba ke mokotlana wa ka wa sekolo ntle le tumellano ya ka
0: Ao mogotsi wa ka jolo hoetsa joang kataba e wa mobelella ka pa wa mobleisa.
2: Ka se khuiba ke sa ka ntle le tumelano ya ka. Ho bana ha ona tsiba na se tla hutswa meng.
0: Ao tya utlwa ka nnete motswalle wa ka. Na ona le ikutlwe ka re mohlomong motsodi wa hao o hlokomela ngwanenu ho feta ka pa o butuwa hao ho feta.
2: Ke le mutari wa ka ha hlokomela a monyenyane ke a utlwisisa hobane ke ena a nhlahlamang empa ha ka hlokomela a moholo o fitisisa nka utlwa bohloko hobane ke ena a moholo tlamehile a hlokomele rona re le banyane.
0: Ka nnete ne goba ke lona ba banyane a kere. Mpolelele batswadi teng ba kile ba le bapisa mohlomong ba re sheba abuti wa gona o itshwere jwang le yona o tlamehile o itshwere jwalo kapa mohlomong ba shebe eno a monyane ba re sheba na dimpho o itshwere jwang le yona o tlamehile o itshware jwalo.
2: Tjhe, nna o ka gang bapisi le abuti wa ka kapa le ngwaneso a ntlhatlhamang gobane aka ke nna fela ngwana ngwanana ga ga bashenyana ba babedi mme wa ka gang bapisi le bashenyana ba babedi.
0: Oho oho nako ya gore motlhomong ge leqabane wena le bana ba ga lona e kile ya ba teng yona ke gore leqabane gagolo jalo o bona gore ka nnete mone ga re buisane re fetana fela e ka ba ka obuti wa gago kapa e ka ba ka ngwana lona.
2: E ka ba ka obuti wa ka.
0: Ne le qabanetseng ga kana kana ntle le ena ya gore e be o nkile school beke sa gago mogotsi wa ka.
2: Okay, mme ke ile sekolong ga ke ile sekolong jalo abuti wa ka ke go seng o nka senotlolo re tlesiya senotlolo ga nkgonaka o nka senotlolo o ya ka sona sekolong ga ke sekutla after school ke lapile ga ona ntho ke ja ke ile ka kwata gagolo empa o fitlha ka five o etsa matric o fitlha ka five and nna ke lapile ga ona mo ke tla jang teng jale kga ke kwatile kga ke motšhika ke motšhikile ka gore ke ke watlhela wa eetsa ntho ke la o qetele o eetsa ntho.
0: Ya ba ne le la o qetela.
2: Ya ba ne le la o qetela ya ba sa fetsa thetsa.
0: A wena o tsama tsegata ka mogoleng ka teng mara mogotsi wa ka. Ene taba yone ka inclusive ho bana wa kwatisa ka nnete go o lapile o tswa sekolong. Ho be ho sena batho ka tlung bo tlemile o eme wa yutlwa mare.
2: O ka inclusive ke ne bo hloko taba ye.
0: A e bo hloko sefapano motswalle wa ka. Le ha le qabana jwalo ke ntho di fetse o di ratang ka bana beno o ka qala ka o butuwa hao ebe o bua ka ngwana lona.
2: Ke ke ra tanka ngwaneso o butuwa ka ke rata hore tsela eo a ngratang ka yona le tshireletso ya hang.
0: Ebe a monyane yena o rata eng ka yena?
2: A monyane le yena ke rata hore ke tshepa hore o tla hlompha ene o tla kena sekolo ke rata le hore o santse a mpontsha lerato la ka la hae tla re le nna santse ke mo bontsha lerato la hae tla.
0: Jole re a tseba ha re le bana ba motho re na le gore re thusane a tsere mogotsi wa ka.
2: Okay.
0: O kile wa thusa bana beno ka eng?
2: Ke la nna o buti wa ka ke mo thusa ka ho shata dihempe. Ngwaneso a nshatsa mang ka mo thusa mme wa ka ha a shatsa bo dijana kapa a shatsa bo washini. Ke thusa ke mo thusa ka bokuka ngwana ke jara ngwana mme ke mo thudisa.
0: A o motswalle wa ka wa tseba mara wena o ko re ke rata ho tsaneng le wena o tho ngwaneso ka nnete o nthuse ka mogho thusa bana beno ka teng hle o ka rata hore eng ho bona
2: bana ba
0: eh bana ba halon
2: nka rata hore ko pa re ka teng sekolo o ke ka re ka teng sekolo re ya university re mamela batswadi ba rona re bontshe diphoso tsa rona re le bana.
0: Okay motswalle wa ka ke le buile haholo o tlwa.
2: Thank you Skimo.
0: Eh empa ka mogodi o tlwang le qabana ka teng lo butuwa hao ke nahana dintho tsena ha etse ka bomo wa o rata a kere mogodi wa ka.
2: Eh a Skimo.
0: Eh o be le letsatsi le monate.
2: Thank you le letsatsi le monate bye bye.
0: Bye bye. Motswalle wa ka re qeta ho bua le Dimpho Mathibedi a tshe wa qabana motho enwa le butuwa hae ka nnete enwa a monyane tutlo a sa bui ka yena empa ha ile butuwa hae yena a re utlwile jwale tsa tsebo ga se Dimpho fela le rona ka hlola re qabana le bana ba habo rona motswalle wa ka o fumane ke qabane le butuwa ka kapa ke qabane le osu wa ka empa re be re utlwana hape hape ebile ga tseba hore o na le wa utlwana yena feta emong e be se le paka enwa emong a kere ke kopa o nqoqele le nna ka ditaba tseno ka mane ka WhatsApp ho 0797585066 0797585066 ebe ha o qetile motswalle wa ka o ka bua le bitso la hae o mo jwetse hore wa morata ha go utlwe metswalle ena e gona e se go gometse di voice note hore na bona ba reng ke batla ho utlwa hore na bona ka nnete ba utlwana le bana ba ha bona ba phidisana jwang.
3: Hello, Kamo. Ke Paolo Msiaka Bloemfontein. When me and my little sister Bohlale fight, it's because whatever I take, she wants it even though she already has it. It's a toy, food, anything, she'll be crying for it. Thank you, Kamo.
0: Ao ke a itseba he wa tseba tabo buang ka yona ke a itseba ko re motho a sa batle gore le wena o be le ya hao o na le impontsa e batla go baneng go baneng ha ba le jalo tlamile ba re arabe go baneng ha ba le tshe ha ke mamela e mong motswalle wa ka.
4: Hello Oskay mo bua le Sibongile ka mona ka Blauma. Yo Oskay mo nna ke na le ngwana gona o monyane like o 10 years ne. So like ha se motho o dirang dibokolomaka ka bokatumo and ke motho o ratang go qala batho wa motlalelojo o ra sitse. One thing e nka changeang ka yena o se came like ke lerata motho ga tse wa ditikisetsa ya sekolo o ra sitse ga shebe o se came ke bo ma 6 batho ba bangwe ba gobetse yena o ra sitse o se came motlhe and like ke kolomaka like ga ke gropa obviously ga ketsa gropa o se came motho o emele ome yena wa kena a etse diretse like yo o se came yo.
0: O etsa jwang empa ka ye ya gore ha be ha o kolomakile ka tlong o hlekile ka nnete ebe batho ba hata a le nna ke dumelana le wena ha ke rate nna ke batla ha ke qetile le nkemele ke qete ho be hantle ebe le hona le kenang ka tlong empa he batho ba bangatse ga ba tshwane ha ba e bone e le jalo taba yeo empa ke utlwisisa motswalle wa ka.
5: Re ke mo yo ke mo he nna rona re ithupela ne ho tswedi fela mwana gona ha kena fela ka tlhomo sentse nna mo go sutlaga a kena fela ahle dilas bona dimo fere fere ma ntse ke kemo yo batho ba mo fere fere ene ba tswa di ba dula ba le site nna bona free ha re le bogatsena di tsena ngwana in ahle yo re le bogaka mona ka botshabelo di section mara ke morata.
0: Ao motswalle wa ka le nna ke last born jole ke ipotsa jole ha hore di last born da sekudisa hore na o suwa ka lo butwa ka ba ikutlwa tse ka nna ke ipotsa hore na ba bona ke sekudisa
6: dimang ke nna mama le se butsa ka mana ka sane ka matabe nna a suwa ka ke ratang ho qabana le nna ke a se mofumadi kwa na qaqa dikolong tse phahameng ke rata ho ba le ena founung WhatsApp-ong nka re nthe ke thaka hae be ke bua le ena a ba kgutlela ho nna re mamelle mamelle o ngwana ha kate be ke kopa tshwarelo ke a mo rata a se mofumadi ke a leboha.
7: Dumela Lesedi FM ke nna bogolo mohutsuwa nna ka mekeke o mogolo mohutsuwa re nanela go ya shopong go ya nna ke liwane ngwana ko go nna ha batle go ya shopong
0: ho tshong ha batle go rongwa ha ile ha batle go ya shopong kapa na ke bona jwang taba ye ha sa batle go ya shopong ho tshong ha batle go rongwa ene ha ya loka nthweo.
8: Hello ka mo nna ke dula ke qabana le ene o swa ka bana o swa ka o batla o dula le la ntshumele ka tlo ha batla le rona re
9: dumelang a o ske mo ke nna ke mo se ka melody vision rona re tri ha rona bana ke nna o wa mo o wethu ratolwana rona ga lwana le ntse se nang kelello nna ke rata ba sharp. Ke a leboha.
0: O rata go ba shapa. He mogotsi o ba shapela eng? Wa tseba le ka gone go le buisana fela ka taba e be le ba hantla. Ha o hlokaga le go o ba shape.
10: Dumela nna ke re sedisitswe thama from Botshabelo K section pela bopheka dinku. Nna le ngwana wona ga rata o lwanele remote ha ke shebelletse o batla o tshentsha.
0: Metswalle ya ka ere ke mabenkeleng mme ke gutla mabenkeleng ho pola le ka nna le la Nthumela Division to ka mane ka WhatsApp ho 0797585066 0797585066 motswalle wa ka ke a utlwa lentse le Nthumela empa ke ne ke kopile go hlele ba jotse hore le ya barata a o bana ga ska dula fela re ntse re bua ka hore ba etsa tsena ba le gata ba hana go rongwa gelwanela remote le ho pola hore ka mora le mpolelle mohlomong le qabanela eng le ba bolelle hore le a barata tja gutla tja mabenkeleng
11: na go ntse tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela uto bana le mathata di chelete ba kensa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane hore ntse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: gaso e tsi samposo selo di fa se hontsa basotho
1: a bo
0: ba ikuka ba le motlotlo go tsietsana le eto la bona la bophelo ba katlego
2: motswalle wa kaontse ona le nna kemo ho pele re ka jeno le na re ntse re bua ka dikgohlano pakeng tsa bana ba motho mme pele ho mabenkele ne ke kopile go le nthumelle voice note ha re utlwa gore na metswalle ya ka yona e re ba phidisana jwang le bana ba ha bona metswalle ya ka.
3: Hi Oskemo, nna lebitso la ka ke le Thandang Kopo, ke founa ke le Welkomo. Nna le sa ka re rata ho lwana, ha nka ntho tsa ka ke mo tshika, ha tata a ma ka ba mpolaisa ba re nna ha ke thaka hae, mara nna ke mo rata haholo.
4: Mala motswalle la, wa leso ke le Thabo Malapisa, ke dula a le ntone le Ratswana. Nna le bitso la ka ke o wa ka Molapisa. Nna ngwaneso Lethabo o hana ha ba moroma, o stubdu, o palama disoufa, o a jumpa. Le ha ke shebeletse bo TV bo iPad ya ka, o dula a nnathe. Ke dula ke mo kgalemela re ya sekolong taxi. And ke re tlabe a robetse, ha ka re a thoba taxi, a ba hana o manganga hape ha ba moroma o e wa hana le ba montsheditse diaparo tse a tsamayeng a di teng o re yena a batle diaparo tseo o batla diaparo tse a di batlang. Thank you. Yo Lethabo stutempe
2: wo Lethabo tauka ka nnete go Lethabo o stud.
5: Dumela ausi Kemo, nna lebitso la ka ke nna re thabetse Masilo. Nna jaana ke dutse ke lwana le ausi Retumetse. Rona go dutse re lwanela gore ga ke no ke ile sekolo na tsamaya le senotlolo. Ga ke no ke molata ka malenana tsamaile le senotlolo ka teng, o jwetsa gore ke a mo sokodisa. Gape ge ba kere ke kelapile ore ke a mo sokodisa gape. Ha a re mpotsa nang ke batla ho pheya. Ke mo jwetse gore ke batla ho pheya boroso. A re fela a ska banga hampe.
6: Dumela mama. Nna ke Thabo Mokoena. Nna ke rata Lindiwe le Katlego. Hape le Labdithata.
7: Dumelang Oskemo, ka lebitso ke nna Tshimologo ga Bogoni, ke dula Virginia. Nna le ausi wa ka ga rona re bararo, nna le ausi wa ka re gatsa lwanela tlhatswa dijana. Dijana ke tsona tse re qabanyang ka tlong mona ga rona, and-e bothata e be le nna. Ke dula ke lwa hana mohlang ke tla hlatsong dijana ka kgona. Ke dula ke lwanela dijana. And-e ntho ha ke sa e rata jwalo ba ne etsa ge qabane re se ke ra buisana ka tlong. And-e ke ba rata ka pelo ya ka kaofela. Ke nna ke ausi wa ka ausi Mamello le Tshegofatso ga Bogoni. Molaetsa ona o tswa ho Tshimologo ga Bogoni. Ke a leboha.
8: Dumelang. Nna lebitso la ka ke Ikabetse Mhlong, ke tsamaya le ena ngwana heso kerekeng, a bua dintho kaofela, ke a mo hlapisa, ke tsamaya le ena.
9: Dumelang Oskemo, lebitso la ka ke Nomvula, nna le ngwana heso re phela re lwanela ho tlina. Bonyile ha ba tlo tlina, ha tlina o tlametse a complain-e. Ha kgalongwana wa topola a kampa itulela fela a ipapalela ka founu. Le teng ha re tlina ke batla motho a tlinang kaofela a tlelletsa di-half-half. Shebelela se ke hlatswe dijana, yena wa kropa o etsang. A ke batla ha tlina a tlina kaofela.
2: A o motswalle wa ka mohlomong ha etsa mesebetsi ena kaofela o utlwa a sokola. O hloka hore jwalo ka ausi wa hae o bo o le teng a kere o mo thusa. A o motswalle wa ka ha o mo nahanele hle.
10: Hello Kemo. O bua le Kega. Nna heso re dream ke a butwa ka ke ne ke ngwana heso. A bitswang nna. Ke ngwana heso nna a yang sokodisa eo. O rata ho tshaka.
1: o rata o bapala ka mpu e tla be ga gotla a gotla mo tsha kwa fihle ke mo betse metse o tla fihle a tsentse a feresa fela a batla dijo ha go ya ke ya mongwathela ha tlo diketa dijo tseno o mo hlapisa ke tong hlapisa lokela go a gata ha o lokela ga a tina ha batla o tina o ya sukudisa tje.
11: Dumelang Oskane, ke nna wa mokamona ka molating visione. Nna o saka wa re rata mago wa go otla. Nna le ngwana gona o rata go otla. Ke nna o wa molelo nunathi le o wethu. O saka ke nunathi. Jao tlotsa go otla. Jale, ha re mo tsitsinya re bo mo otla nna le lefahlala ka tango.
12: Melang oski mona le tsela ka tsete tse go ketse ka mana ka petsana re itse ke bala sekolo sa gotse ucholo grade 8 a nna motswa ngwaneso le bitsela ke thandeka re dilwa re bapala mnati re jaifa re sala mo re shebela le di movie.
13: Oski me ke nna tlo go ka mana ka kono sa nna le o swa ka hanga da go dira ga tsabana hangata maobanyana mona nanang se fitla ke mo pesha ka pantile ke entse matshe ya ka mo pesha mona go dikhe ampetse ya ba antsa mpetse mo ka nako ga tshegatshe ene ke thaba ha holo rona jale itse kana kwa lelele antsa mpetse mo yawa untshala ka mathi ka motshela untshala ka mathi ka motshela itse ga ba le enge ngata ka bona for motho na ha sa bapala jwale wa nkotla ya ba se fitla ke moya tsa tsena ga ntshung ke tsa ka gwele hai mare ka morata ke batla mo for ka morata ka lebo
2: ke lebuile ha go lohleng metswalle ya ka ka di business notes o le nthomeletseng tsona ka nnete ke utlwile gore ditaba tsetsang hore re qabaneng ke dijana ke utlwile le yena ya remote ka utlwa gore ba bang bana ha ba batle go rongwa le yena ya go cleaner ba batla go shega mesebetsi ya ka tlung ka nnete ke utlwile mme ke a lebohahleng metswalle ya ka ka di business notes tsena tsa lona ha re etsa tjena re se re fitlile pheletsong ya lena la rona la 10 zone mo re neng re bua ka dikgohlano pa ke ntsa bana ba motho me mo etwa rona ene e le Dimpho Mathibedi a buileng ka botua ha yo re hey ba qabana ka nnete motswele wa ka hopola hlena na o lena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa no CDFM botlhaising ba kinelweng ka mane me ke nna Kemo ke nna ka mohelo marumo SABC Education enriching minds enriching lives.
0: Tuto, boithabiso, tlhagiso leseding, o di fumana ho Lesedi FM.
2: Motswalle wa ka re se re tla kopana bekeng e tlang ka nnete re tla utlwa rona re tshwaretse difeng mme ke a leboga ao batswadi ka nnete ba file metswalle ya ka monyetla ka jeno lena gore ke bue le bona le dibekeng tse e latelang e nne e be fela jalo ke lebile gagolotlheng metswalle ya ka re se re tla kopanang bekeng e tlang le natefelwe ke mananeo otlhe a tla latela tshebeletsong ya lesedi go fitlhela re kopana gape bekeng e tlang godima tlhogora tja borobong mme re balo ditabo SABC ke ntsane rantwa.

Balela pa lang kgetheng wa molegotla wa IFP ya bolaidiweng ka uthungwa mathwasong a bekena kwa Swaimani kwa KwaZulu-Natal Midlands ba re ba phela ka matswalo. Ho tlalewa ha boradithunya ba sa tsejweng ba ileng ba latela mehlala ya Lucky Sokela yeo e leng kgetheng wa lebatowa la borobedi mmasepaleng wa Umshwathi go leba lapeng la hae moo ba fitlhileng ba mbolela teng ka la bobedi thapama. Sokela ke molegotla wa bobedi wa IFP ya bolawang nakong ya beke ka morao thungwa ha kgethelo Mdluli ka labohlano le e fetileng tikologong ya Umlalazi. Mmoeli wa lelapa la Sokela ya sa ratang a lebitso la gae le ka phatlalatswa o re ha jwale ba lelapa labo ba phela ka matswalo. Ditaba di sa eme jwalo mokga wa African Cultural Identity Movement ACIM ka bogitshwane o tlo gakolwa semmuso le mokga wa dipolotiki le o teka tokomane ya ona ya boikete ba dikgetho seitediamong sa Kaizer Sebothelo Botshabelo porofenseng ya Free State ka jeno. Mmoeli wa mokga ona Thato Gwatela o re ACIM e tlo manola ponelopele ya yona ya dipolotiki le o teka mesebetsi ya yona e ka sehlong e le o rarolla diphephetso tse amang baahi ba Free State ka o qolleha le ba Aforika Borwa ka kakaretso. Gwatela o re mokga ona o tlo tshwaya boteng ba ona jalo ka mokga o motšha wa dipolotiki ka sepheo sa o ba le kabelo sedikadikweng sa dipolotiki le go dikgetho kwano Aforika Borwa.

0: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Tsatsi la tswalo la Shoprite ha lena thaka. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jalo ka 10 kg ya Super White Super Maize Meal, 10 kg ya Tastic Rice, le 10 kg ya Snowflake Cake with Flour ka 299 rand boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
2: O tsiba pali e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, ya na le ntoro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaloon. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. O tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
3: Apostola Bohe, le memelo moketeng o moholo wa seopotso sa moprofeta Elia Molaponketseng, mothei wa tshebetso tsa semoya le seprofeto. Ntate wa moya wa moprofeta PH Moloi, moprofeta Christina Nku le moprofeta Elia Ramoipo. Mokete o tla tshwarelwa moo a qadileng leeto lena teng, e leng number 35 Martin Street, Hertogville, Malebogo, Free State Province, ka di 19 le di 20 September 2026. Ho mengwa mapostola bohle ka dikereke ka ho fapana, bohle ba tlang matsatsing le koptjwa ho itlela ka ditente bakeng sa bodulo. Bakeng sa dintlha ka botlalo, letsetsa Archbishop Elia Molaponketseng ho 084-73-9999 kapa ho baetapele ba dikereke tsa lona.
4: Soweto, mose wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya setjhaba sa rona. Kgaolang leketle leqhubung la 88.4 kapa le download SABC Plus app ho mamela Lesedi FM. Ke molelwa.
5: Na motjha wa Afrika Borwa ya batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikete na. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.
4: So wait. Mose wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya setjhaba sa rona. Kgaolang leketle leqhubung la 88.4 kapa le download SABC Plus app ho mamela Lesedi FM. Ke molelwa.
6: Nomoro ya 20 le 9.
7: Thabo Mokone, Ropotswana, T-Boss.

0: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Nomoro ya 23. Se ratwang.

0: mabili le mizo e mine.
1: Kama 24, nomkabe zikote, mtunzi, atelu moyo.
0: Nomore ama shuma mabili le mizo e miraru.
1: Kama 23, pule mpoforo, lise mito, kibala pembana, untatile.
2: Lady
1: Koditaka.
0: Nomore ama shuma mabili le mizo e midi.
3: Na wa tseba hore hopaneng aus babra a opelwa ke hloho ke khotso tjakalane la DJ ya ka ofisi hey dikopano mba botsa hore o bapala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar hey o thata man me aus babra ba tu shem o dula haufi le speaker sa ka ofisi ha jwale e se le yena promoter ya khotso achi bana ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho e fumanele mashesha gore mahlaba a fetohe matla 10 pain into power fumana grandpa sefodisa mahlaba se potlakang grandpa the fast effective pain relief
4: nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
5: Ebeletso e ratwa lesedi FSM
6: Abo mukuni ke phoko ya pudimala shwahla ke takadimane molotai ke la ka beleka o di mo pere ke khegula matala seno a mano
0: se ratwa nomore ya mashume mabedi
5: Tabo Mukoni, Borobotswana, Tibos, Borobotswana, Olis

0: angiyacela bangithakatha kunayo akunayo namashuma amabredile msebehlanu fela msusurari libele urenga lishuma lemosuru mumanta ufitlhela labuhlanu motshero wa mantsibu
1: lena no gilaria tella afternoon drive show
2: na ke mothata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemombo o sabatleng ho hlaiswa ho bona na mohlomo mo phuthe o di lokela re di sign se di form re tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tokelo hore camera ya rola kereke e tsala o ruba tla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba tikreke
3: mo so hlaya o bona le ntjo le timona mono o so wa je le bakai ko ena ntsa ga re 8 se ha se ho sha mo sebedi ke se ho sha ba re re mo ne jona o tshwana ntse se ikitse
2: ke botsa ho tloba ke ha o

Erratoire. Music.

Zizoso! Ancha jibi wafe, kuke nidi nchasko, kwa wafe tu wafe, tuwa mchancha dikepe, nga uba na mtiza mtizozo.

fa phatlela ba fa ya nwa mo hlaba ga tswa sniff e bana se sotho ntsane se sotho se monate ntsane se sotho se monate go he jo ke malla shwahla ba tsama le M Church makwete jwale ha ke re se sotho se monate ka mrapine na ya malla shwahla ke wa setsa nane le ka sesotho ke batla go mamela ditaba ho di ballwa ka sesotho se monate hantle re ba hla ho rakela shomela motsolomong ra ke tshebeletsa le sedio SABC ntsane Solomon Rantwa o balla ditaba tsa ho rakela shomela motsolomong ka sesotho se monate.

0: Ditaba tsena tsa hora ya le shumele motho mong tsona di fella mona tse tla latela tsena e tla batsa hora ya le shumele metso medi jole ke nka tenese ke nile tsa thabo tablet tash ta ta ta
1: yeah tembisa aye ho ba tshwale motho tso ka setso sa bona.

0: Ey, balla, banna, banna, banna, mazulu. Balla, balla. Ari rim, bafana, ba. Lisilimfela, balla, banna, banna, mazulu. Balla, banna, banna, mazulu. Bari, kona, ingoma, ethi, gauta, lisilimfela.
1: Tabo, tabo, tabo, tabo, tabo, tiba, taba. Una tabo, ntu, yeta, muna, huna. Ke ja ofisa maqheko. Ke ja ifa ka ntse ke cleana ka mona ka tsung ka mona. Hai, o nyetse ke tsitsinyela next hour to tsitsinya nto yetsa. Ao thibosi. Bathathe bathathe tsona pele ka msebetsi wa hao. Tsa msebetsi wa hao thibosi. Hai, ke opaka go rolela gaiba. Tsamaya. Mba tsepiso ka Velcom ka di 300 teng. Tanko.
0: Matsepiso.
2: Na go ntsa tlhelo bophelong. Mo hao. E ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Amasatsi a 90 o a haba le metsotso e 90 e drama ho SABC 1. Shebella Skeem Saam ka 7:30 uzalo ka 8:00 le Generations The Legacy ka 8:30. Sheba code ya lenano la letsatsi e hlang television o kenele ka WhatsApp kapa ka USSD. E ka ba wena fumana airtime le data letsatsi le letsatsi 10,000 randa beke le beke. E ka ba o hape moputso e moholo wa 100,000 randa. Ho na le dipehelo. Shebella o hape le SABC 1.
0: Ame re tsabela bala re SABC ina le di internship now mucha wa Africa borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla di taba tse bona tikitsena SABC ina le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi ile di internship makaleng a fapaneng re fa ba tsaba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka di kgwedi tse 12 Hai ba ona le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7 o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantsha thupello ya mosebetsi e ba ona le thasel ho tsa technology khaso thekiso ditaba television le sia le moya kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametsi tsike wa fitwa ke monyetla ona ho ba ne dikopo di se di buletswe
4: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
0: Abashama mabedi fela metse o tsere fela letse hore a le shomela motse le mong. Ho na le pina. Ho be le pina. Ho na le pina. Ho boba le pina.
5: Ei. Nomoro ya borobedi. Ho tse ratwang.
6: Atswa mogotsi be kenye tlang ka.
0: O tla utlwisisa ka magapine na go kireng.
6: Ga ska ntshosa. Ska tswa mogotsi a sentle e tshosang. O sotla bona be kenye tlang. Ha ba pele di ketwane tsa.
4: Ha ba mokoni. Ropotswana. Tibos. Ropotswana. O le sedi FM.

0: ka fela koloi mo sebetseng utlo o thwa investigate wa tlokwana. Ha o kata o re ho thwe o na le ntlo ntle o thwe tlokwana. Ho na le nthonyane re sa e boneng hand. Bana ba yo pinae, pinae.
1: Nomoro ya botshelela. Ho tse ratwang.
2: Tabo Mokoni, Borobotwana, Tibos, Borobotwana, Kolesedi FM, Kolesedi FM.
0: Imali yam, Sathril, Uthotho Demet, Kezaka.

0: Ara shuma ma berile metsi super fela metsi o tsore re libile ho ringa shuma le metsi me di walla ke ni murupi. Walla to ke sa murupi ra ikho. Ay ay ay ay ay ay bandli. Ke lebele coach my coach. Ke lebele to tlisa. Ke ngwana a murupi. Sa metsi mo le rona kwa lo se di FM. Kanto ro nya di tsaba. Ke lebele Kenzo. Ba me ke hatu one to ke hatantu. Ke hola hola mo re tsanteng ke ha ofia hola mo re yantle.
1: No mo re ya bohlano.
0: Let's say FM top 30, 30,

di keke ba pata magotlulu are ya mama o fi mama o le zaba tisa

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela go bona le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plan tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamedi, ke moqebelo wa jackpot ya loto. Moqebelo ona, ona le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyetswang ho 12.5 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi, e ka nna e ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho moqebelo ona ona ka hora ya borobong ho SABC 2 fela. O ka ba e mong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena. Lutho ya naha. Dipapadi tse ngata. Menyetla e mengata. Dimilione tse ngata. Hopola dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Mme dipapale ka boikarabelo. The National Lottery. Etsa maiso semolao ke size khaya
2: Tebeletso e ratwa le sedi FSM
3: You ready?
4: Nomore ya bobedi
5: ho se ratwa
1: Arpana me tsale ko pala misa sibe na saka sa zona Anjengo kiwele sistema la samsa sa zona number 2 Ora sedi FM #ze ratwa

ditaba tsena tsa hora ya 12 tsona di fella mona tse tla latela tsena e tla batsa hora ya pele tse tla bendisa maya le tsamo mo le godimo ke nga ditabo tsena ke di fitisetsa go le gologwe re ka ofela.

Jalo DJ Bongs are so babili mona hole seria fa mo re ba jalo mashuma ba ida metso robedi metso tso kamra ho rena ya le shumele metso medi na le pine ke ratanya ha DJ Bongs ba na re so buya sbonale so buya sbonale fela mona re re munkila re so babili nalwena pijano mo re ke ga ba balla malaika ba destiny tsa wa tla ha mona di ke ma fela be ke ga nete wa tseba mona hole seria fa mo hashtag re ka o fela Rishaba number. Mama di relate le hle ho marangranga di gokahanyo. A tsebeletswa le se di mano Facebook le se di FM at le se di FM mano X. Re teng YouTube le se di FM kae ka paka hle mo mabedi le se di FM ke molelwa. Re re fela hashtag re ka o fela le hokai mafelongana beka bata mo mabedi re le ra di bona ka net di etsa hetse. Re di bone tse bile melomo ya batho tse itlommempele mafelong ana a beke ke tsona tseno tsa be mo bobobi. Bale hodimo ba o hemo mamedi ba boemo bale hodimo kwa no Afrika borwa ba ntsitse ntemoswe kgolo hore hle ha re hlokomeleng bana beso polokeho ya hao mo mamedi bohlokwa bangono ikemiseditse o ya kae kae mafelongana be ke ngwana mmedula hae highland tsa o tlaming ho rokaya isilifu isilinyalo ngwana e tsitulele lapeng qobe nthotsengata bana ho lebelletse maema ma bebebe a le hodimo pula tse matla tsa gang dia duma moya o matla jwalo jwalo jwalo ngwana mme dula lapeng dula haye pedi jotse mamate mamelele sedi ya FM ke yona ntwa bohlokwa mamedi o qoba nthotsengate bana jwalo ka ke le ka hlalosa re le mekete mengata ho potlo la Afrika bo romona ba hlophisi ba yona ba ichetsitse ka lebaka la temoso ene matla entsitsweng ke bana ba boemo ba le hodimo mamedi re bone hape taba e ileng ya ba melomong ya batho man ebile ba ntse ba bua ka yona le ka jeno ena ya spring re bone ka mona ka Pretoria Valley mo teng bana ba ne ba tsela batho ka metsi ebile taba emelomong ya batho ka nnete bekeng ena ebile ba ntse ba bua le ka yona le ka jeno fela ha se ntho hantle mo mamedi ntho a e leng pempe re se ka nne ra re mara ke bana ngwana o tlameha hlokomediswa ntho e fosagetse se yona ra ngwana ka ha se yona hohang re tshwela ka mathe mamedi ke mongwe wa batho ba hananang le yona eno yona a se yona mamedi hlompho ke ntho ya pele hore ngwana a hlomphe motho e moholo e mong le e mong ya mo bonang tseleng nna le motho a botsitseng potso e maatla gore bana bana gobaneng ba sa ga di 20 liter tsena tsa metsi ya re ga mme wa ga ya ntlha tswa wa shene a pheya ka tlong ka mona a fitlha motshele gobaneng tatwa gae ga ntsha koloi a tswa mosebetsing a theowa

0: mabedi re tlamang re e tlhokomele gore ga re bue le bana ba rona bophelo bo latlhegile, o na le ngwana a latlhetsweng ke bophelo ka taba ena fela e botlhoko yona empa boitshwaro. Batswadi re tlamea reng ke kgato galemela bana ba rona. Mamedi bang o le motho ya etsang o le sethothokisi he taba tsa botlhokwa kitseng.
1: Hele hele le basotho ba heso, lerato la dipompong ka tšheditsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekoko e bona dithole. Ana ebe o seroki o motho ya thelelang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya hao, mamela ditaba tse monate ke tsena. Lesedi FM le utlisetsa ke Mollelwa Poetry Session, moo re tla gatisa thothokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao. Seo lokelang go se etsa ke go ingodisa ka go romela lentswe seroki, mabitso a gago ka botlalo le sebaka se o dulang go sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079 758 5066. Lesedi FM ke Mollelwa, hashtag ke Mollelwa Poetry Session.
2: Now motho wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya kapa makaleng a mang a fapaneng, dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.
3: Ho etsahalang? Theola moya re bue ka tseileng tsa etsahala letsatsing lena mmoho le tsa boithabiso. Lesedi FM ke Mollelwa. Ke manya ke tse

0: tse ding tse latelang vele. O kopelwa ke mamo tse shabalala orange vile. Ebile ke mmitsa mistress vele. Bye bye.
1: Hello vele. Ke Dineo Hlwahlwa ka matatiela. Ke rata ho kopela Mabidi Hlwahlwa yena o mane Cape Town. O kopela ke so hi. Dineo Hlwahlwa ka moo ka matatiela malumi. Ke ra ho le matau yeo.
2: Hola hola hola hola hola hola hola DJ Mvololo, hola DJ Mvololo. Hai, ke Thabang, ke tshini ka majoma suka mona Brand 4. Eh ke kopela ngwana ragadi wa ka mang ke tswe mahloko ka mane ka masilo tenese. Wetsa dilemo tse ngata ngata. Ka shikulina ka mokopela golo, tate modimo mo itse handle. Ke mathele ka mane ka botshabelo ka mane ka di sectioning ka mane. Ke na le cousin ka moo ke Sabata Mohlomi le yena o etsa dilemo tse ngatangata. Ke re ntate modimo ba etsa hantle ba hole ba dule ba bolokile kopano e ne re na ga esielwa ke nkgono wa ona ntate modimo ba etsa hantle. Thank you Mvololo.
3: Optimele kgotso, ke re ke kopa ho hodisa hle moratuwa wa ka, ke hodisa ngwetsi ya Tamkhulu yena ke Karnase Mary Mtokonya. Ke re wa hola motho ona empa he moqembo. Tata o etsa o sane o tloa ka 12 le wena o ka nna batla, you are more than welcome. Ke hodise le tshwanelo qwaqwa kwana Matebeleng ke moradi wa ntate Letshila Mofokeng. Bana kaofela le ba bang ba holang ba hodiswa ke Ndenzeni ka Brandfort ke itebohela. Haebeneng o sa mind o ka nna batla batlo kapatagae ga masika o sane. A tlabe re qala ka 12 mogo lo celebrator. Birthday party ya Karnase Mtokonya. Thank you Ndinzwe Itebola utwaka.
4: Hello Mvolisto. Mvolisto hle ho sane ho hola ngwana ka hle. O etsa dilemo tse ngata ngata. Yena ke ga le bo apotlaki. O mane bo thabo thele sotho. Ha makwini hle ke re ntate modimo a mo baballa mo sireletse. Bophelong ba haya mo fetse o hle tsa di hlokang bophelong a mo fe bophelo bo botle. Ke ya leboha Mvololo. Ke mme wa hae ka mona ka Johannesburg.
5: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamo la dikitikiti tsa di-draw tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 rand fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: WhatsApp
1: 0079 758 5060.
2: Hi Veli, hi Mvololo. Mvololo ke kopela cousin ya ka yena ke Nthabiseng Tala o dula ka Henemane wa hola tsatsing la ka sheko qeta dilemo tsa itse ngatangata ke re a hole a tsebe hore re marata o kopelwa ke mami ke Mazinyo ka Henemane ke a leboha Veli, bye.
3: Ke a leboha kgaitsedi ya motho ke lebohile haholo. Mamedi metsotso e tsurama hantle ho e leshome le metso e robong. Pele o tla horane ya pele mona ho Lesedi FM. Mvololo ke kopela mme e ke moratang haholo ka pele wa ka kaofela. Siabi Mosebo wa hola ka jeno. O etsa dilemo tse ngatangata o kopela ke mora wa hae Victor Mosebo o re mme ke a o rata. Ntate Modimo ha o re bolokele wena o fedile mo tse dintse ngata. Mme ke utlwile a chaka Temeki mohole nono Temeki bana ba etsa 20 years anniversary le bona ka la 2 September nyakallo Temeki ya dulang Kronstadt hore modima ba sireletse are bana beso tswarana ndvalo ntho ditsame ha manate mamedi ri a petela ri a mana ho koriana ka jeno ke manya ho lang jalo ka ihlola matsatsi a mahlano gwediena ya Lwetse
4: hela mvololo mvolisto ka jeno ho hola mwana wa ngwaneso mwana wa ngwaneso e leng nontlantla sephethephethe mthunzi ke ra hole a bone dilemo tse ding tse ngatangatangata o kopelwa ke nna nkgonae ka sezulu re ro mamkhulu wakhe o sibongile mthunzi ya dulang mona Sebokeng Polokong. Thank you Mvololo.
5: Mvololo, Mvololo. Amna deutsche Straße. Wo hol am Fanaga tfiye ke banele tshabalala ka matswantwa sitse se ka monana. Ke ka hola ska hana ho ngwa lo ka ntsana ho ngwa tshina hola hola. Ale ga ne le na thamala hai shapoda volisto.
3: Re a leboha ngwana mme re lebohile a hola ra a hole a hole. Fela mo file molaetsa ngwana mme re a leboha hore a mamele a hlomphe a dumele o rongwa ya ke yona ntho re batlang mamedi bangwe kete ka tsatsi la o la tswalo ka jenero o lakaletsa ka tlwelo mahlonolo ga o letsele ngwaneso ga nna ka kelotlhoko re a kopa mo mamedi maemo a legodimo ga a jese ditheoelang go ang tlhokomela mo o yang teng tlhokomela ntho tsa o di tsamaga monate lesedi lesedi FM dumela
6: Eh,
3: Shapuzet.
6: Shapuzet, mpo.
3: I'm not out here, guy. Come out, let's go.
6: I'm not out here. Galebo
3: wa betsa. Happy happy birthday.
6: Angi dango.
3: Eitada. Mamedi re le buile ho lohle e ba le letsatsi le mona. Di a dumela hore na le wena re ke ene mona.
0: Se ho se lile. Re ka o fela. O kopela ka mmino wa Koreana. Re kitike botshaba ba basuthu. Ho le sedi FM. Ke molelwa.
3: Ho fela o le jwalo mamedi kgwedi ke yona ya botshaba ba re o tswa kae ka utlwa motho a re ke tswa mantila tilane ba re wa jang a re ka ja bohobe ba re wa futswela ka eng ao banna we a re ka futswela ka metsi a pula ba re thella he ba ra ditale a re bitse jwalo dinare tsa mafube metsotsongele shumele metsi mehlano pele wa tla hora ya pele. Barba tu helle.

0: bona manoti a korea ke Simon ka mona ka tlego manoti a korea na mbololo ku
1: ha mbololo ha mbololo ha ile korea na ngona mmehle wa ngopo tsaka rona ha le so thu bana mme man ha ole tsa tsena ngona mme man mbololo man ei ha ile korea na ile korea na mbololo uwalte wo sibusa ka motonto la stress thank you mbololo thank you
2: mbololo mbolisto ke khiba ka mona ka Bethlehem go jile ka 8.8 ka mino mona de mbolisto ke tla go re nya borraro ke na lo ena
1: Thank you, Mbololo.
3: Re o tlisa gaufi o fele mo rrethetho wa setso sa Sesotho.
4: Ha se mo Sesotho ke bo sa semba ha bana.
3: Lesedi FM ke molelwa.
5: Ke re. Ke re tsenda dira ke tla

0: Nida batsana tsa hore ya pele tsona di fella mona fela ripetela ka ka le kula tsabe ma le ho di mo rqala ka province ya Gauteng. Le kwetse ka ho kgeta dibaka ho podile ka mafafatsane a di aduma. Mbumalanga le kwetse ka ho kgeta dibaka ho podile ntle le mo wa bata ka mafafatsane a di aduma ka botshabela. Northwest le kwetse ka ho kgeta dibaka ho podile ka mafafatsane a di aduma ka bophirima. Free State le kwetse ka ho kgeta dibaka ho futumetse ka mafafatsane a di aduma ka botshabela. Northern Cape le kwetse ka ho kgeta dibaka ho podile ka mafafatsane a di aduma ka bophirima. Western Cape le hlakile futumetse ntle le mo ho kwaetse ka ho kgeta dibaka ho podile ka borwa bo tshabela ka rolo ka botshabela. Eastern Cape le kwaetse ka ho kgeta dibaka ho podile ka pule bo bebe le diaduma. Athe le kwaetse Natala le kwaetse ka ho kgeta dibaka ho podile ka mafafatsane a ganga re pule bo bebe ka borwa bo phirima. Tsena tsa boemo le hodimo le tsona di fella mona. Taba tse tla latela tsena e tla batsa ho raya bobedi se o tla di ballwa ke Rabosana Roger Madie. Ke nga ditshepo tsena ke di busetsa ho wena le kgolokwe ke tseo.
1: Ke leboha ngwana mme, ke lebohile haholo Ntsane Solomon Rantwa, momamedi re ba metsotsong e leshome le motso le mong ka mora horena ya pele. Dumela hle ke moqebelo ka jeno, hlola matsatsi a mahlano kgwedi ena loetse ke kgwedi ya botjhaba Lesedi FM hashtag re kaofela ngwana mme. Re pompa jwalo re horeng yane ya boraro ka jeno. Mamedi ka nnete hlokomela, etsa bonnete ba hore o kgantsha mabone moo roboto e sa sebetseng hopola o e sebedisa jalo ka letshwao la o ema maemong a na mabe a le godimo. Re etseng bonnete ba gore ya tlhokomelo ga nna ka lebelo le dumeletsweng. Re tlo kena mane go tse hashtag tse chesang re swere 2.1 ka jeno. Re tlo dula le bona re ke re utlwe ba o kae ba ntse ba pheya eng. Re a tseba ke metswalle megolo ya Lesedi FM ke talente ya Free State ba teng ka jeno. Re tlo qoka le bona hashtag tse chesang mona go Lesedi FM. Dumela ngwana mme, e ntse kgetho e nepagetseng mafelong a na beke maqhubung a FM 87.7 le ba mane 106.6. Ke a tseba mamedi o imametse SABC Plus app. Ha re pompe mmogo empa taba tsa botlhokwa ke tsena.
2: Hele hele le basotho ba heso, lerato la dipompong ka tšheditsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekoko e bona dithole. Ana ebe o seroki o motho ya thelelang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya hao. Mamela ditaba tse monate ke tsena, Lesedi FM le utlwisetsa ke Mollelwa Poetry Session moo re tla hatisa thothokiso ya hao, mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao. Seo lokelang ho se etsa ke ho ingodisa ka ho romela lentswe seroki, mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079 758 5066. Lesedi FM ke Mollelwa, hashtag ke Mollelwa Poetry Session.
3: Na motjha wa Afrika Borwa ya batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tiki tsena. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, thelebishene le seyalemoya kapa makaleng a mang a fapaneng, a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.

0: mame a se mo hema medika seven thotsa ga di mona di jole ri ne le matsometsing line ena ha mona di fela re se re fetu tse ratla ka mona e la 2.1 bana be soliteng a kere
1: e ya re teng wana me
0: a ha mona di le hlakile le phetse hantle
1: Andrea hantle ngwana mme ga botsa lona ka maphilo mo bombololo
0: ao bana be se ntodi mona di mane ntodi mona di ke thabile ha re dutse le lona ka kwano ho re ka ofela ka jeno
1: Yeah.
0: Ke ka dile ka pina lona ba nna standwa same. Ke rata pinene.
1: Eish. Pina tsa magato ntate, pina tsa magato. E bata o bona le motho o tsheisana le yena o finyana.
0: A holo maemalo.
1: O planning ho go tsheisana le yena ba la o finyana.
0: A holo maemalo di mali tjena ba nna.
2: Eh ya bana me atse ha o tsena o tsena le na itile ha o no tlisisa bana me
1: ga me sena se to ketula
0: ao ba da taba tse mona ha re opotseng mo mamedi ya ba le tse ba man ba na ga le tse ba fela ha re bua ka 2.1 re bua ka boma
2: a re bua ka 2.1 re bua ka bashimane ba babedi ba hlanga mona na ka motseng wa Welkom mo Thabo ka hona province nyene ya Freestata ke prega le sheke re ba hatisi ba mmino re ba hlophisi ba mmino re ngola mmino ngwana mme re ibile ga producer ibile re di DJ ngwana mme
0: ye ba nna le dietsa ka ofela
2: le dietsa ka ofela ngwana mme a fela e re mmino fela
1: ke a go
0: nthengwe lengwe monate ke na kwe ka ile le mmo
1: no tena ke gore ile ta 20 years ne
0: yo
2: ho tloha 2030
0: eh ba le ke na go etelele
2: ke na go etelele mwana mme since go 2013 ho fitlela ona jwa la genetse re tsama mmo
0: le gona ba ba ne re bone batho ba kopana ba fihla le dihlopa batho ba babedi ba bararo ba bane kamera le motseitseng mang o sa ikemetse re se re bona re bala ho masedinyana mona ba lwana ba tseka hona ba tseka hwan fela lona ke mona lentse le mmoho le mongtsena tse mashuma mabedi phirisa lona ke
2: ngwana ngme rona re ha ga qala sentse re kena businesseng re soka re tseba hore hantle motho e re sebetsa e re tlo sebetsa lena ke mang re qadile pele ga nka 3 years ka ofela re le ditshomi ngwana mme Re sa tsebetse ka mmino ho hang re le ditshomi empa ka mara 3 years eo ka ile ona re reng ha a man re bona mfore sheke o na bapala di drama ko kerekeng nna he brega ha sa lentse ke rata mmino ke le DJ he ho tlwana ko ntse a ntse ke kena high school jwale be se re ikopana re re a man ka bana re babedi ha re tsamaisane tse lena ya mmino re le babedi re tseng tshwana e one ena ka tla be re ipitsa 2.1 music le ka shebulena ntate wa ka ntse re eme fela jwa
0: nthontse di eme fela jwalo mabedi metso tse mashumi mabedi a metso supileng ka mora hore na ya pele hashtag tse tshisanga re dutse le hlopa se ke se ratanga 2.1 ba thewa Free State mane jwalo ha re utlwe bana beso mino mona le qadile le babedi le montsena tse mashuma babedi le khothatsa batho ba bang ba batsha Free State le phamisitse flaga ya yona Afrika Borwa ka ofela hona le batho e lore o qadile a gathala tseleng ha kopana le diphepetso fela lona 20 years nyena le ntse le pusha le ya pele ba nna le khonne jwang le mona o hlola diphepetso meltse le kopaneng le tsona ke difeng
1: wa tsam bololo ngwana mme ke tla o jwetsa ntho e lengwe fela hore ha o etsa ntho o e ratang o na le patience o na le mamello ntho tse le ding di tla etsahala empa mara ntho e bolela hore ha o etsa ntho o e ratang ha e tlo o phidisa ho sane e ka o phidisa after matsatsi a mahlano kapa after dilemo tse hlano jwalo ka pra a qadile hore re qadile jwa ka metswalle itse ha se re kena mminong ha ga tloa fela sentse e le gore batho ba sentse ba re rata re qadile re betsa gona kasi ba re rata kasi a re tloa kasi ra re Free State a re tloa Free State be re se re sheba South Africa ka ofela so ntho e ke batla re hlalosa fela ke yone patience le mamello ke yona e le gore nne keng e tla lo understanda gore dintho ga di tlo etsala ka tsela e rona re batlang go plana ka yone jalo ka ra tseba gore dintho monana lefatsheng o tlo plana go etse tjena empa modimo ona plan ne hore o tla o etsa go be hantle ka o sane ha o etsa fandaga etsa fandaga o tla bona molemo o sane e tla o tswela molemo o sane ngwanamme.
0: Ngwanamme o buile ntho ya botlhokwa mamello mme ga o qala ntho ga se kao fela batho ba tla qala ba o thabela go na le ba tla bua sena ba bua sane fela ga o tseba ore ntho ena e tswa ka gare ke ntho ya gago le bane ba o tloetsa gore bane ba neng ba tlile achmara ba qetelele ba re e banna o tseyane motho o ne re mo doubta fang fela ke eno wa ka jeno re ya mmona buile ntho ya botlhokwa ga re utlweng dipinang tse seng le di entse pele re ke yana ke utlwile lentse le le thong ya lona lentse le sebetsana le mmino motšha pinang tse le di entseng kao fela e mong le mong le le babedi tse le rata pina efe ka o fetisisa mme ke sebini sefeng se le re mvololo bona daemane kapa ausi yona re sebeditse le ena pineng ena ai motho ona ke motho ya hantle ke ma motho enwa ke pina efeng e reng o bona mvololo pineng tsa rona kao fela ena e dutse pelong ya rona kapa pelong ya ka le babedi tse
1: e re nna ke qale sheke ha hlalosa gore pineng tse re di entseng kao fela ke utlwa ke ratile batho bana ke banana lebaka la teng le leng fela gore ke ane re qala re introducer sound enana ya rona ya Free State enana and-e ra bona gore batho ba e receive hantle le ka mogore e ntseng ka teng so batho banana ke banana ke yone e nkareng go nna e dutse pelong close haholo pelong ya ka gobane batho ke ane ba qala gore ba understand-e sound ya 2.1 sound ya Free State ka yona.
2: Nna preka nkare pina e dutseng pelong ga jwale ke stimela go sebetseng gwa rona le ntate Stana re nana gore re kopantshitswe ke Modimo ga se ntho e re le rae ra e fostelela gore e etsagale le yena ke o mongwe wa bakgotsi ba rona be e leng gore re nkile nako pele re sebetsa mminong o na ntse a gola le ena ka letlhakore la gaela mmino wa gae le rona ntse re gola jwalo re qadile re ba ditšhomi for 3 years le ene
0: e bana pele le ka kena studiong
2: pele re ka kena studiong e le gore o dula ntse a tla studiong empa re sa sebetse e le nthwane fela ya gore re ithutang gorena mang ke mang o e tsalang ka ena wa bona re tsebaneng ka mora 3 years inkile 3 years gore re tsebane gobane ga se gangata re dulang re kopane
0: sure.
2: Jwale ka mora monono ra etsa stimela ke sona se ileng sa bula menyako e leng gore ne re sa lebelela le gona gore e tla buleya effortlessly so go sena dikgathatso tsefe kapa tsefe ke yona ntho ke pina e entseng gore re bone gore dintho di possible gore na o tlhaa kae o ka thola kolo e tswang Dubai ntate se re tswa bo Dubai bo ka kwana na mo World Cup le dalate ka baka la pina e

0: Princess Alfie story. Stimela se ile sa risa ka nkani do ha. Ga le no tsena se re shebile gore re fitlhe bo Spain bo di Portugal ona le sound nya neng we ntse re batla gore re zame ngwana mme ka tshepa gore ba mamedi ha e mo le batho ba supportang 2.1 le batho ba rata music in general batla i receive ka pilotse tshwiwe o tlisisa ngwana mme
1: yeah ah no how to ala bana le batla ho ya mo se le batla ho patlalla lefatshe lena ke 20
0: e ya ngwana mme ebe jwale ka be sentse re qalella he re tsa tho ya rona hona Freestata monana ka la maobane ne re le ka mona ka Bethlehem ka sekulenana re salo re sa ya ka motseng wa ka mane ka Ficksburg ha re tloa ka Ficksburg ka mona re ya ka Lindley ngwana mme ka hosane re tla be re le ka Lady Brani ngwana mme ka Sontaga
1: bana ba sekile buila holo 2.1 ho mamedi wa lesedi FM ya mametseng ya lakatsang ho latela ho marangrang a di kgokahanyo le mantswe a lona o qetela le reng ho lesedi FM bana ka tsietso e fang dibini tsa Afrika Borwa ho bana se se ya le moya sa Freestata ka kakaretse lona letswa Freestata nnete re a dumela fela karolo e bapetsweng ke se ya le moya sena ho lona jwalo ka 2.1 le reng
0: wa tseba jwalo ka 2.1 ke a beha tjena ngwana mme ke re mbololo mosebetsi o lesedi FM e etsang for the artist in general e seng tsa Free State fela wa e tseba feeling yane ya ha o dutse hae e be pina ya hao e top 13 kapa ya premiera lenanehong la hoseng la motsheare kapa la mantsibuya kore e o fa feeling yane ya hore ntho o e etsang ha e felle ona monana fela mo ntse o etsa ka studiong ka backroom studio sa gago empa o na le batho be e le gone keng ba e recognize which is lesedi FM and lesedi FM a e qeta e fetisetsa kae ditsebeng tsa bona ba mamedi batho ba hae be re le gore music wa rona re batla go fitlhe o bona ba o enjoy so ha kana re tla leboa lesedi ka mosebetsi o etsetsang di-artist kaofela Afrika Borwa le Freestata haholoholoholo
1: bana beso ke lebohile haholo 2.1 ho marangrang a dikgokanya social media ba llatela o kae
0: ho marangrang re teng TikTok Instagram X Facebook re teng ngwana mme ba ka re latela fela ka lebitso le leng fela la 2.1 music 2.1 ya boteng batho ba rata e ngola hampe ba ngola 2.1 kapa 2.1 ngwana mme ke 2 ya nomoro ke point ya lentswe e be ba one ya nomoro dikopane ngwana mme e be ba music ka proper English wedding ngwana mme
1: bana beso ke lebohile haholo thong ya lona tsamang hantle le etse ntho tse le tumeng ka tsona re kwalwa ka Zaba Paper le tsamaya le DK Afrom
0: re a leboha ngwana mme
1: tsatsi le monate mamereke 2.1 re ne re dutse le bona utlwile a re kwa

0: Na o tla hapa lebelo? Ke Spina Sonke Jackpot Race e kgethehileng ya Holobet. O ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng le leng, labotlhano le leng le leng le moqobelo o mong le o mong. Ha o tsomana le matlotlo a patuweng, ebe o spinela ho hapa ha holoholo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Ka ona motsotso o mametse vele molomo. Malam.

0: Ao bana ba sotho go panang re be moya o le mongwe mamedi kitse na kwa monati fihlile re a khufasela jwale mamelang he lona basadi taba tsa lona tse monati re a khufa sela khufa itse a re ke kebe raetsa mekete mengata ha kana ra le bala basadi ba ba sotho ba ri enu ke kebe etsa hala mvololo hala la pitiki lekunutu le khotswa basadi a khufa yo tlisetsa pitiki letsatsi ke di 26 tsa September 2026 nako ho tla horeng ya le shumela motselo mo ngo fihlela thapa makwana ho ntse o jwa monyaka fela mona sebaka All Grace Convention Center Bloemfontein mo me mona teng mo mamedi o tla thabiswa ke di galalatsa Orange Farm mahlapi ipupe mbomme malefa Dr. Madikwena motseng lentswaki roi roi roi kate wa lesedi FM o tla ba le teng ka ro batho mona teng o tiri ya khufasela ka pitiki basadi potlakang ke a tseba le teng le tla reka jwalo tikete tsa lona ka megahlo ya lona jwalo ya basadi le tle ka mona ka khufa pitiki ka di 26 tsa kgwedi ena hodimo ba rare qala ka yona nthwengwe lengwe mvololo ba re qalwa ke basadi ha o tla ba monati ka nnete
1: inako ya re kalo fela me go lesedi FM
2: ke re batla letla.

0: amahamba yetwa mahamba yetwa mahamba yetwa akanetu kampatsama ole mungu kampatsama ole mungu ukuqoba mathatha usa senga utsuwa hey bare ntwe dingi mavuso nakitsi befela ke utlwa uthona le nthothu ngi mavuso tshele batho ba ditse ba nthotsene ba re mvololo ka mpava o le mungu tsama o le mungu wa jai fa o le mungu qoba ro se neto tse mavuso ba na o sa ntse mavuso fla ga itla tsitsing hey jalo bohloko ngwana mme ra o tswile tswa o le mong o gutle o le mong go qoba mathata ke yona fela tsela ya bohlokwa jaaka go le majita aaaa ga o bolele gore motho a thaba le wena ga le le monateng a o tsheya o sheba gantle a qoka le wena gantle o sa o rata na le kelelonyane eno re nang le yona jalo ka majita ha motho a ausi ha smile a o qokisa ngwana e ka go mpatla yo ee ngwana o ka gompa ga o sa ipuelela le o ipuelela so ga ke mreketse thunyana ke a bona o tlagana ga ona nte jale jaka ga o rata motho mofetse 99 oe monna nna ke a o rata le ena a dumela ga le nna fela jalo le nna ke a o rata e seng fela motho a o kopane le wena a o fa gake o sa o rata bona kelelelo eno ke yone re bolayang jalo ka majita a ngata e mona o bone ngwana o tlile go nna fela and ga ke ae ke utlwile ngwana o ne o mpatla yone a ngwana ga e sebetse ntho engwe jalo o sonka monyetla hehehehe tla ke ana tsietsi ngwana mme ke mafela be ke o di tlhokomele ntho tseno um ke tsona tse re lematsang ga motho a ose a smile le wena fela o sa o batla mamedi ska ba lebala go sane Kroonstad Dr. Cingo Secondary School lesedi FM le tlaba ka mono le tsama le mmusi wa Freistata re ke opuleli eo le mokwetlisi molefintseki ya dumela mamedi metlhano metsotso pele go otla gora ya boraro ke dipapadi
1: tsa dipapadi go lesedi FM.
0: Hela ngwana mbe puleli eo
2: e kaka pegolo
0: ke a phela kaka pa opetsantle
2: o shapo jwa ngwana mme
0: a monate ngwana mme maemalo godimo a maabe a
2: ei a maabe ngwana mme a maabe bona ba e sale mme a re ruta gore re tlameya re dilwa re ikatetse ka metlha le matsatsi ngwana mme
0: ae ke o bone ka nnete le wena o tlile jase ngwana mme a lesedi entle
2: entle ebile nekere ke tlo o gotsa gorena o baneng o sa iqetelele ka mantswe a reng entle
0: a ngwana mme ke a leboa sebetsang a monate le mokwetlisi mo lefintseki ke tseo
2: ke a leboa kakapegolo ke a leboa na vmen tshebeletsong ya lesedi mo mamedi ya rategang letsatsing le na la kajeno he ke nke nako le motsotso ke tle ke boe madume ke o dumedise jalo re kopana kwano mona papading e leng gore ke papadi ya Betway ya Premiership e le papadi e pakeng tsa tlhopha tse pedi tse golo kwano mona Aforika Borwa e leng Chipa United le setlhopha sa Milford ba e leng gore ke bona bo setla botšha letsatsing le na la kajeno gopola mamedi ke latlhano kgoding ena e odimo e tlhola jalo matsatsi ao a matlhano mme ke kgodi ya lwetse le moske sa ketepedi mašome a mabedi a na le metso e tsheletseng re kopana jalo he ke nna le coach molefi ntsekin e leng gore ke ena tlatlang re manolela ena papadi mme a nati kondlan e le ena e leng gore ke mma dikonopo letsatsing le na la kajeno re kotsebise rona e be ditlhopha ka bobedi di panne jwang re kale ka setlhopha sena sa baeti kapa ke re sa baamogedi ba baeti e leng setlhopha sa Chipa United e mong ba pele bana jalo le Stanley Nwabali o teng ba bobedi ke Imran Johnson o teng ba boraro ke Goodman Mosele ebile ke ena mokapteni o teng Justice Figueredo boemong ba bone ba botlhano ke Boy Mohlometsi o teng ba botshelela ke Azolan Tshobeni o teng ba bosupa ke yena Muzomuhle Kanyi ati ba borobedi ke Semi Siabi ba borobongwe ke Abubakar Mubaran ba leshome ke ena Azola Matrosi o tswa mono ba o katela ke Keketso Maja Dibodu ke ka tsela eo he banna bana ba tlhopha sena sa chipa United ba tlhileng ba panne ka teng letsatsing lena la kajeno mamedi ga re shebe gore na e be mane bankeng ya bona monghadi Brandon Truter o panne joang bankeng ya bona re na le Elsin Sithole re be le Bongani Sema Elsin Sithole ke ya ke mongwe wa ditshiba tshekeke mongwe wa banna ba dutseng bankeng mme Bongani Sena ke e mongwe wa bona ga re bona jalo ke bua jalo ka obake chaya o teng le ena CN Ndlofu o teng Mohammed Karima o teng Ibrahim Banson o teng le ena Ntutuko Mlotshwa o teng Kaya Mfekana le ena Sisanda Mbele ke bona banna ba e leng gore ba dutse bankeng ya Chipa United ga re shebege ka kwano ka mona ka tlhopheng sena sa Milford retere bona rona e be ba panne joang letsatsing lena la kajeno re fumana hantle fela gore boemong ba pele o teng Lungile Nkosini o teng ba bobedi ke Thabani Pengu o teng ba boraro ke Busumusi Mthabela o teng ba bone ke Olwethu Tele o teng ba bohlano ke Sifiso Mdluli o teng ba botshelela ke Tabole Nkosi Mthethwa o teng ba bosupa ke Menzi Chili ba borobedi ke na Thabana Mabena ba borobong ke Mvelo Zi Ekakanyo o tla mono ba leshume Eki bulelani si gomoshen ati ba ukatela kena sikelo ma silela eki bona ba uhe belongre e ba tsakhola papadi na letsatsi na ka jeno e ka tlasa lihlo le ntshotsho la mo la mo kotlisi monga di shanti pupuma elongwe re tsena monna ya dilimo di mashume amane ana le metso e robedi hantle fela mo mamedi wa ka ya ratehanga ha re shebe he ka pelinyana hore na banke nya bona ba panne joang re fela ke tle ketse tsena ke bone hore re tla re totoba joang ba keng sa hore re tla re tsebe ho tlo bona rona papadi na etsa majwang he mo mamedi re tla tle ke tlo le tsarna bankeng ya bona ba eme joang ka pele nyana fela ke tle ke bone fela rona re tlo sebetsa joang na mme mamedi papadina letsatsi na ka jeno he ke ya betwe ya premiership e bapalwa kwa mona East London e leng ka mona ka bufa ka Buffalo City Stadium mme lebala lena he leng ka jalo babuhi ba dikete tse leshome lenang le metso e tsheletseng ka ofela mamedi wa ka ya ratehanga mme he re tlo tla retsa bonnete ba hore re o neletsa yona papadina le mokotlisi molefi ntseki coach my coach letsatsi na ka jeno he ke na papadi e sentse bile e thakgwa jwa ele papadi ya Chipa United me le tlhopha sena sa Milford Riboni tlhopha sa Chipa United ba dutse be mo ba le shomela metso miraro ba na le papadi tsenne ka mokotleng ka patire tse ba seng ba di bapetse ba hlotse ha so ka ba hlola papadi le le lengwe ba bapetse ka ho lekana papadi nye lengwe me ba itmana ba bapala ka patire ba lahlelwa papadi nye lengwe ba itmana ba bapala ka ho lekana papadi tse tharo ho tswa mono he ba na le ntlha tse tharo ka mokotleng a tika hla go le leng ha sheba tlhopha sena sa Milford bona ba itmana ba dutse boemong ba bohlano ka mo papadi tse hlano ba na le ntlha tse supileng ka mokotleng ba tlotse papadi tse pedi ba bapala ka ho lekana papading e le nngwe mme ba lahlelwa papading tse pedi ka ofela ho bonala hore Chipa United papisong le Milford e hlile e ka re matla a wetse ka monagolo ka tlhopheng sa Milford bo setla botjha coach
3: ngwanamme
2: ke a leboha coach le phetse ntle
3: ke phetse ngwana se o phetse
2: ke a leboha mokotlisi
3: ka mohaufela
2: ke a leboha
3: ngwanamme ha ke nke sebaka sena ke dumedise mamedi wa lesedi FM hohle mo amametseng a le gona teng ho fela ho le jwalo ngwana mme ha o sheba dihlopha ka bobedi sehlopha se batlang se ntse se sebesebetsa hantle ho fitlhelela ga jwale mona ho Betway Premiership ke sona sehlopha sena sa Milford mme he ha o sheba fumana hore maemo ao dintlha tseo ba nang le tsona ke dintlha tse supileng ka ofela empa he ha o sheba sehlopha se e leng hore ke bona baamoheli ba baeti e leng Chipa United e tlile dintho ha di ba tsamaele hantle ha ba qala selemo sena sa dipapadi sa Betway Premiership hantle haholo hobane bana ba iphumana ba maemong a leshome le metso meraro jole he ke batla ho hlalosa fela hore e tla ba papadi e bohlokwa haholo sehlopheng sena sa Chipa United hobane hobane ba bapala lapeng mme ke papadi e leng hore ba tshwanela ba e bapalele ho e hlola empa ya ho ke kopa bonolo hobane sehlopha sena sa Milfoto le sona o so hlalositse ngwana mme hore ba ntse ba sebetsa hantle haholo ho fitlhella ha jwale mme tla re shebe rona ana sehlopha sena sa Chipa United se tla hle seng ke monyetla hore se bapala lapeng mona Buffalo City
2: ke a leboa mokotlisi mamedi sentse re rekena jalo gabonga e le noto ka matlhakoro mabedi noto Chipa United noto Milford mme papadina he jalo ka kile ka hlalosa Buffalo City ke yona teng mo re leng teng ka kwano ka mona ka East London ga re bone he bolo tsane kala ebile sentse tsola ka ntle e sentse ebile kala e tsola ka ntle Chipa United ba apere tsa bona tse tshweu mme ba apere tsa bona tse tshweu jalo he abatwa kamonaka le kamonaka le boya ho le bala ba le bisa kamane ka borra me ha le tsapa sena sa yona ka kwa no Milford ba pere tsa bona tse ntsu nna le metsero nyana mona le mane e ka bang emisweu le di nomoro tse tseu me batwa kamonaka borra ba le bisa ka le boya huku tya pele ya Chipa United huku tya pele ya Chipa United etla rra wa tsena Abubakar Mubara kamane ka borra bo tshabatsatsi a nka wa itlosa ke boletelele rolonya le tini mpala jalo a feta bo halotso a feta jalo bo halotso o tu haibe bo le he banna ile goal kick taho mi kwalo ka poti a haibe huku yengwa hape haibe huku yengwa hape ya Chipa United a khatlo lena he etla ba ka kwano ka hukunyana e ka borwa bo phirima go le bana e tla ba ka kwano ka mona ka borwa bo phirima go le bana ya tloswa he mo mamedi ya tloswa re bone papadina etla tsa majwang ena le metsotso Eka bang emiraro itola pili ya tusa jalo kakwano kamana ki Jesse number 10 ki na menzi chili Rang pala jalo Pota katuko mikwa loti Haibe bolo chanang he banna ili golki katao mikwa lo nyasi tiwa tibani Haibe bolo chanang ili golki katao mikwa lo ya sitiwa tibani Rekate ribone itata majoang Kiani bolo kamane sibili bankile Rata waring bale balan Impa lani jolo kiewo Ibile ita waring bale bala kamane chipan Aisia mronyana hanyani Ki yena kamane Imran Jones Langka bolo kakwanu Kamale mo kabu krima hulibana Enelita kamane ribone Nelena Goodman Goodman ikeno waring bale bala karasuro nabiki Omote munyeno Goodman Riam tibare ukila nabapala sopeng Hasika tulapele abapala papadina Yabola mautu Nabapala hante sopeng sanisa Desi Robertson, balaki na bolo kakuano. Ita jolo kamenzi, menzi kio wati na chipa United. Wingsa jolo me, wika di makakuano kamlo kabu prima vole balarbone. Ine na se misiabi, kwa ba bolete na karunya ne chini. Impala jolo, kio balika kamane. E awan na impala jolo. Yabasu na kamano kuteto. Majan di bodo. Ibile yalla pala uti poso banna baiso. Uti poso he luna kamano seto pasa chipa United. Le bapeti ngane munghampi. Le bapeti ngane munghampi kakuano elenga velo zika kayon. Le bapeti mvelo zikakayo hampi otsogwa phoso khatano lena semi siabi otsogwa jono phoso khatano lena kamane semi siabi oti haibe phoso he yaluna kamono sekapa sa Chipa United hopula hore moletsa phala tsatsinda ka jeno he mamedi moletsa phala wa letsatsinga lena la ka jeno e kiena mongadi mogele tshilo otsana jono kamane kamane go ka botsa tsatsi le mongadi keni mamegwa Otwa mona kabu prima go le bana ribua jolo ka mongadi jali sine simukele jali ke bona bana ba nngore ba tsamaisena papadi le tsatsing le na ka jeno e bile tsola kantle ka mane e ntsua ke Milford e ntsitswe ka mane kantle ke tsapasa Milford otwe ha be tahlelo ya lona ka kwano ka bu prima go le bana Chipa United la tsela ka mona ke na boy mo hlometsine a tletse ka mane ona batla lotu la ha ka mane monne nonne e le nyana good man mo siline impela tsolo ke ane ya rota ka mane ka musiwane Mulemo ka botsa tsatsi pele jalo mona na roi phasa pele jalo keo a khutla bolo ka mane ka menzi chiline fela ke ane ba sula keo raha bolo ikela ka utima mikwallo ai ikela ka utima mikwallo buitiko bo botle aba buitiko bo botle ka mane ba khanyi buitiko bo botle ba muzi o motle khanyi muzi motle khanyi buitiko bo botle mokotlisi ka pasana sa Chipa United ba sentse ba le ka hore ba tla ba kokote ba sebeletse nako nga ho baneng ha ba shebana ko metsotso ke mehlano karolo nyena ya pele papadi bo tlokwa ba hore se sopa se ba tlo hlabantsa metsotso e kalang ya papadi e le hore bo tlokwa ba taba yeo ke bo feme kotlisi
3: ona me a ke le bua ke hlalosa fela hore bo tlokwa ba ntla ya pele papading ha go le jwang ha so se ba hore se sopa sena sa Chipa United se ba palla lapeng mme gona go bolela gore ga ba ka ba tlhaba ntlha pele ba tlabe ba beile setlhopha sena sa Milford ka tsa kgatelelo e golo ya golo mme ga e baneng kgatelelo ena e tla etsa gore bana ba Milford ba leke go tlasela e tla ba thusa gape gore ba iphumane ba bula gape ka morago gore ba ka nna ba tlhaba ntlha e nngwe gape ke ka go goneng botlhokwa gagolo gagolo jwang ga o sesheba nako ena e tlhokolotsi e le metsotso e le 15 ga papadi tala gore setlhopha se bapalela gae se tlhabe ntlha mme ntlha eo e ka ba ntlha e etsang gore papadi e bulege mme ba kgone go tlhaba dintlha tse dingwe empa le teng ga setlhopha seo e leng gore ke baeti e bona ba ka qeta metsotso le 15 ba sa tlhajwa ntlha e ba fa morolo ebile ba fa tumela gore papadi ena ba ka nna ba bapala ka yona ba bapala gore ba fumane ntlha kapa ba fumane dintlha
2: re tla jalo e le re tihuku ya chipa ya na Milford ka kwa no ka lebo ya buprima go le bana e tla tsosa jalo tihuku ya pele noto ka mathakoreng ana ana mabedi noto chipa noto Milford e tla tsosa bolo ka mani har bone he tiani bolo ya tla ha pa o ba ko ba bolo tlele e pa tlo ba itshola ka matsa ba hulu ka kwa no ne e bile o tshe tahlelo ya lona hape ka mona Milford se bile ba ntile ka kwa no ga mlo ka buprima go le bana ke e tla bana mabena ne o isi amronya na hanyane o e kadima mromani e tla tlo ka lotla mvelo zika ka yomne onka bolo o re bana ba setlonga tshile bona lokae ra ke bolo tlele ha ina motho o teng ka mane sitiba tibane sa chipa Stanley Nwabali Anka kamane Stanley Nwabali raile ke bolotelele ya matha ka mochacha fatsi bo harin bar bale pala jalo khabele tsa kamane har bone ke o chipa United ba ne tsa kamane menzi menzi ke wa tsa kamane menzi mo karlo nya letini ba mo tsa ka le ho ho fine ba mo tsa ka melodi ba ikwa ba bolotelele ne ine dene kamane service ya bi impala jalo ba nna ba letse ba shebile ne karlo nya letini ra fosa bolo impala le jalo har bone kamane menzi hape wa tsa tsosa motho o inka jalo ka le tsa ka la letlele o inka ibila tsona ka ntjalo letini ka kwano ka bo prima go le bana le pio le tuna Honka bolo aba inka kale le tio kale le tsia di hapene ai batla lutunga re ti bona ke manga ene le namne mndane hala jolo tio ya ta bolo me inku ka mona ti menzi hape impa ba hana mrao tsula bi le tio ya khuta o te poso o te poso o te poso o te poso le bapetse mo kapteni wa setlhopa sa Milford Hampi le bapetse mo kapteni wa setlhopa sena sa Milford Hampi ele nyana menzi e tsaba bolo to song ka manar bone ne yang kwa bolo ka kwano e bile tiane bolo e telelene impla jolo tiane bolo rata mronya na kwano ne ne sense bile tsolo ka boy motho metsine ra bolo ka bani pla jolo tiane bolo ba khalele tsam ya tsa bolo ka bani ka mosewane Milford le ka jolo tiane ka bolo ne impla jolo tiane ka tiane bengu wa tsa ka bolo yeo o le ka tiane impla jolo ka mronya le tini yalla pala ti poso o ti poso o ti poso luna ka mono Milford Oche poso kamona Milford ne ya tabono kamane pala jalo ibile inkwa kamone ngoka bacha batsatsi harboneng ile ka utena jalo kalo tula azola ne onka bono wisiam rao bainka jalo kamane bainetsa are ke bono ke yona jalo letsa kamane mrao Abu Bakan Rabone Telele Banna Baletsona Ba Shebile Yematelo Kaman Hantle Fela Ma Azola Onka Bolo Kiyo Wai Kwal Hantle Fela Kamani Ni Una Liena Unana Liena Kamani Tabani Bengu Impala Jolo Chiba Awa Kamani Chiba Kwa Ay Chiba Kamani Chiba Chiba Chiba Ay Kauta Ha Pelvin Kilong Kosi Ay Kauta Ha Pe Kamani Si Chiba Chiba Ni Asile Basa Sela Mukotisi Banna Banna Batwa Pasena Sa Chiba
3: ona me e ka re ba rutla ba ne re hlalo sa fela gore mambiri le sefe ma gone o tlisisa gore se tlhopa sa Chipa United go hlokala ho loka e gore bona ba iphumane ba hlola papadi ena ha ho le jwang go bane ba bapalla hai ne re ba bona ga se papadi sena e leng yena a jola tshobeni re tse bana ba papadi se ba palang ha ufi le yena Goodman Mosele empa re mona a fitla ka mekwallo nya tlhopa sena sa Milford ni bile hape a le ka gore a ka hlaba dintla tshele he go bona hala gore se tlhopa sena sa Chipa United ha ba tshwere bolo bana ba tshwana le bo Seni Siabi bana ba tsana le bo Goodman Mosele bana ba tsana le bo Azola Matrosi ke di papadi tse leng gore hantle ntle di batla gore di fitle ka mane ka mekollong ka tlhopa sena sa Milford ka maikemiso tsa gore ba hlabe dintlha
2: mokotlisi ha re sheba mo mahano entle bona ba e sale morraumane ya banna ba o tshwana le bo matshadi bodu banna ba o tshwana le bo yena mubara morraumane Jones e hlile e batla e le ntle haholo baneng setlhopha sena sa Milford ha se soka se etsa boitiko bo bokalo le hoja he ba tshwere dibapadi tse batlang di le ntle haholo pele mane re ka bua ka bo sekaelo e ka sita le bulelane sekomoshe
3: go fela o le jalo ngwana mme empa he se ka ga tlhalosetsa mmamedi wa sedi fm gore bolo gore e fitlhe go di forose tsa setlhopha sefe kapa sefe ba tshwanela gore ba be le dibapadi tse bapalang bogareng ba lebala tse e leng gore di botlale ebile gape ne le tsana ya bona e ba entle mo magano wa bona e ba entle mme gona go a bolela gore jole ka se ke bile ka dibapadi tse tharo tse bapalang bogareng ba lebala setlhopheng sena sa Chipa ke buile jalo ka yena Goodman Mosele Azola Tshobeni le yena Seni Siabi ke bona banna ba etsang gore mosebetsi wa majadi bodu le yena mubara e be mosebetsi o bonolo baneng bonnete ba taba bolo ga di fitlhe le go setibatiba sa bona e leng yena Nwabali
2: re tlhela jalo mo mamedi e le gore mabena o ne kata go etsa boitiko empa la jalo ka bomadimabe a iphumana jalo e le gore boya ka thoko boleno e ya ka thoko go mekwallong metsotsong ena e lesome le na le metso e le mong karolong ena ya pele ya papadi he e le noto ka masakoro mabedi noto setlhopha sa Chipa United e le noto Milford Betway Premiership le Sedi FM pule le eo ke na le coach Molefe Ntseki ha re bone he e tla tsosa bolo tsane bolo ka mane Nwabali ra ke bolotelele bana ba leletse ba shebilene hula ka ditlhogo morao nyana mane hula tsholo ka tlhogo ka mane busumusi and busumusi mtabela hula tsholo ka tlhogo ka mane busumusi mtabela mme ibile hantle ke yena bulelani sikomoshe ba sile ba sebetsa hantle bana bana bana ba balelele morao mane tlhopeng sena sa Milford batla pale balelele setlhopha sena sa Milford ga re bone he bolo e tla batatlhelwa ka molengwane ka botšhabatsatsi ya latlhelwa jalo e tla latlhelwa gantle fela ka mane ke Imran Jones o tla etsiba ka mane o tla etsiba ka mane Imran Jones tšhatšhelela morao ka molengwe ka botšhabatsatsi lepion le letsiadi ga re bone ke ba moletsa bolo gape bonka bolo ka mane Imran Imran ke wa tsena ka bolo empela tsolo monna ba tšapalela fatshe le yena o wela fatshe o a ema monna ba sala kgomame ka mangwele o a ikoba ke ba mekwalo ao banna ya ba hlula ka mane ya ba hlula setlhopha sa Chipa United o na hlile kobile bolo ntle bona ba e sale Imran Jones mokotlisi
3: Iramo o koropetsa bolo entle e fumana mang ka mekwalong ya tlhopha sena sa Milford e leng gore o tlhaselong ke bua ka yena Semiseabi re buile ka dibapadi tsena tse thago tse bapalang bohareng ba lebala gore gantlentle ga o soshe ba fumana gore emong le emong wa bona o batla go iphumana a fitlha ka di-18 tsa tlhopha sena sa Chipa kapa ka karolong ya tlhaselo ya tlhopha sena sa Milford ka maikemisetsa gore ba tlhabe dintlha mme he o se o bona hetse gore hula ba le monyetla o ileng wa fungwana jalo ke Azola Tshwebene mme gape re bona ba le monyetla o fungwanang gape ke yena Semiseabi
2: e jalo mokwetlisi e jalo mme menyetla ena ba ntse ba tlhile ba bapala ka yona tlhopha sa Chipa United nenneng kaekae jwangjwang ba tlatlhe ba tlotla ba ihopola ga nako e ntse eya ba tlatlhe ba tlotla ba ihopola ga nako e ntse eya jale ke noto ka matlhakora mabedi noto Chipa United noto Milford re kwano mona lebaleng la Buffalo Stadium e le lebala le East London mme o tlopole gore metsotso ya rona ke ena e leshome le na le metso e meraro karolong ena ya apele ya papadi jale hona le monna ya utlwile motlhoko he ka lesakoro la tlhopha sena sa Milford jale o santsaneng a emisitse papadi ke bua jalo ka yenan ke bua jalo ka Thabani Bengu ke bua jalo ka mapalamorao Thabani Bengu ke ile ka salosa momamedi ka re tlhopha tsena tse pedi di ile tsa iphumana jalo lokomane Milford e dutse boemong ba bohlano ka morra papadi tse hlano ba na le ntlha tse supileng ka mokotleng athe tlhopha sa Chipa United ba dutse boemong ba leshome le metse meraro ka morra papadi tse nne ba na le ntlha tse tharo ka mokotleng ke ile ka o tlhalosetsa tsona le ka botebo le gore na di bapetse jwang ka go lekana mme ga re shebehe huku ena ke ya bokae ke ya boraro ya tlhopha sena sa Chipa United kwa bahempalo jalo ba ihula ka ditlho morao o teng ka kwano ga re bone ke ena e ne le ya boraro e ne le ena ka bane Azola e ne le Azola Matrosi fela ke anong tsa e kwalela jalo ka bane gore ka o tena Azola empala jalo ke ba mokela bolo ebile e tswela ka ntle gape othwe ga ebe ya lona gape ka kare kgetlong lena gothwe ga ebe ke tla bona gorena go tla thwe ke huku kapa gothwe ga ebe huku gape banna ga ebe huku gape-gape ya lona ka kwano ya bone ya botlhano jale ya papadi ya kapa kere ya tlhopha sena sa Chipa United ga e tlosa ka bane Azola Matrosi bolantle ga empala jala nka ka setebele ka bane Siwathibane ga e nka jala e phaila ga e phaila ka seatla ga e phaila ka seatla a baka huku e nngwe gape ya botshelela kgetlong lena e tlaba ka bane ka e tlaba ka bane ka borwa botšhabatsatsi e tlaba gona ka borwa botšhabatsatsi Abubakar o tla e tlosa bone eo a re bone ke ane wa enka wa phamisa boletelele ka re nya letini pela jala hula e potla ka stebele ka bane Siwathibane ke eo la le jalo ba e tshola gape gape ebile ke ena bolo rra bolo ikela ka odima mekwalelo ka mane e ikela ka odima mekwalelo ba ne ba tlile ba re ba lekile Chipa ba ne ba tlile ba re ba lekile Chipa sebetsa ka thata banna mona pele kwano mona bo Semiseabi sebetsa ka thata bona bona ba haesale momamedi setlhopheng sena sa Chipa United jwale mokwetlisi sheba ka tsela eo Siwathibane kgato la pele o entse mosebetsi o motle ka huku ena e neng e tloswa ke monnenwa Azola Matrosi go tloa mono a boela gape-gape a etsa mosebetsi o motle ka ntlhaena bolo ene ketang go rrawa e be ikela ka godima mekwalelo ga ke tsebe rona ebe motlhomong qetelelong ya letsatsi ba ntse ba mosheba banna ba tlhopha sa Chipa nenneng kae-kae ba ka nna ba mosabantlha
3: o ne mme o sebeditse Siwathibane sa setlhopha sena sa Milford ke bua jalo ka yena Lungile Nkosi Dungile nkosi yena o tswa setlopeng sa Kaizer Chiefs mane ntshetsopeleng ya dibapadi. Dungile nkosi yena o ile a sebesebetsa le coach Vela Khumalo le lekga ke hlalosa ke reng ke sebapadi se leng sa fitla Kaizer Chiefs mane a le dilemo tse ka tlasa tsa 16 mme a dula dilemo tse 6 kaofela mme ka January mona e le sebapadi se leng gore o eme pakeng tsa setlhopha sena sa Milford le setlhopha sena sa Chipa ke bua jalo ka tlholo e ka bang teng kapa ntlha e ka bang teng e leng gore e tlhatswa jalo ke setlhopha sena sa Chipa mme ke ka gore hlalosang re re Dungile Nkosi o sebeditse ha e sale papadi e qala gobane obane o se ona dihuku tse 5 kaofela tse e leng gore setlhopha sena sa Milford ba ile ba tshwanela gore ba di tshireletse.
2: Ujalo fela bokotlisi ujalo fela letsa singa la kajeno entele noto he kama sakurengana ana mabedi noto Milford noto Chipa United haribono kia nibolo kakwano baitisa mulegona okobu prima hule banan inesense bileta joloka buzumusi ibile kiena ule tuta elene uintite kama nipana jolo kiewa rota marim barbala baisia kama nika mulego kama chabatati haribono kama nitabole ukoosine ibile ki ritibone kiewa ki munena ilenga bulela isiko moshene onkabono kama nisiapilin impana jolo kiena bolo haribono kia nahate rabono kela ka udima mikwallo ai kela ka udima mikwallo kamane ya basulam en bi ke sapasa Milford ya basula kamane Milford sebetsa banna bo mabena pilimani basebetsa ka thata bona baisali khahlanong le Chipa United eta toso morrao ele golchi ka tawni kwalunga e kibona yena kamani e kibona jalo kamani kibo jalo ka munnenwa elenga Abuba Kamne wa ikwelela kamani sitiba tibani re asantsa le twela sitiba tibani jalo ai raha bolotelele munnenwa elenga Stanley Rabali kenke di papatso sulo le ukauke.
4: Major League birthday ya Shoprite. Mereketika ka u subsidize di thoko tsa di thoko tsa mantla. Ka di solutse jalo ka 5 kg ya Super White Super Maize Meal ka 47.99. Le 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 119.99 fela. Di solo di fumana u fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
5: Ispina zonke mystery puzzle hotswa Hollywood bed. Ipe monyetla wa hapa ka rolo ya 1 million rand ka chelete le di bonus bag. How better ka turanta ka pa ho feta. Ho di playtex slots tse kgethilweng ka laboraro leleng. Le sonta ha ho tloha ka 8 hoseng ho fihlela ka 11:59 bosiu. Ifumane ha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwara maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Keteka Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya 3 Ships Select Whiskey ka 179.99. Le di 6 packet dife kapa dife tse pedi tsa di 275 ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 randa. Ebe o fuwa e lengwe mahala. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. A o rekese sebaka tlase dilemo tse 18.
1: Tsa dipapadi.
2: Ke leboa morena tsholo ke leboa ka kapegolo hantle fela mo mamedi metso tsona e mashume a mabedi e karolo ke ya pele ya papadi noto masakure ka bobedi noto Milford noto Chipa United sile ba tabuye e tiko mota mota ka utima me kwallo ka tshuko me kwallo pota ka tshuko me kwallo ka masimela raile bolo ntle bona ba sale hantle fela mo nena ilinga Emasi lelame sikelo masilela marile bolo entle bona ba haisale jwale ka madimabe mokotlisi ya ikmana e ya ka thuko mikwallo tsa ipotsa rena ha ine ile mikwallo ng hantle ka botlolwa rabadi ona le mathate
3: po se metse motle ngwana mme e leng yena tlhaselo ya pele ya hlopha sena sa Milford mira mona sa papa sena e leng yena masilela o ntse boitiko bo botla holo a le ka hore ka hlabantla empa he bolo e ono he ya sikelo ya ska iphumana e le ka hare ho mekwallo ya hlopha sena sa Chipa mme ke ka ho bolo e o e potile ka thoko mekwallo empa he e bile boitiko bo botla holo mme hape ngwana mme ke re tshwatswa ile a khutsonyane ka sa papa sena e leng Tony Mbunga e leng ro kena jole metsotsung ena e mashume a mabedi a kena la sa papa sane e leng yena Thabane Bengu Thabane Bengu ile a tswa kotsi mme ile a tshwana hore jole a tswe mme re tlhalose re re ena ke phetogo e leng gore mokwetisi ga e tse gobaneng a rata kapa a batla ke phetogo e leng gore o etsa gobaneng a tlamegile go etsa gobaneng sebapadi seo se tswile kotsi
2: e jalo mokwetlisi e jalo gantle fela go ya ka mogota ba di leng ka teng ebile ke yane bolo e rrawa ke bolo e telele ebile tsela kantle ka molemo ka botshabela ba lebala mong ga dithulo a re ga betatlhelo ya lona ka mone milfortan sebile ba latlhetse ka bane ga re bone keo e a tla e bogareng ba lebala e ne tlile e le ka go kena ka bolo ka mane milfortan se tabolong kosine empa na le jalo ke yena bolo morrao e tlatlola ka olwetho kaele kale o isia gaufinyana bosomosi mothabela mothabela ke weng ka jalo o thabela gore a ise mane go lungileng kosi japoko ka tlanaka Win Kazolo Lena, Winnetaka, come on, Lotula, Tabella, Harbona Kio, Simply Bakena Kabolo Harpe, Yale Kalkena Jani, Yatabolo Kamani, Harbona Kibao, Hankabolo Kamaniki, Enene, Munina, Tabolenkosi, Imperial Jabasu, Little Cante, Yabasu, Little Cantotri, Hibe, Bolokanhe, Ele, Ebile, Simply Bakin Sejano. E kena bolo etatoloka botsimusi mtabela ne wenka jalo weneletsa olo tutele tele kewa we ka dimaka kwa nokamlo ka prima hole bala weneletsa monena spiso mdulene ntuli kya lo tsema ba ba ba bone ibe tsa jalo ka lo tla me captain my captain ni chili menzine impala jalo kya ne bolo benetsa karpo nyale tshima bena ne ibile tshimo nena tabana e ke tabena mabena ne impala jalo ba rata lo tla hai ya mathelwa impala la jalo kewa a khutla bolo ka mane ka musewane muleng o ka botshaba tsatsi ya chipa ki Milford FC enkuwa kwa nokamlo ka Riman, Ekiena, Ola Chitelen, Halekium Kabolo Kaman, Usiam Ronyan Hajani, Wakarima Wahabo, Elinga, Vusimusi, Mtabelan, Mtabela, Usia Kaman Kamulin, Okabatati, Impala Jolikianan, Retula Jolo Kabolo, Kamane Tabamadenan, Impala Jolikian Arbone, Hankajolo Kabarbone, Kiena Sakapano, Kabolo Prima Hulevana, Kotsimova Barbara Kamani, Ola Chitele, Winnetsakaman Kabolo Prima, Spisom Juli, Wakaman Pona, Pona, Polenta, Palajolo. Sula kama tama hulu kama ne abuwa kamu bara ne ibile kena iya matela jalo ine sense ibile kena jalo ne kamu lego kamu prima kana Imran Johnson Johnson kio kamu lego chipa ina chete ne Imran Johnson on kamu lego kamu lego kamu chapa tati lipio tila ditsi adi kuta la mara hanya ni pela ne harbo ne kio ibile kuwa kwa no ki iya na captain my captain Goodman Musili siam ronya na hanya ni abuwa kamu bara Wata kabolo kama na bubaka. Wibata boy mutoneti. Mutoneti sebila nti telena. Impala jolo kiana bai mleta boy hape. Hon kabolo kama norban na bai sutung lokaye. Wisi amane kama na karutung la abubaka mubaran. Mrawnya na huyanda kama na kama chamata tili kio kile lechu lele tiadi. Harbo na kama ni Imran. Imran kie wisi amraw hape. Akweti banna ba milfoto bahana. Hurri banna ba sopasa chipa ino tete batema fite. Kama ni kama na oka chamata tili. Wiki ato babukano. Japoko kasanaka munaka na di watibulenwa. Yena kama ni kie wa. Jalo Imran Isia Mrawnya na hanyani eta jalo ka Goodman Musili Musili kyane on ka bolo ineta kamani Stanley Chabali ke Stanley Mnwabali nabali wen ka jalo ka kwano kamlo ka prima bale bala na jalo boy mutoneti harbona ke wen ka jalo bay famisa ke bolo tenele empala jalo kyane bono en wala kamani ka lutu la hay Imran nan on ka bolo kamani pala jalo neleta Mrawnya na kwano harbona ke na bolo ali ka jalo kyane ka bolo kamani ni tapasa Chipam United empa na jalo ke wo ibile irota kamlo ka prima bale bala Enkua kamona chani abanna abansa bolo hanti kakwanu abansa bolo hanti kamona boy mutoleti ekina ibile wala hate lotung lahai enka isya mranya hanyani sibile banchi de kamona harbona chipa united barne bale palam ineli yena munnana je imran johnson tela chani kamona ngoka bachatsati harbona chiwo isya mana lotung lahai abubakar abubakar mranya na utse bolo barne bale bala jali uwa chana kabono uri banna tunga chile bona lokai wekani moha bo hofinya narbone impala jolo chani bolo Imran, Kamani Chipa United in Matelo ibile tsola kantle bolo yeo e tsola kantle bolo yeo e tsola kantle bolo yeo mokotisi papa dingena ya bola maotu luna jolo ka bakotisi ba sembaina di buipihlelo bo matla haholo lena le lentse lena leo le sebedisang haholo la go skena ha ke tsebrona ka sesotho nka re go skena ko yetsa joang mohlomong nka apa fela ka hore ho kamaka o kamake kaolo le tona o kamake kaolo le tshiadi o bone hupu ye ka pela hao e ka ole letuna o bone huku ya kapela hao e ka ole letsiadi o ntano tse ba rona bolo yeo ha e tswa mo le utula hao e ya pili e ya murao ka pa wai holder han ka sebisa letsule wai tswana jwale monne no Goodman Mosile ntwana ya ho tseba ho skena e hlile ke ntwa tswa ngule leo
3: wana me o ne pile ha o hlalosa o re ho skena go kamaka hantle ntle ho kamaka go tseba hore na o tloetsa eng ka bolo jole ka so hlalositse hore na o eme jwang ana mahetla a hao a shebile ka hlakoreng la tlhaselo kapa a shebile ka hlakoreng la tshireletso mme hape bolo e fitlang lotung la hao ya pele o re na wa tseba hore na bolo ya bobedi na o tlo ya kae mme o tsebe hape le hore na motho o bapalang kgatlhanong le ena o eme kae mme mo o ma emeng teng o ka nka monyetla jwang wa ka mokgwa o a emeng ka teng mme ke yona ntho e tlhalosang gore ga e le Goodman Mosile o itseba antle taba ena gore ga o bapala gagolo mona bogareng ba lebala o tshwanela gore o tsebe go kamaka o tsebe gore na o tlo etsang ka bolo ga o ifumana o tsebe gore na o tlo etsang ka bolo ga e santsane e tla go wena
2: ke nkile pene ke ntse ke ngola fatshe mokotlisi ke a ithuta jalo ka o sentso o ebua jalo letsatsing a la kajeno mo mamedie re tlelela e le noto masakore ka bobedi noto Chipa United noto Milford re ka kwano ka mona ka Buffalo Stadium e le ka Eastern East London oti poso wena ka mona captain my captain oti poso ka mona captain fantastic Menzi Chili ebile hantle ntle ho no itse poso e entse ho yena Menzi Chili hono itse phoso e entse ho yena hantle pela ka mana re bone ne ine sentse e bile the white wa jono e ka lutu la ziko mo shem ne pala jo ke na bolo o tamane lutu la ka bani yena ne en good man mo sile wisi am ronyan hanyani wi karima si kwon mo na rawo e ta jono ka boy boy ha mi sa tibole telele hantle pela ka mana pala jo lo o na bata se mi sia di hamu fumane e ta ka kwon ka mo ka mo prima se bile ba ntse ka mana si so juli ne hantle ka mana har bone tele o le tune ai sia u si tiba tibani sa mil forte ke lungile nkosi onka bolo ka mane lungi entsa jwa lo ka mana rebone ya ka bolo ka mane ka lotula manga re tshe bone monne na katamo tsena ne mena tshoni mbunga nga tsela tsha ne bolo beta jwa lo enku ka mane ke bona Goodman Mosile manna u tle botloko ba reng bala bala ka mane ke u tle botloko ba reng bala bala e le nyana azola tsobeni azola tsobeni abata a utile botloko pa jwa lo wa yema azola re bona ke na ka mane Abubakar Mubarak we batla lotula ka mane Goodman Mosile captain fantastic win sa jwa lo ka mane batla boy ke sa bona yo ibile tsane ibile ba ntse jwa lo ne rota ka kwano bo re nga ba le bana ne ibile tsane bona betla jwa lo e se bile isiwa morawo enku ka mane tsena o le tuwa ke se bile ntse la jwa lo o batla ka mane ke ne captain e le nyana bo ne Menzi Chili chili wa pamisa ke bona telele ya matelo ka dipita jwa lo la jwa lo ne ine tsa jwa lo ka lo en la si commotione impa la jolo tiani bolo eta ka kwano ka mole ka prima khole bana ka bu iketo bona ba hisali har bone eta ya mola ki si piso mtuline ba insante ka mani spiso ne impa la jolo ki ba ka jolo har bone ki wo ele ka jolo tiana ka bolo ne in ku ka mani tiana azola ma trosi ne un ka bolo win sante la jolo a khu ka bare bale bana ani sa ka bane ne mil fort o ten ka bona situa tiani ele no bali na ko metso tso a shime mararu li kotonya na tsero di hantle fela e leng metsotso ana e robedi Carlo Chiapili ya papadi 55% ya Chipa United 45% ya Milford FC ya utweta tabayeno mokotlisi hore Chipa United ho latela ka mokgodi percentage kapa mohlomo di percentage di emeng ka teng e hlile ke yona e tlatsetlatselang haholo lekolong ena ya Milford empa pele re kala papadi na tsatsi la kajeno ho na le monna eo re neng re ntse re motshwasa re tshwasa ka yena ya bapalang pele mane jersey number 7 Justice Figueiredo ke mongwe wa banna ba e leng gore ba maatla gagolo empa ga jwale tse nna ga soka a bonagala gakalo
3: o na mme ga soka a bonagala gakalo empa bapala ka tlhakoreng lane le letshegadi ke bua jalo ka ena motlhankana eno Justice Figueiredo mme ka tlhakoreng le letona ga bapala ena a Zola Matrosi mme seo ke se ratang kapa seo ke se boneng sebapading sena e leng yana Justice Figueiredo ke sebapadi se bapalang ka maikemisetso Figueiredo ga le ka lebaleng o sebetsa ka thata
2: a re bone tsane bolo ya sasela ka manepela jalo ke Milfortne har empela jalo a banna ebile tsaka kwano ka mona kame leoto lamzuli zuli ka phamisa bolo telele o teng ka mane situatibane nobali
3: ngwana mme re bua ka sebapadi sena e leng yana Justice Figueiredo, mme se e tsalang ko gore setlhopha sena sa Chipa ga jwale ba bapala e le setlhopha mosebetsi o bona o motle gagolo, mme o thusa gagolo monna enwa e leng yana Justice Figueiredo ga setlhopha sa gae se sena bolo. Ntho ngwe gape re batlang go e tlhalosa ngwana mme papading ena kogore papadi e bapalwa ka megatlhelo, e bang re gopola gantle ko gore ga papadi kala setlhopha sena sa Chipa e ne le bona ba neng ba gateletse ebile o bonala go ba ka nna ba sa bantlha, empa ka mora metsotso ena e leshome papadi ntse bapala re bone gape setlhopha sena sa Milford e le bona gape bankang papadi ba isa setlhopheng sa Chipa. Gona go etsala ka baka la gore ga setlhopha sa Chipa se tlasela ga ba latlhelwa ke dibolo, bana ba setlhopha sa Milford ba kgona go sebedisa monyetla o wa gore Chipa ga ya ema gantle ka morago gobane e ne le bona ba neng ba tlasela, mme e be re bona setlhopha se sa Milford e le bona ba tlaselang.
2: Go fitlhela jwale mokwetlisi ga re soka re bona dibolo tse ngata tse tlhagang ka mathoko, chehe Chipa ba ile ba nna ba leka mo na le mane nagolo ka letlhakoro la tlhopha sena sa Milford, ga re soka re bona dibolo tse ngata tse tlhagang ka mathoko e ba di-square ball kapa tse e leng gore di kengwa karolong ya di-18 bakeng sa o leka gore go tlhabiwe dintlha jalo ka monnenwa Mabena jalo ga re tlhokomela gore o bapala pele, mme dibolo tse ngata tseo a di ragang ke dibolo tse e leng gore o tobane le mekwallo, ga se dibolo tse tlhagang ka mathoko bakeng sa gore di fitlhelele tlong ya gae kapa motlhomong di fitlhelele leotong la gae. Re bua ka dibolo motlhomong banna ba bapalang ka mathoko ka mo natlhopheng sena sa Milford FC ga re tse re rona.

0: boy mohlometsi boy mohlometsi le yena ke bone ke bone re ke swa police se nyane dilemong empa ke swa police hlwahlwa mme ke ka ho ho le nthata ho lo re swa police tsona le mvelo zikakayo le yena ha khone hore a fete ho yena a kuropetse di bolo jole ka hlosa fela re chipa e batla ele popota ele mata ka mathoko ho thibela se tlopa sena sa Milford hore ba ka kuropetse di bolo
1: e jwalo momamedi ya ratehang wa lesedi e jwalo hantle fela mme metsotso ya rona ke mashome a mararo a na le metsomedi bolo e santsaneng e emisitswe ganyane go na le monna ya utlwileng bohloko ai le teng le tshwele le yona le teng le dutse le santsane le shebile le tsatsi la ka jano rona e le gore papadi name e tla ya letlhakoreng lefeng la yona e ntse le noto ka matlhakoro mabedi empa he ke ena bolo e sentse ebile e tloa jwalo ka kwano moleng o ka bophirima go lebalan e ne sentse ebile kena jalo ka zolo matrosi o isitse morago empa na jalo ke ane harbone ya tla bolo ka mane ke ane bolo e telele ka mane ne ya matelo ke anna ba chipa united imran imran ke wa tsena ka bolo imran wa ko ba bolo telele ne impala di tsalo ha na ka mane hantle fela bo simo sima tsarela ne e bile ke ne rota ba ba bala hape ke o ile ka tsena e ka ba nne fa tsotsi ba pa di tsene pe le ba nna ne bona le mona le botsoko bona ba isale ka re nyare ke ya ne ba re ba bala ka mane wa tsotsi sa chipa ne mabena we si am rao ki e bolo advantage ya ne e ya mi ya ne so pa sana sa Milford ene file Eleona ball advantage ya tlhopa sena sa Milford empa he ba bona la hore se bapadi sa Milford Ramani o le titele o intsetse ka ntle hore ho tle ho popolwe monnenwa ya chapaletseng fatshe a ileng ba mo tsipa hanyane fela ba mo tsipa hanyane ke Goodman Mosili ba bona la hore ke Goodman Mosili fela monnenwa yena ya chapaletseng fatshe wa Milford si tlelo ma si lelan ha re bone he ho thwe e tla ba bolo e kena jalo he banna baeso ha re bo utlwe rona mokotlisi e kapa kere mo letsaphala o tlanka keto efeng gore e tla ba tahlelo kapa e gotlele mane fela ke nagana gore ka lebaka la nako eo ba seng ba nkile ketsagalo e se etsagetse go fitlhelela bolo e tswela ka ntle e ke be gotlisetswa mane le go ja mokotlisi le kakepakere moletsaphala le a ka fetola megopolo ya gae gore ke phoso e ke ba gotlela mane ga bonalo mokotlisi
0: ona me ke ga tlhalosetse mamedi ya sedife mo rona gantle ntle go etsa etseng mona bolo e ne ba polo ya bogareng ba lebala mme ya fitlha jalo lootong le yona sebapadisena e leng yena Goodman Mosele ya ba dibapaditsena tsa Milford ke bua jalo ka yona setlolo masidela wa mo tatela a ketelela jalo a latlhetswe ke bolo ya re ga ba re ba tloga ka bolo ba tlhasela a gutla gape Goodman Mosele ya ba o kgona gore a utswe bolo eo a lefatshe mme go utswe bolo eo a lefatshe e ka re sebapadisena e leng yena setlolo o iphumane e le gore ga fitlha gantle fatshe mme ke ka gore monang a dutse fatshe mme ebile alla a bontsha gore o tlile botlhoko mme he ebile papadi e ntle bonnete ba taba obaneng Goodman Mosele ga ka a tlhasela sebapadi sena gore maikemisetso e le gore a mo utlwise botlhoko o ile bolong ya ba o kgona go fumana bolo mme ya ba he sebapadi sena looto la gae a thele gaufi le bolo ke ka go a la iphumana a tswile kotsi mme he se e tsaetseng kore moletsaphala o ne a le gaufi ga ketsagalo ena e etsagala ke ka go a sa bonang phoso ketsanong ena e leng gore sebapadi sena sekelo masidela o bonala a utlwile botlhoko
1: mme ga ke tsebe fela re tla bona nna o tla tswela ka ntle kapa o santsa tswetse ka ntle he ga re tsebe rona motlhomong go tla ba le phetuo kapa jwang empa he go bonala gore ga o ketsebe ga e ba le phetuo go ya ka mokgo ke belaelang ka teng metsotsong ena e masome a mararo a na le metso e supileng karolong ena ya pele ya papading e le noto ka matlhakore ka bobedi noto setlhopha sa Milford noto chipa united ga re bone ke ane bolo sebile ba enka jwanong e ne e le yena monenwane e ne e file o motle le yena moshimanenwa moramane o motle bona ba sale keketsome majadi bodu ke mone magatonyana momamedi monenwa ga batla a le motle gagolo setlhopheng sena sa chipa united ga otwe e ntse ko wena ka mono ga otwe ke lona gaibe bolo ya lona ka mono chipa e ntse ko wena mabena e ntse ko wena mabena mobaka ke abubaka wenetsa setibatibane nobale nabale keane onka bolo oenka jalo ka mane weneletsane maja dibodu gamisa ke bolo telele empalo jalo ka mane ya masolo a re bone keo karolong ya letinempane a e tshireletsa ka bohlale bosimosi mthabela a e tshireletsa ka bohlale ka mane bosimosi mthabela gore e tletse le o tsola ka ntle a re e tletse go tsela ka ntle e be golki ka thao mekwalong metsotsong ena mashome a mararo a nang le metso e robedi gantle karolong ena ya pele ya papadi noto ka matlhakore ka bobedi ga re bone he momamedi e re le jalo he e le noto Milford e le noto chipa united ke re mongaphofu.

0: Kgolo le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Ke nako ya Moqebelo wa jackpot ya loto. Moqebelo ona o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 12.5 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya uhulo ha dinomoro ka kotloloa Moqebelong ona ka hora ya borobedi ya borobong bosiu ho SABC. O ka ba ye mong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena, lotho ya naha, dibapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dibapadi di tshwanetse ho ba di dilemo tse leshome le metso robedi kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
4: Tsa dipapadi, Kholesedi FM.
5: Ke a leboha tsholo le o ka utle gantle momamedi nnoto ka matlhakora mabedi re salela jalo e le gore metsotso ya rona ke e masome a mane re saleletswe ke metsotso e metlhano gore papadi ena e tletse bo fitlha pheletsong karolong yana ya teng ya pele re saleletswe ke metlhano nyana fela ga re bona ke a le ba itse posontala jalo mo bara yalla palaoti poso ka mono Abubaka oti poso ka mono Abubaka mokotlisi re tata bua ka ena monnenwa Abubaka Mubara o entse phoso e le gore sebapadi sa Chipa United sa Milford ne se ntse se ya se tatamala se shebana jalo le mekwallo ya Chipa United ebile o tšapaletse fatshe gantle fela ke bua ka ena monnenwa ya katang go rrabua gana jwale tsenana setlaelo o tšapaletse fatshe mme jwale seo se etsa gore monnenwa e leng Abubaka a fiwe ka retetshetlha ntse re bua ka ena gana jwale Abubaka.
6: Ne re tlhalosa gore ga o sešwa ba fumana gore diphoso tse e leng gore di etsiwa ke molao ka morago wa setlhopha seng sa Chipa ga golo ga ba kala bolo ka morago tsela eo ba agang bolo ka teng tsela eo ba kalang bolo ka morago e tlile ke tsela e e leng gore e ka nna ya fa setlhopha sena sa Milford monyetla gore ba iphumane ba tlhabile dintlha se re bone diphoso tse pedi tse entsweng ke ena motlhankana eno Abubaka Mubara a leka o bapala go tswa ka morago ya ba bolo e qetelela jalo e fitlhile leotong la dibapadi tsena tsa Milford mme gape mona re fumana gore setlhopha sena sa Chipa ba ne ba sa ema gantle go gang bogareng ba lebala gobaneng sebapadi sena e leng yena Kabelenkosi Mthethwa go tla ka bolo jalo a ba fikefa a feta mona bogareng ba lebala a feta gona mona go bo Goodman Mosele yaba he Abubaka o iphumana a na le dibapadi tse pedi go yena bonnete ba taba o sebeditse Abubaka gobaneng e ne le monyetla wa tlhopha sena sa Milford gore ba ka tlabantlha empa Abubaka he a ketela jalo a kentse loto mme tsela e wa kentse loto ka teng moletsa phala a re e tsile ke tsela e sa lokang ke ka go a mo bontshitseng karete e tshetlha.
5: Noto ka matlhakore ka bobedi noto Chipa United noto Milford e ba bolo e tla tosoge e le phoso jalo kgatlhanong le Chipa United e ba e tla ba bolo e tosoang kgatlhano le Chipa United mme bolo ena momamedi ke bolo e leng gore e ka ntle go di 18 go tlelela ka bophirima go lebala e ka ntle go di 18 sekgetle sena sa di 18 o tlelela ka kwano ka bophirima ganyane go lebala e ka ba dikgato tse emasteleshome lenang mashome a mabedi gona teng mono mane go lebana le mekwallo ya tlhopha sa Chipa United gaufinyana le bolo ke bona kamane jersey number 2 gantle fela mo mamedi o motle le ena monnenwa o motle bona ba e sale bulelane sikomoshe ke e mong wa banna ba teng mono ke e mong wa banna ba gona teng mono bolong eno re tle re bone fela jwale ga re bone he gore na e tla tsamaya jang ena bolo a lebota la nama le theuwe he ga re bone ra kamane sikomoshe phaila kamane setibatibane a e phaila Stanley Nwabali sebeditse a baka hukumokotlisi
6: ene le bolo entla holo ngwana mme e leng re ene le set play ene ba ifumane hang kapela di 18 minutes tsa tlhopa sana sa chipa ke ona bolo he e le nya tsa hore Abubakar a bontswe ka re ti e tshehla mme ya ra ha itwa mono a ra ha bolo entle bulelane singa moshe empa he a sebetsa mohlankana ena e le nya na nobali
5: e tla ba bolo tsena njalo e le huku hantle fela tsane ba ita ra ile bolo tsena le buya bukirima empa la jolo ba hana ba itsula ka matama holo ka mane ene chipa a wan a ba ra bolo yu timu fela tsena ra bolo yu timu ka mane busimisim tabela e ba bolo tsena ngale kol ki ka tsome kwa longa e tla tloswa hantle fela ki se berakane sa monna tetetso o machadi bolu o tla tloswa mara o nyana mane ane ba sile ba ra ile bolo entle bona ba sa le tsapa sena sa yona ka mane chipa na ka patiriti Milford resaletso ke motsotso le mong hore karolo ena ya pila papadi tlebe e fihla pheletso jwalo he mo mamedi hore tlebe e fihla jwalo pheletso jwalo jwale o tlopola ra sa tla pele sa pasa chipa ena tete ba itumana ba le bo emong ba le shume le na le mitumi raro re tla bona hore se sa 2016 a 2017 ba tlile ba itumana jwalo ba le bo emong ba le shume le mitu e mikraro 2025 2026 ba boela hape ba itumana ba le boemong ba leshome le metsume raro le o ja phapanyana mona e le taba ya hore mona ditleng tse pedi tsena tseo ke bileng ka tsona ke pheletsong ya sehla empa ho yena ya letsatsina ka jeno ke ha sehla se qala jolo ka le mona e le hore ho bapala papadi ba bapala papadi ya bona ya bohlano athe ya sapasena sa Milford ke papadi ya botsirela noto ka masakora mabedi ha re bone he e tla tlosa bolo e le motlhongwa fatshe ka molemo ka botšhabatsatsi le pheong lane le tsiadi la tlhopa sa chipa united re tsereditswe metsotso e mmedi e seileng gantle fela mamedi re tsereditswe metsotso e mmedi re tla bona rona e tlase e sebetse jwang chipa united re tla bona rona e tlase e sebetse jwang Milford ha re bone kane bolo ka manene Imran wai ko ba bone telele empa tsola fetsa ba lotso ne ke ene bolo le ha bana ka mane ba itsula ka matsama holo o le tshuka ene e bile rotsa ka kwano ka bolo ka prima holo mala ba inka ba ka chipa ne o tsheng ka bona tsiba tsiba ne wa inka ka mane Stanley no ba le ba ina tsa ka mane ba ringa ba le phala ne ene le monne no ele nga yena ka mane ka bolo ko sintse tsa ne ai sia ka mane ka lo tla si ko mo shene on sa bolo ka mane bona tshoni o atla ka bolo yeo sebile ba ntse bolo telele e bile matelo ka mane ne harbone ki ba ba le ka tsena ne ka mane ki stop sa Milford ke ba pili na mane impala di jalo ya basula ya musula munne name ya basula ka mane Milford ya basula ka mane Milford e bile cha ne bolo sula ka ba ta bolo le cha ne bolo ne ya ta ka bono ka mane ka bolo ka ba ta ti poso o ti poso o ti poso luna ka mane Milford lo tso we poso jalo khatlano le na tabana mabena ari jalo tsane bolo ka mane captain my captain o se bileng tsitse ke o amle le tsa bolo ka mane ke yena na ke na itla jalo ka mane ka mane ka ba tsatsa tsi Abubakar on tsa bolo jalo har bona ke o se bileng ka jalo ba ba tla rotung a ba nna we a ba tella ka mane mrana e bile ba enka na e bo renga bana bana sentse ba tsena jalo mvelo me fela tsane mvelo wi siam rao o ene le tsa ka kwano tele ne lwe o le tu tele le tu tele o ka bona Wena letsa mronyana hanyane o batla botsimusi mthabela thabela ke anuka bolo jalo mme we ka di makamane ka morise wa ne mo ka tshaba tsatsi ha re bona kewa si commotion ha re bona tsane letsa jalo ka lo tla mthabela hape we si amra o sitiba tiba ne jalo ba ka morao se pasa Milford e ke na ya amoelwa ka kwa no ka molengo ka prima ho le bala e kewa ele ka jalo tsena ka bolo mme ke spiso mduli a mi sa tibolo tsene ne bana ba yeme tsi e bile kewa ka ro tama na rbone e tsa jalo ka bana ka mme Milford ba ka ba kolente ka ro nya re tsini empa jalo ao banna we sebetsa ka bokgabane bona ba e sale ka kwano koketso mašadi bodu ebile o tsatsela ka bolo yeo e ka nna baneng kapaneng phalane ke ane bolo ka baneng palane jalo goodman mosele wa itsholane e rotha ba reng barebara gape o le tshitele o nka bolo o ine letsa ka kwano ka motshio molemo ka boprima sefiso mdule lato jalo ke ane sebelang tsitse ba moletsa bolo ka ronya leitini gana ka kwano ba itshola ka bane ke ena mo kapteni me captain fantastic ye chichipa united empala jalo ke ena bolo ga ise ya moronyana kwano hantle fela ka mane nele e nna mte tshwane empa ba jolo ntse poso ka mona o le tshu ya khuta bolo ka chipa united ene inkwa ka kwano ka mona ka prima ho le bana ene na azola matrosi azola ke o sebile ntse la jolo semisiabi o ne tsa ka mona captain fantastic goodman mosile o ba hane bana bala ka rosu rona biki o a tso hanya ni fela ne o ikari ma ka mona boy mosometsi har bona innocence li le phala innocence li le phala ka nala ne ka pani hore re tere tsebe ho ya phela tsonga Anesense ile phala hothi banna ba iso offside Luna Kamono, Sekapasa, Chipa United, eh? One of my permissive hunter coaches. Eat the Hakri Arohe, Yalla Palakatula Pili, Yalla Katulabuji, Katulabra Royare, eh, Katulabuji Are, Bandabaheso, Liberty Mitsaluna, Emma Shimamana, Amitimitano, Efedi de Carmenina, Ia, Apili, Yapapadi, Eferajano, Eloreti. Noto kama Sakura Mabeji, noto Sikapasa Chipa United, noto Sikapasa Milford Football Club. Akata usulwa chinta, banna banna basopa sinasan, Chipa United, impa heche, unasante alika mutuetzi mkwa tisi kine kirialo, kire munenon, unasante alika mutuetzi nkamani kanya, juale kimohe, ifigile kwa noto hunoto papadi, mihasense re akareta, Carolina yapile papadi, ita mailejo.
6: Papadi yenta holo ho di tlhopha ka bobedi ba ne re bone di hlasela hana ra bona se tlhopha se dutsi morao se reng se tshigeleditse ke ka ho re boneng di tlhopha ka bobedi ho ba le menyatla nyana e mengata nyana empa menyatla e o emengata e ile se tlhopheng sena sa Chipa boholo ba yona mme hape re batla ho re bua holo nyane ka di papadi tsentse ba palang molengo ka morao se tlhopheng sena sa Milford ke bua jolo ka yena Vusi Musi Mthabela aba palang jolo le yena Olwethu Eqele bana ha ke di papadi tse ba palang molengo ka morao mona bohareng ke bua jolo ka yena Vusi Musi le yena Olwethu bana ba ba sebeditse ba neng bolong ene ya o qetela eleng ke bolo ene ba petswe ile ntle gagolo ho tswa bohare ba lebala ba shebile hore e fitle mane ho muzo muhle khanyi ke ile hore muzo muhle khanyi bo iphumana a le offside offside ha ye tswe fela offside ye tswa ke kutlwana e ba nteng pakeng tsa di center back tse pedi tse ba pala mmogo ke bua jolo ka yena mohlankana yena Vusi Musi Mthabela le yena o lo thutlele le yena se ba padisana eleng goalkeeper ya tlhopha sena sa Milford Lungile Nkosi wentse mosebetsi o motle gagolo ba neng bonete ba taba menyetleng eo ba e fumaneng bana ba tlhopha sa Chipa e ile ba yena e leng gore o eme pakeng tsa bona le go tlabantla mme re ka tshofela ra re bana ba ke buang ka bona ba bararo e leng yena Vusi Vusi Mthabela le yena o lo thutlele ba kentse jolo le yena Lungile Nkosi ba sebeditse tshireletsong mme re ra bona hape setlhopha sena sa Milford se lahlehelwa ke right back e leng yena Thobani Bengu wa kena jolo Tony Mbunga ena ke yena e leng gore o le a kropetsa bolo ya pele e leng gore a sebetsa molengo ka morao tshireletsong ke bua jalo ka yena kaketso Majadibodi e ne le bolo entle e ne tlhakatlhakolo le letona e koropeditswe jalo ke yena Tony Mbunga mme tlhage re shebo rena ke dipheto difeng tseo bakwetlisi ba tlang go di etsa ka bobedi ke bua jalo ka monghadi Brandon Truter le yena monghadi Phuphuma Kanti
5: e jalo mokwetlisi letsatsi la kajeno he jalo he o tlopole mamedi gore tlhopha sa Milford ba na le dihuku tse tharo tse tlhano ka tlhakola tlhopha sana sa Chipa United mme karate e tshetletsweleng e nngwe fela mo teng he e ileng ya fua sebapadi sa setlhopha sena sa Chipa United mongaphofo ke gotela go wena ka kapegono
3: le lebuile bahlomphei baka
5: thank you
3: mabedi metsotso ke yena dula gantle go ya robedi botsekeng pele re fitlha goreng ya bone ntse ke le mona
4: Aquí mole.
7: Hele hele, le basotho ba heso. Le rato la dipompong ka tshedintsaka, ka tswela ka ntle ka ema meemo. Ka ema sa mekuku e bona ditole. Ana ibe o se roki, o motho ya tellang ka mantsi e bile o ikhantsa ka puo ya hao. Mamela ditaba tse monate ke tsene. Le sedi FM. Le utlisetsa ke mollelwa poetry session mo re tla hatisa thotokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao se o lokelang ho seetsa ke o ingodisa ka o romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka se o dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079 758 5066 le Sedi FM ke mollelwa hashtag Kimulelo poetry session.

0: Na mocha wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
1: Kyoto!

0: Ngumalo le Tibo Kachuksi
1: Sanzo kuva kuva pendula mina gasfono
0: babe meso suki dilo hantle we mraro bo sekeng a kamara hora ya bone hora ya bone taba kitsena tse ke batlang ho fa tsona hey ba tlikeza phoso bana ke ba tlike ya usile tsula paso papa e re na DK ho mojolo tla ho khaola pele na peace ke dikele di le tsire ho thimo jolo wa heta bana beso ba ga o so bone o dina bohugo bo botina bo hlanoletse o tsebe ga e khona mojolo a so wetse letho ba tshojwa lo ba mojolo o betsa ge o hlanolela dipokotho ntate ke mojolo best in a weekend the way Tanulis was well like a mjolo wa uduba. He hot him jolo wa heta. Thou reads a man pull a leo. Macho jolo. You turn jolo wa heta. Let's all a little napul and nags alumnian and walumnian. A weekend pill he bagger.
2: Sadi papa.
0: Police
3: CDFM. Ah, munga phofu.
0: Ngwane heso.
3: Ke le ka kopa mokotlisi kwano ke re haloka ha. Re kopana na le yena tatsinda ka jeno. Motho. O mpatla gwaetse hokang. Le tswe inyana mono ho ba ne phofute.
0: Na ke tsere phofu.
3: Wena o tsere phofu.
0: Ya wonder. La di jala lo di siwa bana o tla bona e shapa go hanga me.
3: A le tso ile e fitisa nta.
0: E ke ne ke tsholwa.
3: Ke.
0: Mogena. Bana ba se tsela mpile ke ya leboga.
3: Ke ya leboga monga phofu tsebeletsong ya lesedi letsatsing le nala ka jeno mamedi wa ka ya rate hanga ke boela hape. Ke kopana le wena re kopana ka rolo nyena ya bobedi ya papadi mo leng re teng he re fitile jwa lo ka rolo ya pele ya papadi e le hore se tlhopa sa na chipa United se amwetsing ba eti ine ile noto se tlhopa sa yona ka kwa no tshibwa jalo ka na Milford Football Club me ka tsela jwa he re tlotla re thagola ka rolo ena ya happy ya bobedi ya papadi re metse fela moletsa phala monga ditulo a tla iletse hantle fela me ho utlwa hore ke wa letsa phala ya tloa he papadi ya kala hape karolo ena ya teng ya bobedi ya papadi fela jwale ha re soka re tlokomela hore ho yentse diphetho di feng me ho bona la hore ha diyo ho ya ka mokgo ke tlokomelang ka teng ha e sale re ketela fela phetho yane ya pele karolo nyane ya pele ya papadi mokotlisi ke bona he re bona re kopana karolo nyana ya bobedi ya papadi me ke a tshepa le ho dumela hore ke bona hantle hore ha hona diphetho tse etsaetseng e le hore ka tsela e jwalo se tlalosa hore bakwetlisi ka mahlakorengana a le mabedi mongadi Brighton Brandon Twitter le mongadi Shanti Pupuma e tlile ba kgotsofetse ke karolo ya pele ya papadi
4: ona mme re ke kera re ba kgotsofetse gobane obane seo ba se etsang gore ba fe dibapadi tsa bona monyetla go ya ka mokgo ba neng ba radile dintho tsa bona ka teng mme tumelo ke gore ga o ba fa monyetla karolong ya bobedi papadi o buile le bona ka mane ka dressing room mme se o se lebeletseng kore ga papadi e kala kapa metsotso e lesometsometlhano ya karolo ya bobedi papadi motlhomong tse o e leng gore re lokisitse ka mane ka dressing room ba dibapadi di tetelela jalo di entse mosebetsi mme he bona go bolela gore ke ka goum bakwetisi ka bobedi ba sa etsang diphetong
3: Mamedi khatole na he se tlhopa sa Chipa United ba tloa ka monaka borwa ba lebisa ka leboya le pion laka le le tsiadi ha ile tlhopa sa yona ka mane Milford ba tloa ka monaka leboya ba lebisa ka borwa le pion laka le tuna le ntse le noto ka masapore a mabedi re na kong ya motsotso fela le se khatshana ka rolo nyana ya pele ya bobedi ya papadine me jole he ke mona mo tlhopa sena sa Milford e leng bona ba ntse ba hlile ba tebu tebuka ka bolo ka kwano ka mlengo ka bo prima go le bana ha re bona ka bana tshoni ne mbunga onka bolo wisiya ka mane ka mlengo ka botshaba tsatsi ya bona ke yo ile ka utena ka bolo hape ne ibile etla hantle fela re bona tsheke ne mtheto a ra bolo ka mane o tsamotho ibile ya khutla ne ho teng ka mane a zola ne impela tsela ba mo tsela bolo ne khutla tsela ka ole tu win ka tsalo o ile bisa lotunga la ne hem na busu msim tabe la mtabe la wena tsaka mane tshoni mbunga ne mbunga ke onka bolo jalo ne ka dima mo ronya na kwa mona re bona ke ba phamisa ke bolo tele empa la tsalo pa na ba metsi afita bo halotso la lo jalo ibile inkuwa ka kwa no ke tsena nna ba le ra ke boletelele bana ba le tsona ba shebile ka molengo ka botshabatsatsine empa la jolo ke ane ole tiwa ho ntsha bolo ho hampi empa la jolo ba ile le hape ka kwano a ke tlhopasa Milford and e ke o re se bile ba ntile ka bana mthetho mme ba inka jolo ba ne tsa mthetho hape ho nka bolo ka bana ka bolo nkosi mthetho mme phamisa ke boletelele e bile tla ka kwano ka bolo ka prima ho le bala mme inkwa ka mana ka lotle khabana bulela ni siko motion ne ho se bile ntse mthetho a ke e bile tsola ka ntlotwe e la tlele monna e sika monotoni mbunga ela tsela ka kwano ka mona ka mona ka prima ho le bala Tony ata e chiba ka mane Tony enna ko metsotso ke medi internet noto masakore ka bobedi noto chipa United noto se tsapa sena sa en be se sena sa yo na ka kwano Milford hopula mamedi hore tsapa sena sa chipa United se tswa kwana le monsane sa sekete ka patire e kete pedi robedi le kete pedi robonga se tsense sa 2008 le 2009 sina sibitswa ka roki mbekweni cosmos mbekweni cosmos kana ko yeo ba ne ba para Licking and a bit of a carrot castle, Hunter Fellam, Chipa United, Chiani Boroka Manibeta Jano, Amelio Cabachavati, Ibide, Munabam Hutmez and Palazzo Super to Papa Little Pilin, Harbona Chiani Boro Chipan, Malika Jolo Tianacabolo, Hanka Jolo, Ibide Kamaneki, Imran, Impalajolo, Yabasula Boreo, Hutri, Haibe Borechan Gretafero, Yaruna Camono Chipan, United, Camelin Oka, Bu Chavati, Lipian Lituna, Lata Pasena Chipa United, 2009. 2010 yaba baba pala litinya bitswang ka rutiya Vodacom kana ko yeo ona ka mane ka Western Cape a 2010 2011 kimong mongadi chipan pendesi a ile nganga ka tya hore a tla reke maemo a se tlopa seneng sibitswa maemo a se tlopa seo hante pela yaba o reka se tlopa seno me yaba o ipumana jalo e lore o hlula o hapa litiyo ya Vodacom league Jwale ke mohe a ile nganga ka 2012 2013 aure atle arreke se hlopa maemo a se hlopa sa Pretoria University hare bona tsane bona beta jalo ka rona le tile ba ko ba ne impela jalo ka mane mvelon ibile tsane ibile ene le ka ba khabane bona ba sa le ka mane chipa ene le mvelon tla tsane bona beta jalo ya rota ka mane ka lutla ha ya zola ne azola ke uti matrosi ho inka jalo bona mona tsane ni ne o le ka tsana ka bona ba sia morraunya na hanyani eta jalo ka kwano chipa United ene ane ba file ba re ba tsana ka bona fela hare bona he eta ka figure ro e se lenti tse o ne le tsame ya mona le tsa bolo hape ka mana ke a sobana figure re ke wa tsena ko ba bolo ke lan ka tshuko ho me kwallo e ke lan ka tshuko ho me kwallo bolo yeo e ke lan ka tshuko ho me kwallo ka mana yena figure re do e ke lan ka tshuko me kwallo mo ko tsi mo ne no figure re do ka mana ka mo le go ka ba tsatsi ka rolo nya pele papadi o na ba pala re ke bona fela huku ena rona e tla tsama jwang le kitse ka re ke ena a ntsitseng empa bona lo re hona le monna e mo tlileng ka sakura tsa pasa Milford har bone huku ena he ya bona hore na Chipa United eta mata mata jo nga ke bo tsilela jwale eto so ka mane ke a mathamisa ka mana zola le ntse ka rojo re tini impa la jolo tsena bolone ya tso hanya nyana fela ne ile ka tsena bolone impa la jolo ya ba tsula ka mane a zola ne e tsobe tsi e tsobe ni impa la jolo tsena wa lone la hape ka mana zola ne wi nka jolo wi se ba rimbale pa la ne ine ta hanta fela ne ine le ka tsena ka boloka e ne le semi tsela tsana bolo se mo rawo e tla se tibatiba ni no bali na bali ke wi ntse jolo wi se kwa no mana lotula Imran Johnson Jones ke wa pamisa ke bolo telele bana me tsimpa la jolochiani a fita ba khloto e tla tsola ka kwano ka bloka bo prima in kwa ka mana tsena hate figarero o ntsa bolo ka mana zola zola ni tsa ka figarero figarero ke yo karlo nya lechini figarero wa koma a ba ne pala ni jolo tsula ka ba khulu e tsela bolo kotsi impa ya tsola ka ntle jana lechini ne e tla ka Imran Jones ne Winka ka jolo ka mane Imran impa la jolo tsiane bono ya keteletse e rawe ka mane bile tsotsi ke bana ba tsopa sena sa e ka mane chipa e ka patirki Milford har bona ke ba itsa tsaselo hape Milford e ka rlinga ka ntse na le tini ha ana ka mane ni ba tsula ka tsama holo e khuta jolo ka mane kan e boy mulu e ke ke boy impa la jolo tsiane bolo e taka a zola matrosi matrosi min tsa jalo ba tsasela na bana bana me ba inka jolo ba isa hante fela mo rawo kalam rohanyani ibile yakatelete itotsikanka hotwe haibe bolo tsenanga ele tahlelo bana baiso kamle ka botshabatsatsi ya tlhopasena sa Chipa United mokotlisi ka tsela yo bana bana ba tlhaselana ka teng ne tibua taba ya Figueiredo molengo ka botshabatsatsi re bone a etsa mosebetsi ona ana ntsa o yetsa hana le ka kwano ka bophirima ka rolonyane ya pele ya papadi mme ho bona la hore mo mahano e tla ba matla ha ho lopatsetsa hae le Azola Tsobeni
4: o fela go le jalo ngwana mme le ga hlalosa re monna ena Figueredo Justice Figueredo ke se berekane monna ena o sebetsa ka thata e le ka nnete ha go lo ha le ka karolo ena ya tlhaselo ni ra bona gore karolo ena bobedi ba papadi e kala jalo maikemisetso e le maikemisetso a go di mo se top di tlhopeng ka bobedi go bana re bona se tlhopa sena sa Milford ka morara papadi kale karolo ya bobedi ba papadi le bona ba tshwereng bolo bo lwana nako ne le tsana bona e le ntle ga holo empa ba tshireletsa bana ba tlhopa sa chipa ka morara metsotso e mehlano hape re bona e le se tlhopa sena sa chipa hape se ba le menyetla ya gore ba ka hlabantla ba ka ta o fosa menyetla o motla holo ka morara gore bone ba palo ka morara mola o ka morara wa tshireletso wa tlhopa sena sa Milford ya ba he Figueredo o khona ho fika bolong pele ho tiba tibane sena e leng yena Lungile Nkosi empa he ba se ke ba khona hore ba sebedise monyetla o e wene le monyetla o motle ga go lore ba ka hlabantla
3: a re bona he ke noto ka mahlakore ka bobedi metsotso ya rona ke metsotso e robedi ka rona yena ya pele ya papa ri ne ya ka patere tsa bobedi ya papa ri ne ele noto Milford noto chipa United Betway ya Premiership Buffalo Stadium le Sedia FM ke mo relenteng ya tla bona ka mane ba isia mo rona yena hanyane a re bona ke ka mane hantle fela ne a sle ba tle ba tsena jalo ka mane ne li yena ka mane Johnson a mi sa tibole tele ya mathelwa etla ka azola empa le jalo a hula lo tuma ha ka mane ke tsikisom dzuli ka mlego ka botshaba tsatsi we ka di makamane a ka bolong kosi mthetho mthetho netsa mdzuline mdzulu se le ntse tsela jalo ke bolo ya tla bolo ka mane hantle fela ba ntse jalo re rotha ba re bana ka lo tle khabane la thabana ba be ena o ntse bolo ka mane ne har bona ka rolo ya letini monna tsapa la fatse empa la jalo mil pot ba ha ana ka mane chipa United ne khutla ka bolo ho tuba na ba so hala mo kokolla jalo papa di tsole pele azola azola ke o onka bolo ka mane azola ne o a tsena ka bolo azola matuosi onka bolo ke wa ntse bolo ntse Figueredo bana Figueredo tuko mikwallo hai tsela ka tuko mikwallo mo kotlisi borwena bana bana ba tlopa sa chipa United ba iphile hante ho tlo mane bo harreng ba le bana ba iphela ho fihlella ho azola matrosi a inka e bella lotung la Figueredo karolo nya letini ka ntle fela ho le thiba lena la pena ile lena ya ba we be ka tuko mikwallo ha ke tse borena e le re mono liso la haidi le la tswa bolong kapa o ile tlo sa kelelo ha mo mikwallo ile nteng
4: ona me ha ikale munyetleng o ile ngwa fungona ke se tlhopha sena sa Milford mo teng re bona se papadi sena ile nyana se tlolo ma silela aba le munyetla o motle wa hore a ka fumana bolo ka mora di mola wa tshireletso wa tlhopha sena sa chipa empa a sebetsa se papadi sane ile nyana ka ketso ma ja di bodu ya ra ha itlo ha mono ya ba munyetla wa tlhopha sena sa chipa ba neng bolo o ile a fita lotung la yena azola matrosa azola matrosi a neletsa Justice Figueredo bolo entle ha holo empa Justice Figueredo le yena a senya nako kete o a inkileng ya ba kete o e sa sebeletseng setlhopha sa hae gobaneng haufi le ena ke bua ka ena motlhankana ena Justice Figueredo o ne a sa fitlhile a tsona matuos gore a ka moneletsa bolo gore a tlhabentlha empa he a batla a etsa keto ya gae a le mong gore e be ena a tlhabantlha bolo e ketela jalo e tswetse ka ntle e le monyetla o latlhegileng o neng o le motle golo gore bana ba chipa ba ka tlhabantlha
3: Hare bona he ba sasela hape chipa United ile ka utena ka bolo ka bana ka runya retini kiwo Imran ka runya retini bona ha bana ya ba sula hape le hape ya ba sula hape kamane o sebeditse mthabela o sebeditse kamane monne no ile nga busimusi mthabela ona sile ibile ke khanyi ona rrile bolo entle ka mane khanyi a re o e pote wa ikoropetsa ka rolo nya le tini sa so pasena sa chipa United impo ha bona lore mo sitiba tibane e ka re o tlotse sitiba tibane re tla bona fela rona be e ke ho bona fela le jwalo ke huku mo mamedi e ka re o tlile sitiba tibane huku ya bo robedi jwale e ka mane ka huku nyane e ka leboya bo tshabatsatsi ka leboya bo tshabatsatsi ya ikisa bo bo na Abubakar karolo nya letini re bona ke ba iko wa fete ba lo tso ka mane ne goodman mosile wa tsaka bolo ka mane goodman ka ntle nya letini re bona ke ba iko ba bolo tele hape ine bena ka mana zola ka la kiu raha tima mi kwa lo ka mane khanya ya mosula hape ya mosula mo kotisi munena nzo mutse khanya ke ntlatse pedi tsene di tutubetse
4: ke ntlha tse pedi ngwana mme ka tlasa go metsotso e leshome fela e le gore ke menyetla e welang jalo setlhopha sena sa chipa empa he ga re tlhalosetse mmedi wa sedi fm orena gantente se etsagalang mona ke sefeng se etsagalang mona ke gore dibapadi tsena tsa chipa menyetleng eo ba e fumaneng re bonala ba sebedisa maikutlo go feta go nagana le go etsa keto tse nepagetseng tsa gore na bolo ena ga maemo a le tsena a na ke tlhaba ntlha go kae mme seo ke batlang go se etsa ke sefeng re bona motho a tata a raga bolo ka maikutlo mme bolo eo ketele jalo e latlhegile
3: re bona tsane he bolo ka mane figure re se lentsi tse yalla pala hotu wena ka mona mona se muzimu tsen khanya o batlanga ka le sutu sina passporto offside ka mona wena muzimu muzu ende ki muzimu si khanya eta to sa bolo ka kwano mo offside tsa tinteng dinne di offside tsa chipa united me Milford ha iso ka ba le offside mo ko tsi seo siring go latela ka mogho dintsho di etsa lankate papa di jabola maut
4: go bela gore banna bana ba bapalang molengo ka morago ba setlhopha sena sa Milfoto ba etsa mosebetsi o motlagolo tshireletsong ya bona, mme gape seo re se bonang ke gore banna bana ba tlhaselang ditlhopheng ka bobedi ba batla ba tlhasela ka maikutlo, mme ga ba itšhebe le go itšhebe gore na motho o eme jwang le bolo e tlata jwang. Ke ka go e leng gore o fumana gore setlhopha sa dinseng tse di-offside se seng a sa etsa di-offside
3: tsone mo wikoma empana le jalo ke a le bagana tsola ka matlamagolo ka mane ba itsolang e ba bolotsenang e le golki ka tamekolong nnako metsotso ke lesome le metso e meraro karolo ke ya bobedi ya papadi le sedi fm gantle fela ke pule le eua tsamajalo le mokotlisi molefi ntse ke ga re bone tsane bolo ka mane ka mosewanene molengwe ka botšhaba tsatsi ne tla jalo ka imraman onka bolo e telele empara jaba ihula ka ditlhoa ka mane khanyane ebile ke yane bolo ya mathelo ka mane ka mosewane e tla jalo ka lotla petro kene matrosi matrosi keo mazola wekoma bolentle wa tsapano ipala le jalo kenan ebe tla ka kwano ka bolo ka boprima e ke se bile ba ntshitsene e le zikomoshe ba netsa zikomoshe gape ka mane milfo impala jolo ba rata lo tla hae ibile tsheo ha se ya morao ka mane chipa ne ke se misi ya dine ibile rota mane morao e tla hantle fela morao nyana mane e tla jolo ka ene le boy boy honka bolo ka mane wisi ya morao nyana ne we ka di maka mane ke tso ma chat bo ruwa e ha misa tibolo tlele bana ba yeme simpala jolo ya ata ka figarero ne honka bolo figarero one on one figarero figarero sirete hasna mato impala le jolo har boneng ile ka utena ka bolo ne ka kwa lu ka mane chipa ne ba enka jolo ba tsa pape figarero figarero e phamisa bole tele lempala le jalo ha gana ba itshula ka matla maholo ha itshula jalo ka matla maholo ebile e rota ebile e kgutla jalo ka setlhopha sena sa Milford FC mokotlisi ba boetse gape ba tlhotswe ke ntlha e ntle bona ba e sale, mme re ka re phoso ebile kae mo
4: bolo e ntle gagolo e koropetsweng jalo ka loto ya lekaele go tswa ka tlhakore la le letona e koropetswa jalo ke ena motlhankanena Azola Matrosi ya re ga e kena ka mekwalelong ya tlhopha sena sa Milfoto ke ga gona di dibapadi tse pedi gaufi le bolo eo ke bua ka ena Khanyi e leng ena foroso ya tlhopha sena sa chipa, mme ka tlhakoreng le letshegadi go Khanyi ke ga gona le ena Justice Figueredo. Empa ge bolo eo ya ketelela jalo e fetile go setibatibane le go molao ka morago wa tshireletso wa tlhopha sena sa Milfoto, empa ya seke ya kgona gore e kene ka gare go le tanta ya o tapalo ena e yang godimo
3: a re bona tsane se bile ba e kobile ka mane bulelane supermotion important ka mane nobali go sa bile nkile jalo ka letsogo la le jalo keo ro thape gape go le utula gae ka mane Matrosi o a tla wa balagata o a balata ka mane Matrosi melemo ka botšhaba tsatsi o na le o le thitlele o nka bolo ka bogabane bone ba e sale ka le letshiadi wa e kwa bone telele a feta e tla jalo ka Justice Figueredo Figueredo serete ao banna we ga sena matlho mokwetlisi rethe sa monenwa o se otlile kgato la pele ya batsege segetha sena matlho a bolo eno ya punyua tlhopha sa chipa united ke eno gape o tla serete se senang matlho e ikela sebapading sa Milford.
4: Ke dumela gore ga ka sheba taba tsa gae gantle ga ka sheba le rona motlhankanana Azola Tshobeni o gaufi o le o kae gore a ka moneletsa bolo eo ka serete, mme ya ba ke bolo e latlhegang go ne go bontsha gore o ile a tata, mme a sa sheba gantle gore na gantlente sebapadi mmogo le ena o gaufi o le o kae gore a ka mofa bolo eo ka serete.
3: A re bone bulelane sekomošene onka bolo o itlisa ka kwano ka motshia molemo ka boprima ka mane Tony Mbunga wensi ya morao nyana ganyane ke ba molele ka o tsena ka bolo morao mane e leng yena monenwa ke bo ka Vusi Musi Mthabela wenetsa sethibathibane ka mane Lungile Nkosi Nkosi wikadima ka mane Oletika Eleme tlele ke onka bolo wisia ka mane ka Musewane a re bone ke ba bale ka o tsena ka bolo ka re ke ena monna wa Menzine koba ke bole telele impala jalo petwa ka bolo e ka mane ona petule ka bolo ka mane Mabena Thabana Thabana Mabena ho ja ifumana hantle ke bona le ke bona mathata ke bona kotsi
4: o ne a sa ema gantle bana ba sa ema gantle go gang ke bua ka dibapadisen tsa bapalang molengo ka morago e leng yana Abubakar Mubara le yena kaketso mojadibodi ba mo file nako le sebaka gore monna eno a ka tla qetwe gore a ka phetoga ka bolo ena jone ka go tlhalosa ngwana mme ga a na le gaufi kapa a ile a e tshwara gantle e kamebile bolo e thata golo go yena sethibathibane sa chipa e leng yana Stanley Nwabali.
3: batile ba apere mekgabo ya bona ka o fapana he balatedi ka matlhakoreng a mabedi batlile ba apere ditaba tsa bona tseo ba tumeng ka tsona ka kwano ka letlhakoreng la tlhopa sa Chipa United le ka mona ka go Milford mme go kene jalo phetogo ke ena e katangwetsala Bans o katao ke ena monna wa ga Bans nomoro ya masome a mane a na le metso e mene Bans o ke ene re tla bona gore na go tla go tswile mang gobaneng ka nako eo go etswang phetho ena mo mamedi kel ore go na le kaekae mo na le mane mo e leng gore go ile ba le go tshirelwa jwale re tlatle re bone gore na ke mang ya keneng jalo kapa ya tsuleng bakeng sa nomoro ya masome a mane a nang le metso e le mene bakeng sa gae go tswile mang na re tla bona gore na go tswile mang na ka mona ka letlhakore lena he la tlhopa sena sa Chipa United ke yona phetho ya pele ya Chipa le ka kwano ka mona ka go Milford go entse phetho e le nngwe nako metsotso ke ena e rota gantle fela go ya lesome le nang le metso supileng karolo ke ya bobedi ya papadi noto matlhakore ka bobedi Betway ya Premiership le Sedi FM pule dieo le coach Molefintseke ga re bona kane ra kamane rabolo e kelang ka thoko mekwallone bosimosi mtharela rabolo e kelang jalo ka thoko go mekwallo bosimosi mtharela ke a gola mokotisi o so tlhokometse mono rona ke mang ya tsile
4: go fela go le jalo ngwana mme sebapadi se bonagalang se tswile mona ke ena semisiabi semisiabi o ne a bapala bogareng ba lebala a bapala jalo le ena Azola Chobeni le ena motlhankana eno e leng ena goodman mosele mme ke ka gore re tlhalosang re le fela ga re shebaka mona a re latlhela matlho ka gare ra lebala sebapadi se e leng gore ga re se bone ke ena semisiabi
3: go jalo fela momamedi go jalo fela jale bolo e santsane nyemisitswe he re tlatlhe re bone rena go thwe lebaka ke lefeng gobane ke gol ke ke tshago mekwalong ya setlhopha sane sa Milford jale ya bahe ka lemo sane sa 2012-2013 jalo ka ke le ka tlhalosa banna bana ka morago gore mongadi Chipa Mpenjesi a tla reke maemo a setlhopha sane sa Pretoria University yaba ke mo e leng gore ba tswa boemong ba bobedi lokong eo ya NFD mme boemo bobedi ba etsa gore ba tla ba iphumane ba phunyeletsa kapa ba finyelela dipapading tsane tsa promotional playoffs go ya kwano mone go tla kwano go PSL ke mo ba ileng ba sebetsa ka bokgabane bone ba e sale ba iphumana ba gapane papadi tsa bona jalo he ba iphumana ba bapala jalo kwano mone go PSL mme gona setleng seo re bone setlhopha sena sa Chipa United se ile sa beya sa iketsetsa lebitso le lebe gagolo go balatedi ba papadi ya bola maoto ka go fetola bakwetlisi gagolo gobane e le sona setlhopha sa pele sa gore setlheng se le seng ba iphumane ba kwetlisa kapa ke re ba fetola bakwetlisi makgatlho a ka banga matlhano setlheng se le seng e ne le kgetlho leo la pele 2012-2013 noto ka matlhakore a mabedi nako metsotso ke lesome le na le metso e robonga karolonyana ya bobedi ya papadi fikorero o atla ka bolo ka bane justice o nka bono jalo o ikadima ka kwano ka moleo ka boprima go lebalane le sebile ba ntshitse ka bane Imran Jameson fikorero o enka jalo le ena o enetsa ka bane Azola Tshobeni empa jalo re bone keo ba enka jalo karolonya leitine ba kantle ka leitine ka fikorero o ntsha bolo gantila le jalo a ntshetsa ka ntle ka kwano monna wa busimusi mtshabela ae ke kgola dingata jwale dihuku tsena e ka nna ba nngwe pedi tharo nne tlhano tshelela supa robedi robong go etswa diphetogo tse pedi o tlatle a ntšhebele tsona ngwalele tsona mokotlisi diphetogo tsena tse pedi tsa setlhopha sa Milford diphetogo tsena tse pedi tsa setlhopha sena sa Milford re tle re bone gorena go ya ka mokotlisi wa tlhopha sa Milford e le mongadi Shanti Pupuma e le gore leano la gae la gore go be le diphetho tsena tse etsaetseng zikakayo o tswile e mong wa banna ba tswileng re bona jabodile tlakoshe o kene le mo Nomandela e bang ke bona gantle ke bona banna ba keneng mme re tlatlhe re tlotla re bona he gore na e be mokotlisi yana ka mane Shanti Pupuma phetho tsena tseo a di entseng di ka tswa di tlhalosa e nna gothe nako ya rona ke ane metsotso e masome a mabedi a na le motsho le mongwe karolonyana ya bobedi ya papadi ke ena bolo ka kwano ka moneng go ka boprima go lebala la le jalo ebile ba enka jalo bagareng ba lebalane Chipa gothe phoso wena ka mono goodman mosele gothe phoso ka mono monna eso goodman mosele o bapetse ngwane mong hampi o bapetse ngwane mong hampi o bapetse ngwane mong hampi ka mane chili ebile le ba kapteni le babedi Wena Goodman Mosini, jersey number 20. Oba petsi jersey number 10 eleng Menzi Chili Hampi Munna. Karte tsetsa ya Goodman Mosini. Karte tsetsa ya Goodman Mosini ke dumela re mokotlisi. Oba tla le molemo wa holo re tla tsalo se hore ho sona a yentseng Goodman Mosini. Ine se hakalo ka loro ona ka nna fuwa ka rete ho latela ka mogho ye tsetseng ka teng. Empa botata kore hona le mantse a se monate a u aileng a feletsa ka phoseno jole moletsa phalona sa tsana ha u finyana le yena a mutla ya ba mofaka rete etsehla phetho tseo he tsetsa itseng di hlabosang mokotisi
4: ona me o fela ho le jwalo nako engwe ha se mantse a u a seledisang empa ke tsela eo a bontshang a sa kgotsofalla moletsa phala ha e ntse teto ya hore hona ho bonahala e le tsela e sentle ya ho bapala mme
3: o jalo ka ho akga matsoho ka tsela eo a kgile matsoho ka teng
4: ho akga matsoho ngwana mme le yona e hlalosa fela hore ga se tsela e ntle e leng hore o bontsha tlhompho ho papadi ya bolo kapa o bontsha tlhompho ho motho o bapalang kgatlhanong le ena kapa o bontsha tlhompho ho moletsa phala mme he eo he e fela e le jalo ngwana mme diphosong tse jalo kapa tsela e jalo ya boitshwaro ba sebapadi moletsa phala o tla bontsha karete e tshehla ho ya ka mogao ka tsela ya gore na sebapadi se ile sa ga matsogo ka tsela e jwang mme gape ga re kgutlele papading re bue ka sebapadi sena e leng yana Jabulile Kakoshe. Jabulile Kakoshe o kena jalo le yena Yanelisa Nomandela mme ke dipapadi tse kena setlhopheng sena sa Milford empa ga o se sheba o fumana gore go tswa motlhankana enwa e leng yana Mvelo Zakayo Mvela Zikakayo o ne a bapola ka tlhakoreng le letshegadi la tlhaselo mme gape ga o tswa sebapadi sena se jereng jersey number 35 e leng Thabani Mabena le yena o ne a bapola karolong ya tlhaselo jole he ga e le monghadi Pupuma o kentse dipapadi tse pedi tse e leng gore o dumela gore di tla mo thusa tlhaselong o bona monyetla wa gore ga ka kenya dipapadi tse e tlhaselang papadi ena a ka nna kgona gore a e tlole kapa a kgone go tlhabantsha
3: ga re bone he ke anebolo o tla jalo ka mane ke mekolo ya tlhopa sa Chipa United nabali o ja poko o katlanaka wa iketsa a sela ka letso ka kwano ka mona gantle fela re bone keo a ka ke anontsha bolo o e ntshang pila le jalo be kgutha jalo ka lotla mthetho ane thetho keo ka bolo eo o e kadima ka kwano ka motshio molengo ka boprima go lebala ane e ne tla jalo ka bulelane e mpana jalo kare bidana wa e ntsha lena ane ga re bone keo e le ka o kena gao banna ane e mpana jalo keo bolo e tla ka kwano ka lotong la hae ka mona Tony keo ka bolo Tony Mbunga re tombana chile bona lokae o e ntsha jalo batla ka mani chili baete ebile keo wa kena bolo ka mani chili ka bolo isiya mane go harimba le balane ka mane e tlo kopana le lotu la oletu se bile ntse tsela le jalo ya tla bolo ka mane keo ba ne tsa ka mane chili ke wa tsena ka bolo menzi ra ka mane o tla motho impala jalo teng se tiba tibane o teng ka mane se tiba tibane o teng ka mane se tiba tibane le ka o sheba fela rona monnena no Mandela o a pere nomoro thing le ka o sheba fela nomoro ke o he ke ma shume ama raro ana le metse robedi ha ile jabulile ke hopola hore o apere nomoro ya le shume le na le metso e sipileng ke na monena no jabulile ka koshe a ke bona ba he mo mamedi ha re bona e tsane bona betsa jwalo e le ka jwalo tsena ka bona ba isi ya mo rawnyana me o le tsi tsi sa bona yeo ha re bona tsana ba ka tsena ka bona ka mani ke mil fontene impala jwalo ka mani no bandela ne e ka patsa tsi jabulile ka koshe ya mo tsula ka mani impala jwalo ke wa rota fatse e bile na santsa bile ne a rwa tsena ka bona ka mani pantsa e bile e tsola ka ntjo tsi ha ibe tatelo ya ha ka mona pants ha ibe tatelo ya ha mo nna so ka mona pants e tsala tselo ka mane ka mane go ka botsa tsatsi wa e tlwa bans ha re bone wa e tlwa je ke monena boye e mpa la go tsare bono se bile ba ntse Chipa United ya sa bono tsare se bile ba khamisa go bole tene le ya matsala ka kwano ka mona ke fikarrero ratalo tula hai ha ratalo tula hai ka mane Tony Mbunga ha so bisa mo go tsiwa hai Tony Mbunga karolo nya pele ya papadi ha natswa ha na kena karolo nya ya pele papadi ka lebaka la kotsi e ile nya fumana ke Thabani Bengu ha so mo swabisi fitela ha jwale tsena na le ka tackle eo a yentse
4: ene le bolo entla ho lengwana mmene ba petu jwa le ho tswa molengo ka moraba ba palla jwa le ho se bapadi sena se tlhaselong e leng yana Justice Figueredo empa sebetsa Tony Mbunga o baneng o ile a etsa qetwa gore bolo ena gore ke tshireletse setlhopha sa ka gore se se ke sa hlajwa ntlha a tshwanela gore a raele bolo eo ka ntle jole ka o hlalosa ngwana mme Tony o ile a kena karolonyana ya pele papadi metsotsong e 20 fela karolo la pele papadi tadi
3: a re bone he ke ane bolo e a kwaba ka mane ke Chipa United empa le jole ya basuna hia ba tlola ka ba le Chipa United la tlile a tsene ka bolo entse bona ba hasale ko bile bolo tsile ke ba nna be leng re ba ra di shoto bolo eno nete ke hore ene sa tlameha hore ebe o reile shoto mo neno ame hia ba palang ka le pionane le tsihadi ka patire le tuna la chipa me har bona kya bolo he be tla jwalo me yinkwa ka mana ke jabuli le ka koshene he be kya bolo be tla jwalo mo rao o le tshuke on sa bolo hampi ya ka bolo ka lo tla pansa pansa o a ka bolo yo ka bale pansa o le ka tsena ka bolo u ja ke mo ri rimo na me kya ne bolo pala jwalo ba tshuna me he be ka bolo ka lo tla ka mana ka koshene o a ka wa tata mala o re bana ba se tonga ke le bolo o tlo tsimo ba re bana bana jwalo ne ha ka bolo ka bana ba bolo me ha ka ba tshibole tele ne impala jwalo ke na bolo he be ka kwa no ka lo tla bule la ne ke o o tla ra ka mana ne impala le wa tamutu we no na hape ka ba di budelane on ka bolo ka ba di budelane ne ziko mo shene on sa bolo yeo we ka di makama han ta pela chili ne chili ki ar se gremani se bolo hape on ka bolo ba harin barbara hen ka ba isia ka ba ne ka mutsiam ole tu on ka bolo ka ba rbone ko ba bolo tele ka ba di chika empa la di jalo ia ba sunan ona ko bile bolo entre bolo ba sali si piso mduli ona re wa ko ba hoja ne ya mu fumana hante ka ne tine to ba bolo entre ya ko bile nga na ko rona tiane metsotso e mashume mararo ana le metso kapai mashuma mabedi ana le motso e robedi karolo nyena ya bedi ya papai ho tsena mbere ho tsena mlocha sakure la tapasa Chipa United ho tsena mbere jersey number 4 the 29 mbere

0: re sheba dipeto tsena le mokotlisi metsotsunyana e mashome a mararo kapa tire e mashome a mabedi le sekoto karolonyana ya bobedi ya papadi re tla tle re tlotla re di sheba hantle dipeto tsena rona di katswa di hlalosa enna ha re bona tjane bolo ya tlajwalo e le kautela ka bolo ka manotsi lo re karolong ena ya bobedi ya papadi tsapa sena sa Chipa United le kapa tjela ke Milford a sile ba momme o ka fatshe ba momme o ka fatshe e ba tlosa ba ntla ka manene e ya tla bolo ka bulela ne siko motion o ntsa bolo hampila le jalo a khutla bolo ka manene e le sentse le tjela ka mbelele a tata lo tjena ba le jalo keo e ya tla bolo ka manene monna we be la pele mane ile e ya ba tlola itsola ka ntle Chipa United ho tshe haibe Good key, Katami Kolunga. Yamatula Kamani Goodman Mosili. Yamatula Kamani Goodman Mosili. I salute to Akasli Mosa 2012. Chapa Senasa. Achipa United, Habasokaba, Pumanaba, Karbahapa, Liki, Jaro Karateba. On a cette pensée, Sensenu, Wapla Rikite, Chase Taseo, Bailing Ban, Hamiso, Hotta Kwanamana Hook TSL, Hotta Ho NFD. Are bona mbele tio kama tete ya hai onka bona ka kwano ka bloka prima bona bana we kadima munena elenga Imram Imram Jones Jones we kadima kama ne mo kapteni mo lawgi wala boto kiena ne hanta pelar bona tio we ne ta kama ne Ron James ha Jones ha pe impra dolomo a bana otue ma munna Yesu kiani bona beta jalo rota kama ne kamu sewani ya matela la lijalo ne bahana mromani ta paseo sam Chipa United ne eta hanta pelar kama ne karo tula manga riti bona ki yena ne ne ka ba tswana bo kotlisi bana bana di hlomona ke bua ka ke bua jalo ka monneno a e leng banse e ka sita le ya mathanka le piona le tsiadi ke bua ka azola ba tswana le ba lekana le ho lekana fela he senter bono re azola ba pala ka mane ka botshaba tsatsi banse ke eno haufinyana le ena mona ha re bona tsiane bolo metso tse rona e setseng ke le shume le nana metso le hlano ebile e rota o ye le shume le metso mine Yes, I think Mitsutsu Karlunyana, Ya Bobedi, Ya Papadi. Karlunyana, Ya Bobedi, Ya Papadi. Karlunyana, Mukotisi, Harabona, the Tire Leto, Te Mata Hakalo, Ho Ba Kapatir Ho, Diba Paritaruna, Senata, Kapatana Tepedi, Elinga, the Tiba Tiban, Joale Rebone, Karlunya Pila Papadi, Mona Ilanga Sebeta Hahulu. Ke lungile nkosi ka di tsireletso tsentle bona bona ba haisale me potso ka mono tabengene ko rena hona le tsela e ikgethileng eo ba kotlisi ba kotlisang di thibathibane ba kotlisang di thibathibane tsena hore bolo ha hlaka ka lehlako le itseng e hlaha ka tsela e tjena o tlameha o tsireletse ka tsela e tjena a re bona he mbele mbele a o bona mbele ya mosula bolo yeo e ya coach
1: ona me se tsalang gore akere jole ho tsorna mokwetlisi wa sehlopha o batla go bapala jwang me le mokwetlisi wa dithibathibane ana ke motho ya utlwisisang tsela eo e leng gore mokwetlisi ya ka sehlohong o batla go bapala ka yona empa se tsalang gore ke ka go nang le mokwetlisi wa dithibathibane mokwetlisi wa dithibathibane ke yana a nang le tsebo e tibileng gore na gantlentle sethibathibane papadi jole ka e le tjena a na ha bolo e tlhaga ka o kae o tshwanela a eme jwang ga bolo e kalwa moleng o ka morago o tshwanela gore a bapale jwang dibapadi tse dingwe jole ga ke ka go go tlhokalang gore go be le kutlwisiso e tlakileng pakeng tsa mokwetlisi wa dithibathibane le mokwetlisi ya ka setlhong wa setlhopha gobane tsela eo setlhopha se bapalang ka teng sethibathibane se bapala karolo e golo gagolo gagolo a setlhopha se tshwere bolo se tlhasela ga setlhopha se sena bolo se tshireletsa le teng gape sethibathibane se bapala karolo e golo gagolo gore a utlwisise a tsebe gore na bolo e tjena e ka ba kotsi ga o etsagala eng
0: ha re bona he go kuka kwano ka mona ka molengo ka hukunyana he ka borwa bophirima e ya tloswa ka mona ke setlhopha sena sa Milford re le jalo e le hukuno mamedi ka masakorengana ka patira setlhopheng sena sa Milford ke tle kentle nnako ena ke gotlele go wena tsholo le o ka oke
2: e bang o nahana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha nahana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle

0: kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ke a leboha monga phofo hantle fela mamedi re hlella jalo e le re e ntse le nnoto ka matlhakore ka bobedi ga re bone ke ena boloka kwano ka mona kene bulelane Zico Motion o atla ka bolo o ntsha jalo e bella pele impela jalo ana ka bane ba itshola ka matlabolo wa lwanela gape Zico Motion ya re bone ke eo e betla enkuwa ka mane ke Nomandela Nomandela o isia ka motshia molengo ka botshabatsatsi koba ka bane oletuwe impela jalo ba itshola ka matlabagolo ebile re rothape gape ga re bone Nomandela ke eo o nka bolo ka mane boletse ka bogabane bona ba e sa lefatshe e atla bolo ka mane ka mthetho mthetho ke o nka bolo eo o ikadima ka mane Tony Tony Mbunga ha re bona ka mane tiane bolo se bile ba bele tsepile e a tla bolo ka mane ka leoto la jabudile ka koshene empa ba mochela bolo inkwa ka mane kimbele mbele tiane ka bolo ke chipa united mona cha mai phamisa ke bolo telele ba e mathela la le jolo ene sense bile e tla jolo ka nomoro ya mashume a mabedi anang le metso e miraru chipa united kapa ha ke tsela bana ke mone hantle nomoro ena ya mashume a mabedi a metse 29 ke mlochwa mamedi ke na mlochwa ho bona la hore mokotlisi banna ba ne be leng hore ha ri ka raba bontsho hantle ba neng ba hlahella ka pa mohlomo tshe ba neng ba tswa ho bona la hore ke yena monena muzumuhle khanyi liena justice figure redo ho ba neng ri a hlokomela hantle ke shebile papadi hore banna bana jwang ka pa jwang ha ba yo ka mona ka le baleng mme ba tsensa bona ke mane mo ri leng ga bona monena e leng Nomandela e ka sita ka pa ke rembele e ka sita le mlochwa ba ileng ba tsena ka temona ke tsebe rena mokotlisi lo re o tinne abantsa ka lebaka la phosonyana tsa ntse pedi tsa netse re le ga di bona tsa direthe tsa figarelo gagologolo figarelo a re bone fela bolena empa la le jalo ao ga ena matla gakalo mokotlisi
2: ona mme seo re se tlhalosang fela kore ga o sosheba nako eo ba tswileng ka yona ba sebeditse banna bana ba babedi o bua jalo ka ena Justice Figueredo le ena muzomuhle khanyi mme phetho ena o ne a tshwanela gore a etse gobane o ne a tlhoka gore a etse
1: ntshwagele fela jalo mokotlisi gantle fela ke fela papising tsa gaso go tsholo le o kaoke
3: a ke leboe motlhomphego wa ka mabedi taba ke ena naana fela o le setshwantshong sa setlhopha sa di-Springbok o iketlile lesea Eben mmoho le Cheslin o le kara locker room le ka thaneleng ya stadium le RGS Neyman letsatsing la papadi o bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana le o shebella diboke ka o otlologa o le ditulong tsa maemo se o tshwanetseng o se etsa ke o reka o skene le o kenela thudisano mme o ka gapa monyetla wa go bitswa gore o be e mong wa di-Springbok ka Coca-Cola mme o ka gapa mme go na le dimelawana le dipegelo bontate ke kopa tle le tlhokomele tlhe re go tloba le rugby mme ke tla kopa gore le leke gore tlhele o tletaba tsa lona ga di ya qetelelo mane le leke gore letlhe le feneketse le qete bana re tlo ya ditabeng ka moramono e be ba taba tsa rugby ke a leboa
4: tsa dipapadi
1: Kialeboa, ena aptitulo, kialeboa, hante fela ka kapekholu, hante mamedi resella jalo inte ili noto, masakure kabobedi noto, Milford noto, sekapasa Chipa United, huku ya Chipa United, jale kia busanu, dirobedi, kapachere kia ya Chipa United, dirobedi, mi disanu, kamuna kahu, Milford. Disano kamana ka Milford eta ko so huku ka kwano kamana ka hukun eka lebuya buprima ho le bana to sa kamana ke na mbele bole tele le pala jolo bai hula ka so homne e ibile ke na yalla pala otiposo haibe yaluna kamono bolo yaluna kamono se to pasa Milford ona le petro se pedi se tsetseng ke moni khatebe o kene ke moni siposetu liana o kene kamana ka le tsakureng la se to pasa Milford Retota Rashabarna, Chibamang, Batsileng, Harabang, Kibonizano, Menzi, Chili, Liana Chemungabana, Bailumre, Baile Bata, Bata, Mumamedi, Aile Bata, Bata, Mumamedi, Capatana Tepedi, Setsuanan Kato, Naki, Redi, Tegue Castle, Mosele Sing, Retere, Setapasa, Chipa United, Horace, Chipa United, Hojasi, Lesa Tewaka, 2008 empa hore sibitswa 2000 sibitswa jwa Chippa United ho bapala kwa mona le tinya rona ya PSL ene le ka setlopa ka selemo sa 2012 kana ko yeo ho ila thewa setlopa sebitswa ka roti Milford FC mme ke khatola pele setlopa tsena tse pedi di kopana nalaneng ya papadia ya bolo ya maotu mme o tloplore setlopa sena sa Milford mo mamedi ke setlopa se leng hore se sebetsa ka bokgabane bona ba e sale ke ane bolo ka manene empa ka jalo a obanna kgatebe ya mosola bolo o teng ka mane sibathibane o teng ka mane sibathibane e leng yena nobali e motlotse mokotisi kgatebe mme go bonala gore nakong yena e ge leng go yona metsotsong ya tsheletseng karolong yena ya bobedi ya papadi banna bana ke gona ba ntseng ba tlile ba tswela pele ba nonyana maikutlo
2: ona mereka sa lo se fela re ne le phoso e kgolo ga holo entsweng ke setlhopha sena sa Chippa United ba ne le tsano ya bona mona bareng ba lebala ba kentse jalo Abubakar Mubara le yena mohlankana ena Goodman Mosele ya ba mohlankana eno a khanyisane Kgatebe o utswa bolo maotung a bona ba ntse ba neletsana bolo e leng re ne le maemong a kotsi ya golo ya re ha ka ta ho utswa bolo eo ka nnete a tatamala a re ya mekwallong a bala gaufi mohlankana eno a e leng yena sethibathibane sa Chippa ke bua golo ka yena Stanley Nobali ya ba o kgona go tshireletsa bolo eo mme re ka tlhalosa nako e fetileng gore ntlha e tla bang teng setlhopheng sena sa Milford ke diphoso tse e tsiwang ke se tlhopha sena sa Chippa gagolo jang ga ba aga bolo go tswa ka morago ba neletsano tsa bona e ba tse gutshwanyane tse e leng gore di beya setlhopha ka tsa gatelelo e golo gagolo
1: metsotso rona ke ne masome a mane a nang gantle fela metsotso e masome a mane karolong yena ya bobedi ya papadi ntse le noto matlhakore ka bobedi setlhopha sa Milford gopola gore ke setlhopha se e leng gore se ile sa thewa jalo ka kile ka tlhalosa 2012 ya ba ke mohe ba ileng ba iphumana jalo e le gore ba reka maemo a setlhopha sane sa Uthongati ka mane ka NFD ke nngwe ya dintho tse tshwanang ka tlhopha tsena tse pedi empa bona ba rekile maemo a wa ka setlha sa 2023 le 2024 mme ke mo teng he nnete ke gore tlhopha sena sa Chippa United sa Milford ke banna ba e leng gore bogolo ba nako ga ba tswile ha ba tswile ba bapala gole le lapeng ba batla ba fokola ga golo fela gobaneng diperesente tsa bona tsa gore ba tla ba tlole papadi borra dipalopalo e leng borramahlale papadinyana ya bola maoto kapa bakgakolli ba papadina ya bola maoto ba ile ba re tlhalosetsa gore e ka ba diperesente tse 20 a nang le metso e robong gantle fela mme seo ba se nkile go tswa dipapading tseo ba seng ba di bapetse tse e leng gore gole le lapeng di 40 a nang le metso e robedi mme jwale he ke mo e leng gore ba kgonne fela go tlola dipapadi tse leshome le nang le metso e mene mme seo mokotlisi ga se re makatse ga papadi ena go ka etsagala go keteng ga ba jalo mohlomong ga o ka etsala gore e tsamaya jalo e le noto go noto ga re bone ke ane bolo empa ne sentse phame flagauthe le ka motsotseng ka mone Chippa United e ke ba re makatse go lata dipalopalo tsena gore gole le lapeng ga se a ngata ba gapang dipapadi tlhopha sa Milford ke notnoto letsatsing la kajeno re saletse ke metsotso e mene
2: ngwana mme go fela go le jalo empa ge papadi ya bolo e leng papadi ya bolo ngwana mme go kana ga etsala go be le phoso e e tsiwang ke setlhopha sefe kapa sefe ga golo jwang ga o sosheba ka mogo go leng ka teng ga jale o seke wa lebala le gore mokgathala le ona wa kena ga o sosheba metsotso ena eo e re leng go yona papading ena bonete ba taba re bone ditlhopha ka bobedi di bapala ka thata e le ka nnete di bapala ka lebelo le godimo mme ebile ga jale ba ntse ba etsa fela jalo ke ka go kileng ka tlhalosa kare phoso e tla e tsiwa ke setlhopha sefe kapa sefe e tla fa setlhopha se se monyetla gore ba ka tlhabantlha mme re gotlele morago re bue ka dipheto tsane tse ntsweng ke mong ga dipupuma ke bua jalo ka setlhopha sena sa Milford re bone jalo Menzi Chili e leng yana mokapteni a neng a bapala bogareng ba lebala a tswa go kena Siphesethu Ndlabi mme gape go tswa sebapadi sena sentse bapala ka karolong ya tlhaselo ka tlhakorene le tona ke bua jalo ka yena Bulelani Sekgomoshe mme Bulelani yena re bone go kena jalo Khanyisani Kgatebe mme ke ka gore re bona setlhopha sena sa Milford ba ntsha dibapadi tse tlhaselang ka tshepo le tumela gore ba ka ba le monyetlo gore ba ka tlasela ba tlhaba dintlha
1: e jalo fela gantle tabena momamedi metsotso ya rona kena e 40 a na le metse meraro karolo ke ya bobedi ya papadi e ka nna nara re salotse ke metsotso e mekae ke emedi gantle le sekgatšhana gore re tle re tsebe o fitlha pheletsong ya ena papadi e le noto ka matlhakore a mabedi noto Milford noto Chippa United dipapadi tse tlhano kapa ke re tse nne tse latelang kapa tse tlhano tse latelang tsa setlhopha sena sa Milford ba tla bapala ka di 12 tsa September ba tla bapala jalo le setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tla seamoela ka mane ka ka Nelson Mandela Bay go latela ka mogota ba di leng ka teng mme ka di 20 tsa September matlatle ba e iphumane tsona ba bapala le tlhopha sane sa TS Galaxy ho tloha mono papading ya di 17 tsa October ba tla bapala tsona le Kruger United, mme ka di 30 tsa October ba tla bapala le tlhopha sa de Stellies hona ka bane ka Danny Craven Stadium ho tloha mono ba phethele papadi ya bona ya bohlano ho tsena tse latelang ka kgahlano le tlhopha sa Polokwane hona ka bane ka Polokwane ke sehlopha sena sa yona ke sehlopha sena sa ke bua jalo ka banna ba tlhopha sena sa Cheaper United. Ke bua jalo ka Cheaper United ho latela ka mokgwa papadi tsa bona di tlabeng di dutse e ka teng wena momamedi wa ka ya ratehang. Ha re shebe he tjane bolo ya tla ebile keo tsoma ka matla maholo ka mane mo barane empala jalo ke ene be rotha jalo bohareng ba lebala e tla hantle ha banna banna ba itse ka bohareng ba lebala ka mane empala jalo chapala fatshe o tseposo. Ho tswe le mapetse ka mane wena poso monna bansa. Ho tswe poso ka mane monna iso bansa. Ote poso he wena ka mono bansa o ba petse wana motho hampe e tlaba boleto swang hantle fela e tlaba boleto swang hantle fela mona momamedi bolena e tlatlo swa e tobane le mikollo ya stopa sena sa Cheaper United jwale e dipakeng tsa ho yalla ka botshabatsatsi le pionelitsi ya di la stopa sa Milford e dipakeng tsa mola ona o mogolo wa di 18 tsena tsa sehlopha sa Cheaper United le mola o bohareng ba lebala, mme ho latela jalo meralo ya lebala ke dikgato tse mashome a mararo mono mo bolong ya editseng teng kanisa empala le jalo ha ona mo yang teng ebile ba itshola ho thwe ha ebe huku hape ya sehlopha sa yona ka mane Milford ke ya bosupa jwale huku ena e leng hore e tla rawa jalo ke sehlopha sa Milford e raelwa ka mane ka borwa botshabatsatsi ho thwe ho thwe ke tahlelo monna lona batla buisa hukung ya ona batla buisa hukung a re o jalletsa moletsa phala mongadi thulo athe mongadi thulo o ile a hla a etsa bonnete ba gore o ho tsa phetiwa momamedi mfekane wa kena ka mona ka tlhopheng sa Cheaper United mfekane wa kena ka mona wa kena jersey number 8 mfekane kaya mfekane wa kena rabolense pala jo hormone o tapalo bolense Cheaper ya basula kama ne Cheaper United ha re bona ke hape ile ka jolo sasela mme pa le lo jolo ao banna we ya basula mme re he mo mamedi ho santsa le jolo tsaselo ena ya tsopa sena sa Cheaper United re khutela pa futsa khaso ka pele nyana re tla khutela ho wena mokotlisi
3: wa tlan le qete ngwana morena ka re ya rugby jwa.
1: Oh, kya leboa. Re se ke hlakole ena, ke hlakole monga phofu ena he. Re se ne ke hlakole ena monga phofu. Ha re bona tsane bono. Mokotlisi, bane ba sile ba sasetse kapa sena sa Milford ba sasetse ba sasela Cheaper United ka madi mabi ya o tla crossbar ra bolo ye.
2: Ene le monyetla o mote ngwana mme re ka e bala menyetla ena empa he Cheaper se tlhopha sa Milford e hlile se batla se sebetsa ka thata no jwale tlhaselo tsa bona di a bona hala hore ke se tlhopha se tsebang nako e hlokolotsi baneng ba tsebo o sebedisa metutu ena ya o ketela e le metutu ena e senyeileng e mene ka ofela, mme hona ho a bontsha hore ba tswile morolo dibapaditsane tse keneng di tswa bankeng ke dibapaditse e leng hore bonnete ba taba di sebetsa hantle haholo ho nka sehlopha sa bona ho se isa pele papading ena.
1: Ke a leboa mokotlisi, ke a leboa Sello Mano ka Bloemtown o perenyetse o sengangata ha ke tla ke shebile taba tsa rona ka kwano a re coach my coach ke a leboa ka boitsebelo bo o mphileng bona ha di mona ke ntse ke ngola fatshe dithuto tsa gago sealemoyeng ke a leboa Sello Mano. Ke a leboa Tumi Mokgele, ke a leboa Ntsizi hantle fela go tla ka ona ka mane ka botshabelo a re re ntse rena le wena ka kapa e kgolo ga re bone he ke a lebolo ya tla tshola ka batla magolo ka mane nobadi ebile keo ya lapalauthe ne sentse le e tshetse moedi banna ba eso le sena pasporoto lona ka mono setlhopha sa Milford lona ka mono setlhopha seo sa Milford captain my captain wena ka mono captain my captain ke bua ebile hantlentle monenoame o ile a hlatswa jalo yena mokapteine ke bua jalo ka Menzi o ile a hlatswa Menzi mme a fana ka lebanta o ile a fana ka lebanta jone he ke yane bolo ka manene emthetha sebile ba raile bolo etelele ebile e tswela ka ntle otho tahlelo ya lona sehlopha sena sa Milford kapaothweng ke ya Cheaper United otho ke ya Cheaper United e ka nna laneng kapaneng phala resetse fela ka motsotso fela hore papadi tla se fitla pelatsonga re bone ka kwano ka mona Tony Mbungane honka bona wa itse ba ke bona telele ka tlo ho ka mana impala le jala mohlula mo nena khatelene e bile tsola ka ntle intsua ka mona ke khanyana e ke na ka mana khanya ntsetsane Ati elahleleng hape ka mona Mbungane a hlela ka mana impala jolo ke na bolo ya tla ba khabeletsa ka mana Chipa United ene e bile tsola ka ntle e tsola ka ntle jolo ti haibe tahlelo ya ha ka mona hape Mbunga Hotela sela ka mana Tony Mbunga aka kwa no ka mlo ka prima hole bana noto ho noto noto masa ka bo bedi e ka nna nang ka pani phala ne ya mong ha di tshulo itse ha kiriano yalla khato la pele yalla khato la bo bedi khato la boraro ya bolela hore banna ba heso le ba petse metso tsone ma shima robong e fedile ka rlo nyana ya pele papadi e kapakere ya bo bedi ya pele ya bo bedi ya papadi e fela tsono e lo retse Noto kama sakura mabedi Noto setlhopha sa Chipa United e le noto setlhopha sena sa yona ka kwano ke baka Milford papadi e leng gore ebile matla haholo tlhopheng tsena tse pedi mme jwale ke re kryalo mokotlisi gobaneng ke mona mo teng re fumanang gore ka re tetse tshetlha di tswile he ka mona ka tlhophe sa Chipa di bile pedi go ya ka mogota badin ka teng ga re soka go e ba le karete e tshetlha e tswang ka mona ka tlhopheng sena sa Milford mme ka nnete nnete mo mamedi go tsamaile fela jalo re fumana gore dihuku tsa Milford di bile supileng a thetsena tsa Chipa United e bile tse ka banga tse robong ka ofela karolong yena ya bobedi ya papadi le ya pele ya papadi mokotlisi re adile jone ke nako re ya pese
2: o ne mme hari akaretse re akaretse ka gore ebile papadi ya monnati e le ka nnete baneng seo re se boneng kore ditlhopha ka bobedi di ne di tlhaselana mme o ntse o sa lebale gore ke papadi ya botlhano e leng gore setlhopha sen sa Chipa United se bapala mme ke ka gore re bonang ba ntse ba na le maatla dipapadi ka bobedi ditlhopha ka bobedi mme tshepo e le gore ba tlhabe dintlha ba kgone gore ba tlhole dipapadi mme jole ka ke tlhalosa ke re ebile papadi e ntle e leng gore o bone maikemisetso a mangata dipapading diqeto tseo ba di entseng ke tsona fela la tsika ga tlhalosa mfela re ha di ba sebeletsa go bana bane menyetla e o e leng hore ile a fungona haholo ke sotla passenger Chipa ile ba qeto tse for sighting mme ba katella jolo ba sa tlhaba dintla mme ha o khutla sotlopeng sena sa Milford o bona le bona ba sebeditse ka thata go tlo ha papadi ne qala go fitela papadi e fela hona ho bontsha hore maikemisho tsa sotlopa sena sa Milford ke maikemisho tsa matla haholo go bana bane bane di papadi tsa bona ke di papadi tse leng hore di sebetsa ka thata e le ka nnete mme re ka tlhalosa fela re di thiba thibane di batle di sebe sebe tsa baneng se tlhopa sa ne sa Milford re bua jolo ka yena Lungile Nkosi ke yena elenga thiba di bolotse batlang di lekotsi mme di bolotse leng hore di hlagatswe tlhopeng sena sa Chipa empa ha ile Stanley no ba le yena e bile di bolotse pedi fela tse leng hore di letsa fitla mekolong ya hae mme e taketela jalo e sa ba dintla mme hape re bona he metutsung ena e mashume a robong a papadi se tlhopa sana sa Milford se fumana monyetla sa hore ba ka hlaba ntla ka hloho empa he bolo e o e be o tla palo ena e ka hodimo mme ya ba ke monyetla o senyehile ke le ka hlalosa ebile ke a hlalosa kere ebile papadi e ntle pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi mme seo re se fumaneng ke gore ke noto ho noto noto ho noto e bolela gore bonnete ba taba ebile papadi e monate ditlhopheng ka bobedi
1: mme tlhopha sa Chipa yesamna Milford papadi ya bona e tlhatlhamang ke kgatlhano le tlhopha sa Richards Bay ka Sugar Ray Kudu Stadium mme e tla ba papadi e matla haholo eno mokotlisi ke ne ke rialo fela gore ke emele monneno a ke bona rona o tla
3: kgetlhamang
1: pa he checka nnete go bonala gore e ka kare o tla kgethwa motho ya kgethwa
3: mabedi o tlo re tshwarela ka nnete ke latlhaka tlhalosa gore re tlo ba le mathata ka kwano re tlo tlamero re tle re ditabeng ba bene metso tsuke mhlano pelo ra mhlano sebeletsena ke mantlha le sedi FM SABC ditaba di bola ke Rabosana Roger Madiehe.

0: Bensadi Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina tina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
1: Re he pele ke so mabedi metsi sugene mine kamera ho raya botshelela ke u balle taba yena na hana fela o le setshwantsong sa sehlopa sa di Springbok o iketlile le Sia Eben Mohole Cheslin o le ka hara locker room le ka thaneleng ya stadium le RGS Neyman le tsatsing la papadi o bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana le ho shebella diboke ka ho otloloa o le ditulong tsa maemo. Se o tshwanetseng o se etsa ke o reka o scanne le o kenela tlhodisano mme o ka hapa monyetla wa ho bitswa hore o be e mong wa dibok ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo. Nna ke qetile monna nyei e motshomoratuwa ke qetile DK re qetile ngwana mme ha re teane hape hosane mabedi metsotso ke e mehlano ka morago ra ya botshelela ke o sia le e motshomoratuwa.

Mabula tsebeletso ya le sedintu beletle go dumedisa metsotsong ene mehlano ka bora gore ya botshelela go dumediswa ke mzwake wa Kajela e motho moratuwa re le boe re masedi mphatlalatsane na le diamiso ra bo sa fele mogela wa gotso wa boetseng re fa mogau wa hae ka jeno re tlo kopanga sia le moyeng sa o se ratang mme re re tlo ke le nana ya ofela ka jeno re tlandeletse fela papadi ya rugby mme o tlo re nele matso me tsing re ke kira ba le ditaba tsa gore ya botshelela tsena tsa gore ya botshelela ga tla re fumana jalo gore nyane ya bosupa ge se di watla a ge se go fa tsona di feletse ke le botshelo ka oke na lo le monate ya go lola dipapadi o sebeditse go etetsa mo phomola tlharometse o tsuka morago ra ya botshelela go tlhemoleng teng o leetong o mosebetsing o lapeng o sa qhalolotse ke phamisa batsoke ya o dumedisa tlhe ka jeno tshebeletso ena e na le wena ka nako tsotlhe.

0: Momamedi motle wa tshebeletso ya lesedi re boetse re atiana hape tlhakisetsong ena ya rona e ikgethang. Kgweding ena ya Lwetse re keteka botšhaba ka gare naga ya rona ya Aforika Borwa, mme ke tokelo ya rona jolo ka Basotho go tseba gagolwanyane ka dijo tsa rona. Ntumeleng Basotho, ga ke qala ka jeno tlhakisetsong ena nke ke re ruri bophelo ke selwane se matlho wa ntšhotšho, e tswe bophelo bo mabelebetlo a dinaka tsa nare. Ga re opoleng tswana tsa tsitšhaba sa Rantsho, bana ba mankgaodise Motshwana, re pheleng ga monnate ka kgotso. Ena ke kgwedi ya Lwetse, tlhoo ka jeno re tlo ithuta ka dijo tsa Basotho. Re ke re utlwe rena bona ga e le gantle ba ne ba ja tse jwang nakong ya go feta, le go rena ke difeng tse neng di ba fa maatla a gore ba ne ba bone letsatsi le e latelang. Ke o re tlo ithuela tse molemo ka jeno tlhakisetsong ena e ikgethang tshebeletsong ya Lesedi FM. Ke a o mema motho e motle, ga re tlo ba mmogo. Ke rata go leboga ka tsela e kgetheileng ditsebi tsena tse ntseng bonnete ba gore di re betlela tsela, ebile di re fa gagolwanyane ka dijo tsa rona tsa Basotho. Nka lebala jwang motlhomphe Ntšha Gamoloi, ntate Mofokeng Phoka, ke lebohile Gabane Yeso, ke sa lebale le wena ntate Molala, ke leboga go menane Gabane Tseso. Pula ene le Basotho, re ne re gole re bone tse dintse tlang. Ena tlhakisetso e fupuditswe ya lokisetswa kgaso ke nna Matshogo Mahloko, diphaposing tsa kgaso tsa Lesedi FM. Ke rata go leboga ka tsela e kgetheileng mosebetsi mmogo le nna Ramotšhini Motlhomphei Moloko Mothapo, ya ileng a etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha tsebeng tsa gago tshebeletsong ya Lesedi FM. Ga re mamele re ithuele tsebo.
1: Bophelo ba Mosotho bo itshitlheile gagolo godima tlhago le tlholego. Ka lebaka tseo, dijo tsa Basotho di tswa mobung, naheng, dinokeng le diphoofolong tse neng di fumaneha tikolong eo ba phelang ho yona. Ba ne ba ja dimela tsa naha, mefuta e fapaneng ya meroho, metso, ditholwana, mabele, poone le nama ya diphoofolo tsa naha.
2: Ha re bua ka dijo tsa Basotho tse neng di jewa se Basotho ka nako eo ya kgolo ya rona, nka tla ka qala ka katisa hona. Ha ke hola nna ke ne ke ja eng. Hoseng ha ke tsoha, ke ne ke tsoha ke hama. Ha ke qeta ho hama, ebe ke tla nka lebese lena le ke tswang qetang ho le hama ke le ise ka tlung, kapa ke lebehelle kwana. Jwale ke kgutle ke tlo hama le leng ha. Lena le ne le hangwa kgetlo la bobedi, ke lona le buang ke ngwana moshanyana ka mpa Modisana. Jwale ha o le Modisana, o na le papa ya gago yo o tlaeng ka ga o tloa gae mona. Papa ena re e bitsa Polokwe. Wa e bopa o e bope, o e bope, o e bope, jale o ikenye ka selataneng sa gago sa letlalo. Letlalo lena ke la Tshepe kapa ke la Tshipu kapa ke la Tshiane, ke la diphoofolo, mara le tsuweng hantle le sekono. Jale ga o qeta mono lebese lano leo le hammeng ka ga o se o qedile o hama le bitswang Masokoto. Ga ke re kgomo ga o e hama e na le go patela namane lebese, wena o re o qedile gante e patetse namane ya yone. Jale namane ena ga ntse e nyanya e betse e sisa kgetlho la bobedi kgomong. Jale leno lebese ga o le hamele ka gamelong, o le hamela ka lenakeng. Moshanyana o na le manaka a ka bang mahlano ga e le maria, a ya botlhanong ga e le maria kapa go sedileng, empa ga e le tlhabula a ba mararo kapa a be mane, gobane lebese le dia ka pele. Motlhanyana ga a disa ga a ye lebese lena la motsididi, o ja lebese la mafi, gobane lebese la mafi le batla le dula ka maleng ka mona le dilene. Jale motlhanyana eno ga a fitlha nageng mane a ntse a disitse o ntsa ntsha Poloko yane ya gae a loma a nwa lebese leng a shebelela ka lebese.
3: Badisana ga ba le nageng mane go na le dijo tse di ditlama tse nne ba dija ga kete ya motlhala, ditlama tse ka reng bo Montsokwane bo Mankedimi jwalo, ke ditlama tse e leng gore di a jwa bo moetse wa pere. Badisana ba dija mane bo Meroboi bo Menokotshai jwalo, ke bo diwete moko bo swetemputse bo ke diwete bo swediwetla, ke diwete tsane tse melang nageng mane ga o le Modisana bo Mankoto jalo, ke gona ditapole tsane tse melang nageng mane tse jwang ke Badisana ga o le nageng mane o kale o lapile le ba jale o tla tsheka-tsheka mo o itjelme jwale re tla mefuteng ya rona ya merogo. Re na le merogo ya rona ya nahimane, re na le papasane, re be le tenane, re be le sepaide sa thaba, re be le bobatsi, re be le leshwabe, re be le legamana la barwetsana, re be le ditedu tsa phoko, re be le moetso wa pere, re be le setlhokojane, re be le legaraswana, re be le qhela, re tlotla re ba le serui. Dimela tseno ke dimela ke merogo e melang mane nageng gagolo.
4: Ke tla leka gore fela re ke re nke metlhala ya mefuta ya dijo tsa Basotho le gore na di thewa jwang, di lokisa jwang. E re ke qale ka diphoofolo tsa naga. Re itse Basotho ba tlile ba phela hantle ka go tsoma, mme ba phela ka nama ya diphoofolo tsa naga. Le ga go le jalo, diphoofolo tse fapaneng di ne di sa tlhajwe kapa di lokise kapa di phewe ka mokgwa o tshwanang. Phoofolo ka nngwe e ne na le mokgwa wa yona wa go tlhatsiwa, go sewa, go omisiwa, go beswa kapa go pheya. Go tswa ka gore ke mofuta ofeng wa phoofolo. Ke tla tsamaisa le mmedi fela. Mmutlanyana o ne o etswa gololo e le legotlwane kapa o ne o ka omisiwa ya ba ga morago wa beswa kapa wa phewa. Ga re nka phoofolo e ka reng pila, Basotho ba ne ba qala kha o etsa sefinyela. Jalo motho a ka rena sefinyela ke eng? Sefinyela ke kadi ya pila e neng e tlhokiwa e ntano tshela dikagare tsa yona. Dikagare ke bolela ntlhane, ntlwanamatlhanya, sebete, lebete, pelo jalo ke le go nne di gabelwa gantle ebe di kenywa ka monakara sefinyela, se a menwa ebe se a tlangwa. Ebe ga setsedile o tlangwa mono se tla phewa kapa se beso mollong go ya ka tsela eo motho a neng a rata ka teng. Ga e be e le gore go phewa nama ya pila e ne e ka bidisa makgetlho a ka bang a mabedi, mme metsi a pele a tsholla go fokotsa lephoka e ntano phewa gantle. Basotho ba ne ba rata gore nama ka mora gore e phewe e tlogele e gatsele e betsiwa le bogobe bo futhumetseng ba mabele. Phapang pakeng tsa nama e batang le bogobe bo futhumetseng e ne e tlhagisa tatso e e kgethegileng e e rothisang madi. Moro wa nama le kgobi wa morogo le tsona e ne le dikarolo tsa botlhokwa tsa dijo. Moro e ne e se fela metsi a setseng pitseng, o ne o nka tatso, mafura, maatla a nama kapa merogo e e phehilweng. A re nke motlhala wa bobedi. Motlhala wa bobedi ke gore gobane Basotho ne le dihwai mme ba ruile. Ba ne ba na le diphoofolo tse ruiwang. Jale diphoofolo tse ka reng kgomo, podi le nku tsona gantlentle di ne di sa tlhaje go jewa ntle le go lebaka. A ngata polopolo e ne e tlhaja go phetha mosebetsi o itseng wa lelapa, setšhaba kapa badimo. So kgomo e ne sa phego fela gobane re lapile re batla go ja, ne re e phea gobane re na le meetlo ka yone. Ka Sesotho phoofolo e ne e sa je gobane fela e jewa. Sejo se fetolwa ke mokgwa wa go se lokisa. Motho ya se fuwang nako o se jewang ka yona a mmogo le sepheo le morero wa tsone. Ka gona nama ya phoofolo e ruiwang e ne e sa tlhalose fela gore na e tswa phoofolong efe. Go ne go lokelwa go botsa dipotsonyana tse ngata. Motlhala, e phegilwe jwang, e pheeletswe ketsagalo efeng, e fuwa mang, e jewa neng, e phetha moetlo ofeng.
3: Jwale re tle mefuteng ya rona ya dino. Mefute ya rona ya dino re na le jwala ba lere, ke jwala bane bo ntshwang ga go ntsha dikgomo tsa bagadi, di ntshwa ke rakgadi ka sakeng. Re be le jwala ba lewa, ke bane bo ritelwang ka nako yane e leng gore ga go qeta go kotulwa masimong, jwale ba ithabisa ba leboa thai masimong e be ba ritela jwala bane ba lewa. Re be le jwala ba dipitsa, jwala ba dipitsa ke bane mo ritelwang ga o ile go ba le lefu mme go tlhatsiwa dipitsa ka mora lefu. Ke ntse le mofuta wa jwala ba rona ba Sesotho. Re be le jwala bane ba leswatsa, jwala bane ba leswatsa ke bane bo nowang motswetseng mane ga o ile go ba le motswetseng mono, mme batswadi ba ngwana ga ba leboa batho ba tlileng go tla thusa motswetseng ka metsi. Motswetseng gale kwano go ne go ya metsi go phelwa motswetse go tla phomole go etsetswa dintho tse ngata mono motswetseng. Jale batho ba ne ba tla mono ka nako eno ba ne ba ritelwa jwala ba lewa, bantwana ba leswatsa e simbalewa jwala ba re satso ga di kana go yino ine le mokitsana uno itse tswa fela go lebuwa batho ba ano
4: a re tsa mehlala ke tla nka diphopolo mhlomong ke tharo fela re ke tsa mhlala ka tsone a re tsaba pudi pudi ine e hlatso ha holo go pheta mosebetsi wa badimo ha holo ha motho a ena le moya wa badimo kapa go tlokala gore go tlo mosebetsi o itseng wa semoya ke ha ne go hlatswa pudi ke le mono ya ke ka fela rala ka pudi ra e hlaba ka hona pudi ne se fela mosodi wa nama go folong eno madi a yona nyoko ya yona letlalo le dikarolo tse dingwe tsena di di ka theka mosebetsi e fapaneng go latela monetlo o neng o etswa le sephio se ne se latela a re nka motlhala wa bobedi nka nku nku ga se nama ya nku ko ra re tlanga nama nku ga se nama nku fela moelelo wa yena o fetolwa ke morero o nku e tlabelwang ona ka go nama eo tsela eo e sebetswang ka teng e thetawang ka teng e nokwang ka teng e laolwa ke sephio le morero wa yona mme le moetlo e leng gore go ya phethega re ketse motlhala go ka ba le nku e bitswang nku ya lefu mme e ka tlhatselwa mabaka a fapaneng e ka tlhatselwa go tlosa kgutsana bakeng sa setsiba go kgaola thapo kapa go phetha mosebetsi o mongwe wa tlhwekiso lenyalong gape nku e na le mabaka re ka ntsha nku ya kwae nku ya letswele kapa nku e amogela mogwegadi go mo kenya lelateng le letšha go feta mono ka morago gore ngwana a tlhae nku e na le mabaka mangata e ka sebedisa go fa lese ya nama e ka sebedisa ke malwemo a go tlosa sekoma kapa go gaketsa ngwana nku e ka boela ya tlhatswa fela go gaketsa motho kapa lelapa ka gona le ga phofolo e le nngwe nama ya yona ga ena moelelo o le mongwe le dikagare tsa nku tlile di sebetsa mesebetsi e fapaneng ga di abelwe batho fela gobane ba lapile di fiwa batho ba itseng go latela dilemo bong kamano ya lelapa le boemo ba motho letlogo ga re fetele go motlhala wa rona wa boraro e leng kgomo kopanya diboko jale kgomo le yona e ne e phetha mesebetsi e mengata le meetlo e mengata ga re tlhaba kgomo re tlhabe fela gobane re batla gore re fumane nama kgomo e ne e fiwa thomo ga e tlhatswa gore e phethe meetlo motlhala go na le kgomo e ne e bitswang kgomo ya mogoga e leng kgomo e feleletsang motse nama ya yona ga e nokwe ebile ga e phee gore e be monate ga se nama ya monyaka kapa ya mokete ke nama ya tlokotsi maswadi le go tlonana go se e noke le go se e phee ka menyaka karolo ya puo ya moetlo mokgwa wa go e phea o bontsha boima ba lefu matlhomola ao lelapa le leng go ona go ka ba motlhala bobedi wa kgomo e le kgomo ya bogadi tswalatšhe na le lebitso le leng jana la teng ena e bitswang ka lone e leng ke sa ba o lebitsa marege ke yona eno e bitswa kgomo ya go tlabitsa bagadi mme ke yona e leng gore e kopanya banyalani e kopanya malapa ga o tho kgomo e kopanya diboko ke eno ya bogadi he e tlabisang magadi mme e etsa mesebetsi e fapaneng gobane nama tsa yona na le mesebetsi le merero e mengata e fapaneng motlhala go na le nama e bitswang matlana e ntshwang nameng enana kgomong enana e leng nama ya bonkgono ga ntse o tse bonkgono ba llela matlala ke matlala ke nama e ntshwang kgomong ya bogadi e ne e sebedisang bogadi go ba le nama ya letswalo e tswang ka lehafing la kgomo e fiwang banyalani e leng go tsa e jesanya ke yone e ba kopanyang jale ga e bile gone ke leka go adima sekgoweng moo re ka re nama e na letswalo ke reng ya basotho e tlamang bakelane dikarilo tse dingwe di fiwa bo malome boragadi bontate bo mme kapa bagolo tse dingwe di sebedisa go amela mogwegadi le go tlisa kamano pakeng tsa malapa diboko le maloko
2: jale ka kgwedi ena ya maria tsa godisa tsena go na le kgwedi tsa godisa tsena tse bare motlhanyana senele godisa nako tsa gago tsa godisa diatla kuele ke tsone dinako tseo mošhanyana he a jang dijonyana tse ngata gobane kuele ka nako eno pone ena e se batla e tisile kgweding ena ya botshelela e sentse e kotula kuele mošhanyana o tla nka pone ena ro e utamane letano ke mane kapa letamo mane seretere bile re tenye mono re tenye mono gere ke matsete ba le dar ha bone se fedi re ne ro ntsha matsete mane re go ha di ka mona re je ba ne re tshene re re ke matshukutsha re tshela re besa molona re molona ha o so ele mashala ba le ka ha ona kana kwa rona le masenke a sa le teng ana sa le teng re tshela di male se ke mona re tsa bone na re ke se dera re le tsa re tshe mono e le monate ba lo ka ene ba e tsa di popcorn hona ba re tloe re ya le di ke na hona le mokopu ona matshimo mana re a nka go tsetela go tsetela ha re qeta go tsetela mono wa le re tla di tsaka o di mona ka mona wa le re ke di butswa butswa go bitsa di butswa butswa le mokopu ona wa le

0: re a re phehile mane ga nka lesokwana re ao jale go na le dijwa gape tse di tswang lesokwana dijwa tseno tse di tswang lesokwana ke dijwa tsane tse e ne e le gore ga go botswa dipolokwe mane dipolokwe go ne go phewa papa ga e botsue bogobe bono ga bo botsue e leng papa ga na bele re e tseba ka gore ke papa bogobe bono ga bo botsue e ba go phewe nama ka mane go phewe nama eno go nkwa papa eno go kopanywa le nama mane go etsa dipolokwe tseno mme dipolokwe tseno ne di sebediswa gagolo ke batho ba ne ba tsamaya maeto a matelele ga kete ya motlhala badisana ga ba ya motho bong go tla phewa bogobe bono ga bo phewe go phewe le nama mane ebe bogobe bono go kopanywa le nama eno kapa go kopanywa le moro ono wa nama jwale go bopa dipolokwe e ba sejo seno se monate mme metlheng yaka jeno ga o sheba ntho tseno tse re di bitsang dipolokwe ntse ka ntho e kareng ga ke kadima lentse la segoa ka pue batho ga e tlaetseng ntse kare ntho e kareng pae jalo ke bogobe o santse o na le seshabolo sa bona jale lesokwana leno le tlhaga mono lesokwana nako e go neng go pheuwe dijo tseno tsa mofuta ono e ba jwale di se di bopua dipolokwana mono go etsa dipolokwe gore e tle di nke nako e telele di sa senyeng bogobe bono bone bo sala ka mono ka putseng go ne bo bitsa lesokwana jale basotho ba bangata ba tseba fela gore lesokwana ke ntho e sokang gana lwale jale ka dijong tsa basotho ka mane o na le dijo sejo se ne se bitsa lesokwana e leng bogobe bono bone bo sala ka pitseng ga go botlwa dipolokwe
1: jale dijo tsena tsa basotho tsena tse neng di joa ebile di ntse di pheuwa le ka meriana ke tse entseng gore basotho ba nako eo e re fitlhileng ba le teng re ne re na le bonkgono ba dilemo tse lekgono kapa go feta di ne di na le maatla mmeleng wa basotho basotho ne ba gola e le batho ba maatla gobane ngwane motona ga a ile a tsoa kapa ntate ga a tsile o tla gotlela ka tlong mantsiboya a tswa mosebetsing mme mosebetsi wa mme e le go bona gore na o phea eng o tlhokomela bana jwang ga re ya dijong tsena tse o di neng di jwa mona ga re bua ka mekete e kareng e kang lenyalo ke mo go jwang he dijo tse ngata gagolo tsena tse neng di pheuwa dikuku tsena ne di pheuwa go pheuwa dikuku go pheuwa dinama go pheuwa dijo tse ngata gobane go tlhabuwe dikgomo mono dijo di ngata tse phewang mono mme dijo tsena di phegetswe gore go tlo ja mara go na le tse sa bileng ke bana mono kgomong ena ya bogadi ena go na le dinama tse di tswang ba re ke motlholwane ke e jwang ke maqheku e bonolonolonolo e ne e jwang ke maqheku ke e bonolonolo mo na lenyalong go na le nngwe gape nama e ba reng ba ralla ka yona e ne e tlodiwa ke mokgonyana le monyadiwa le ba tlotsana le ka yona mono gagologolo ke ke bone e le magolokwe ba etsang jwalo jale dijo tsa basotho ntate di ngata gagolo basotho ke batho ba neng ba eja dijo tse tlhodileng tse tswang tshimong o ne o tla kongwena gore ga ngata ga o kotutse selemo tsena kao fela o tlo ja dijo tse di kotutseng lemong se tlang o tlo ja tse dingwe di sa ntsenyane di na le maatla
0: bogobe bo bong gape bona bo bitsang mosolotsana basotho ba bangata ba ne ba sebedisa lelwalalane le neng kgoma mafatshe ke lejwe ebe le betlue gantle ba batlwa tshilana e le nyane e silang ga o sila pone jale dijo tseno nyeo bogobe bono bo jalo lelwala leno le le jalo ka nako eno ga nne o sebedisa jalo o tla silwa go silwa ega ga o qeta go silwa phofo eno e tselwa sethebeng mane kapo e tselwa ka mane ga e tshetswe sethebeng mane kapo e tshetswe segontong mane jale ebe go feuwa pitsa go a e tswang jale ga pitsa yane se feuwe mane ebe go ba le bogobe bo tla nkuwa mane ga papane se otsie bo tlo tla bo tlatswa lelwala leno ga o tlhatswiwa lelwala leno ka bogobe bono gobane o ne o sa sebedise metsi ga ngata kapo difatuko tsena tse sebedisang jwalo e ba bogobe bono bo nne bo phumula phofu eno lelwaleng mono bo bitsa solotsana ke mosolotsana bogobe bono gobane bo ne bo sola lelwala leno ka nako eno ge be le dijo tse kareng legotha e seng lefotha legotha legotha ke ka nako enana e e leng gore go jwa mokopu ga mokopu ano tlata go kotula masimo mane o le gae mane e ba go ntshwa dithotse tseno ga o phewa mokopu o phewa bo sekele bo seketsa jwalo kapo ho pewa di ge tsholwalo mokopu ona ho ka tla ho phiwa ha ho petsola mane o ewa mane ho ntsha dithotse ka mono tsela dithotse tseno tsa mokopu ha di ane uwa mane di wonne ha se di wonne e ba jwale di a ha di kwadi a siwa hape di a rua e le phofu e ka reng di pa di jwalo dithotse tseno no di bitswa le hotha di bitswa le hotha e seng le fotha jwale re be le re ntse re le mokopu mono re be le seketsa re be le sekele re be le sekete jwale taba ke gore na sekele ke ofeng seketsa ke ofeng ha re bua ka seketsa re bua ka mokopu wa lephutsi o sekilweng hantle yaba wa kgabelwa hantle o a phela jwale ha re bua ka seketsa ke bua ka phofu e pheheletseng le mokopu ha o qeta ho pheuwa mono ya re nako ano o so ka o etsa leselesele o so ka o bua ona ono wa lephutsi ono ha o so etsa leselesele mane e ka o a butha mane ebe re nka phofu ya paparali re a sokella ka mono re etsa bohobe jwale ha o entse motswako ono jwale re re ke seketsa ono
2: jwale ha ga dijo tsena tsa basotho ho na le dijo tse leng gore ho na le batho ba neng ba thijetse go dija ba sa dumelela go dija e leng batho ba itseng mme dithibelo tsena tsa dijo di ne di laolwa ke dilemo tsa motho bong boemo ba golo boemo ba lenyalo gore na motho o se a gapeditse kapa tšhe le sebaka sa gae ka lapeng le go setšhaba dithibelo tsena di ne di tšhaparolwa fela go tlhokisa batho dijo di ne di ruta bana boitshwaro mamello tlhompo le gore tokelo e nngwe le e nngwe e tsamaya le go ikarabela tokelo e nngwe le e nngwe e tsamaya le boikarabelo ke a tlile ke tla etsa motlhala wa dijo tsena tse e leng gore o na le thibelo go tsone motlhala wa pele ke mahe bana ba ne ba sa dumele go fitlhela ba fitlha dilemong tse amogelang ke meetlo taba e ne e se fela gore na ngwana o kgona go ja leje kapa tšhe o ne a lekela go fitlha boemong bo mo fang tumelo ya go leja jalo ka re tshore tumelano ena e tsamaya le boikarabelo motlhala bobedi ke wa barwetsana ka sesotho barwetsana ba e seo nyalwe ga ba dumelela go ja dikare tse itseng tsa nku go kenyeletsa le mahe moetlo ona o amanya thibelo ena e le go sireletsa bophelo ba ngwanana le bokgoni ba gae ba go ntshetsa leloko pele jale basotho ba bangata ba e ba re atšhe mo nane go tingwa go bana dijo fela empa gona jwale ga re setsa ntshetsopele ya matlhale a ka jeno e a bontsha gore namaa ya e sa bitswang e na le kokwanatlhoko e bitswang tetoplasma gondi ka segoa mme kokwanatlhoko ena e ama gagolo batho ba bomme nakong ya boimana ke gona mo re fumanang moelelo wa nnete wa dijo tsa sesotho dijo e ne e le setso e le molao thuto kamano godiso le tsela ya go gokaganya motho le lelapa setšhaba tlhago
3: e bangwe nagana gore o ke ka wa kgona go lefelela leqwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalontle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mogala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mogala hora tse 24 SMSa lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
2: le badimo le sedi
4: re ne re fupere ga kana ka jeno tlhakisetsong ena ya rona e ikgethang ke a tshepa o ikgoletsetse molemo ka dijo tsa basotho mamela tlhakisetso tsa tshebeletso ya lesedi o ithuele tsebo basotho ba batle e re pele ke a rwana le lona ke reng ho modimo re utlwe re rapela mphe motle hadi ra dikgwedi ramatsatsi wena mohlakolo e moholo wa senti wa semmapola letlalo e mojari wa ditshito tsa batho wa utlosa le malodi a morao re kopa khotso pula lenala ka ra chaba sa basotho o re nisetse ya dikgomo le batho getlegenone kana kotsohle le se

0: o me di tsa mele jolo tlhagisetso ya rona ka tsheno ya dijo tsa basotho ya reng ka jolo le bemetse sengwe re be di re ya go reng ya borobedi Afrika borwa di ba kentso hle motsebeletso yena e wa tlang re thutang teng ke phamisa matso se ponono ke wa tlama ka mangwele fatse ke ha re tlo e tshofa ka nkana ka magete re ka dingwa go ra le metso tswe re be di ba kentsa hore o tlona te fero o tlo thabe ho hle moleng teng ritito
1: a ke se khobo wa hamoshe a sebata puruma bhirimana bhiriya de life khobo horwa gaitla bosibu shwalane a kala mabuga ga so tshela wa medi botsari saba saba ne ntshile bo hale bata se puruma o hile tsa dithaba thata mafika hlepe o hile dilomo lomo

0: kajena emu sumoratuwa o lesedi FM fela ke molelo
1: hele hele le basuthu ba hiso le rato la dipompong ka tshedintsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekuku e bona dithole ana ibe o seroki o motho ya thellang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya hao mamela ditaba tse monate ke tsena lesedi FM le utlisetsa ke molelwa poetry session moo re tla hatisa thothokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao seo lokelang ho se etsa ke ho ingodisa ka ho romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079-758-5066 lesedi FM ke molelwa hashtag ke molelwa poetry session
2: Now motho wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba hona le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng, a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.

0: Wa tseba ha le re sa le banyane. Ne ke na no re ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re ntshwarele. E monyana a re.
1: Ha o pali ya se Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Freistata, Makufe, e kgutlile! Mokete o moholo wa Makufe o tla etsahala Mangong Bloemfontein. Ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Tloho o tlo mamela mmino wa bodumedi, amapiano le hip-hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la 12 Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe e kgutlile. Le Basotho ba heso, lerato la dipompong ka tsheditsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo, ka ema sa mekoko e bona dithole. Ana ebe o seroki o motho ya thellang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya hao. Mamela ditaba tse monate ke tsena, Lesedi FM le utlwisetsa ke Mollelwa Poetry Session, moo re tla hatisa thothokiso ya hao, mme re bapale marangrang a station, re bapatsa talente ya hao. Seo lokelang ho se etsa ke ho ingodisa ka ho romela lentswe seroki, mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona, nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079 758 5066. Lesedi FM ke Mollelwa, hashtag ke Mollelwa Poetry Session.
3: Now motjha wa Afrika Borwa ya batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse monate ke tsena. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, thelebishene le seyalemoya kapa makaleng a mang a fapaneng, a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.
4: Dumela manabeso ya le dumedisang ke Omali Themba. Bona, o mametse merethetho le e motsho maratu.

emotso mogatiwa emotso mosadi wa ka tshela banna o sa le teng emotso mogatiwa kakata go ya gorenyane ya bo go bonye emotso ntse ko mametsa ga ke tantse ka tlong ka mona emotso a ebo ntse ke na le mami ka mona tle emotso a tshe ga tantse ka mona kgale ha nna ka nnete re santsene ka nnete re gapasela ga to emotso ka nnete a ke re fumane ntate disetso tekete.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: ke nako ya moqebelo wa jackpoto ya lotto moqebelong ona o na le monyetla wa o hapa jackpoto ya lotto e lekanyeditsweng ho 12.5 million ena ke tšhelete e ka fetolang bophelo ba gago hang-hang mme mohlodi e ka ba wena shebelela ketsahalo ya go hulwa ga dinomoro ka kotloloho moqebelong ona ga gora e le ya borobong mantsibuya go SABC o ka ba e mong boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa ee wena lotho ya naga dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata dipapadi di tshwanetse go ba di dilemo tse ka tlase 18 kapa go feta bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya
2: Phitho ka mswake ka tšhela e motsho moratuo go lesedi FM fela Come on, lad.

0: se morethetho ka baka lebala le slogan o itse re kena rere lesediwe ka pa concert ya maabana fetsa o ka se bue le ena ya ba morethetho le slogan e ke se latlhile ya ba ke fumana se ke fedile ke ditsa mpala o le jalo ai a re ete moreng ya boroko
1: monna due corsal due wa re bolayo le ntate wa re bolayo no wa re bolaya o timeditse ma 90s le ma 2000 ba eme wela ba ipotse mara ai man lwele o motse moratiwe wele o nkiletse dife a ba ditsebe a bua lefelemane bane ko ka moka gaute ka Johannesburg.
2: Re tla tsona seponono le shimele metso se bile metso tsore o renya borobong ke tlodiela. Ba kena bana be sumane ho TikTok o Ernest Mosulwane. A hlongane bongana ro ka bana ka Peter Stein. A le siwe go bona Miss M. A meriki u bona Cecilia Chabalala. Ele kuru tumari.

a ke sa o le ba le rona tle Elia Marman Arantemo a tsaka na go tsedi ka mogolo fa tselala le selele ka teng e ri metswe hle o hloka la go le bana kana go tsedi mathata na hao o go etsetse o itlise ka nke e gotlisetse ka ma a di ntho tsona di teng fela o na le nako tsona.

0: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa di-draw tse akgang UK49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molakamong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Merithito ka Mzwake ka tjena. E motso moratuwa. Oh,
3: Lesedi FM.
4: Irubedi mitsotso siponono. Ake shaba ya ntumela hore vela ke tlake etse ditata. A tsebele tsona di lentse gabona. A se buhuri tsona se tsaise. Le Lesedi FM. Mollelo wa ha. E ba re ha ikokota.

sebele tswale se ntumela tlhaketla ke re ho riswe ratole na le le re kopanya ha moho le ha nna le wena re ka ruana makhubungwa na ka netegile re kopanya ke moya a sala ka go tsohle mme o be le mabedi wa monate bana nengwe hlatlala tena ka mora ho mona re nya borobong ba lwa ditaba ra bo sana madia ka mora ho mo lady sauce ke party time nna le wena ra tile morena re tlatiana makhubungwa ga so hape ha o ratile morena re nya le shume ya re nya le shume le tsomedi o sonta ha beke o thori Papa du skala bala hle go sasa mo sonta ha beke nane ola magulong a madala letla ha sa kwa kwana ka Kronstadt mauke two some tawu sama le murutili fuma ile batla go hasetsana nane ola magulong a madala o sane akamane ka mauke Kronstadt o se ke wa fitwa hle o fitle ka nako a ke a kopa hle o tlo fitle ka nako o re nya borobedi mano bo sole teng o dutse fatshe o fumane tulo sa hao ke a kopa hle jwetsa motswalle wa hao wetse motswalle wa hae le yena a jwetse ba bang o re le sedi a fem o sa ne kana no la magulong a matala le tla ha sa ka kotlologo mane Kronstadt mauke o se ke wa fetwa thuso motaung thotsa o dietsang

angeke usisukele speak wiki wi angeke usisukele bona ba tla hlabaka sizo re re correct Atsebele se ka ratenga le sedi ke le bula ngolo mjo ke wa ha khatshela mabote motle ha ntle uri mahlo ho ra ke ya borobong te batsana tsa ho ra borobong e bile le tsa o qetela tsa le sa se re di balolwa ke ra bosana madie

Rapetela seno tsa qetela sa letsatsi ka o lekola tsa boemo ba lehodimo re qala ka province ya Gauteng le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ka pula. Mpumalanga le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ntle le moo ho tla bata ka mafafatsane a Diaduma ka Botjhabela. Northwest le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a Diaduma karolong tse ka Bophirima. Free State le tla kwela ka o kgetha dibaka ho bate ka mafafatsane a Diaduma karolong e ka Botjhabela. Northern Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a Diaduma ka Bophirima. Western Cape le tla hla ka o futhumale ntle le moo le kwaele ka o kgetha dibaka ho phole ka borwa Botjhabela. Karolo e ka Botjhabela ya Eastern Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ka pula e bobebe le Diaduma. KwaZulu-Natal le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane le pula e bobebe karolong tse ka borwa Bophirima. Ditaba tsena tsa qetela tsa letsatsi mmoho le tsa bolepi di felela mona. O ka boela tamela dimamelela tse ding gape o sa noseng ga nako e tlabe le hora ya botshelela. DK.

0: Rising. Lady Soski Magazine.
1: Nahana fela o bitswa mo ba se tlopensa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele siya, Chaslin le Avon se tshwantshong sa sehlopha. O bina tina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla o o bitswa hore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola. Hola le dipehelo.
2: E bang ona na o roke ka wa khona o lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo, tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.

Dr. Duda, wala sa balis, Pony Sombele, Bashudu, Vara Sana Luav, Telepone ka unkela, Pukaya Boa, Sanere, Vara Makoba. Sa mga tukang kasi ng alisedi, mabudisha ba meso suke, mashume, ama bete na ng alimese mitlano, let's go to refer let's hora, ayaborbong, hashtag party time, ikaw mga kabelo baking, o sa mga alingwa ng wanana, kidikele di mageseni, fela hong rato ka mpisa lady suski, akamesa lo fitela hong ringa na lishume le meso, eme, di nga ta honi sa tahle di eza hale weso, di hora se na se taro ka ufela, ufitela bere kwa lalina le zansi, ela mga kabelo, ramo hila le zansi lo le chala, sonta. Hope la hore jene ka kamisa metse tsinge le shumele metse mehlano hore nge ya pele ke la hore nge le shume ha ile hantle hashtag classics bold ke le tlabolane tsa maoba le maobane eh mona he ke mo leng hore go hopotsa a diletseng eh ho tla metse tsinge le shumele metse mehlano ho fihlela hore nge ya le shume note head hore ke nga hore nyana le shume ho tla metse tsinge le shumele metse mehlano pele ke na hore nge ya le shume ka ditlabolane tse ithuka malakabe motshakong wa hae o kgabane haholo jole ke a tseba gore o na motshako bontshiwe emetswe ka thahasello e kgolo a tebeletse utlwe gore na backing ena he o go tshwaretse dife ntle le mone he hashtag grooves on wax re ikadile maobane ntho ena ha e le hantle re ikadile maobane re keteka boqhetseke ba di-DJ tsa di-vinyl eya re ke tinga di DJ tsa di finale mme la re etsa tsa mo ferefere Thulane the warrior tele bo simbona he re kena ka mona ka emalahleni province ya Mpumalanga Sizwe Nkomazi mme tso tinga mashuma mararo ka mara ho ga ile shome o isa u di bo class go go tla geletsa a re bope a re etse letsopa metso tsike ba shuma mara ka mara ho ra ye le shobe jola atamela wetse sentse ko mema ho bana o tsantse go tloetse mo bana e ba nga sa khona u lwa tsa mo bana atamela ka jeno tlo tlhoga na go dina ye le yo hle ya lwetse ga ta bere di tshwere ho kae re ke teka bo qhetse ke le bo khabane ba di vinyl ka ho pala mara ho kwana ho bana ha o ka tlhola wa sheba ka nete di DJ ha di tswa hole ka nete mme re ya totla le ho hlompha mo re tswang teng ka tlwaelo ena ya o jaifisa setshaba ya o jaifisa barati ba mina jole ha atamela kwane ho hashtag grooves on wax metse singe mashuma mararo ka mara ho ra ile shume kwane tshebele singe ratonga ya lesedi hey makufi a khotlile ha ke tsebela boso o tlile weso go makufi a khotlile ho tla di beha ka re ho province ya Free State motseng o modirosa Bloemfontein mme bo sumbo na hetse fana ka di ticket di tense ke fana ka tsona tsa emenya mekete mme ke fana ka di ticket tsa mekete wa amapiano le hip hop ke mekete o tla tsola pele ho tlwa ka le shumele boso le mong go dinga na ya loetse ba mo di batem ba tsile seng ba tla ba le hlohonolo la ho ikhapela di tikete tsa ho ba karolo ya mokete ona ka le shumele motso le mong kgoding ya loetse a tarenge tso seng nga tsa Bloemfontein ke le bona ke ke tsa molemo wa ho re ke seng si le naka le o kae ka pakai o ka mama la ena se beletswe le se di ka kotlo ho ho SABC plus makhu fe 2026 a di tikete di tense ke o fana ka tsona a ke moketse mo holo makhufi o tla etsala mangaung ho keteka mmino a le botshaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha jole he tlo imamela weso amapiano le hip hop a di tikete nga se ke fana ka sona ka seno ibe ke manya tla ba le hlohonolo arabe meswalle o fitlela hore nyana le shebele betse medi ho se mamang o ka itsamela ka di tikete tsa go lo nyakalla le thakasa ha marketing wa makhufi 2026 kala le shumele botsole bongwe.

086-3003-084. Ezo lang mo pilo mahaw chumiag. Aki mafala veke. Wa pitise la ke mafala veke mahulu ke mafala veke apile sihlenge sena so re leso na sa selimo. Khodi ke ya lwetse. Ezo lang mo pilo mahaw mai. 086-7403-084 086-7403-084 X Facebook, Instagram at ListenFM at Lady Soski 079-758-5066 Kana mo kaya WhatsApp mo ka tsubileng wa hao molaetsa teng. O kaisa hala inga bophelo ba hao mohotsi.

0: ke tlo morao. Ho party time fela. Le Lelisoski, ho lesedi FM.
1: Now motho wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke menyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.
2: Hele hele le basotho ba heso. Lerato la dipompong ka tshedintsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekuku e bona

0: with the amazing
1: Lady Soski Magesane.
2: Bumamputi, babelana ntho tse ngata. O setlela. Buikemisetso, tjantjello. Baba mbona, ha ba hloke ho ba lebaleng, hore ba be bumamputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup, e etseditswe bumamputi. Afrika Borwa, e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

Party time. Olesedi FM.

0: ho qadile ka seno se le seng emong a ka le dijo emong yena a bapala mmino wa nako tsane se fetileng ka opanya halifo
1: ha o pale ya se Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Hello, hello, hello, hello, Lady Sotsi. Hai, hai, hai, hai, hai. Yaduma ka dingwe, yaduma ka dijo, Lady Sotsi. Bona ka ona nako o tlo theoha bethetsena ha ka bosibu fela ho latela ka tsebe go tshwereng ka teng. Ha ntse go lebe ka tsebe ya Lady Sotsi ka 94.1 ka KZN ya Dinamo. Auzeni, auzeni wa lekosi.
3: Yo, Sotsi, o mpoletsang ngwana eso wa mofu. Yo, ho monate wa mamela ya lesedi. Bua le Mamokiti Maltswai.
4: Ah, Sotsi. Sotsi, walipenya wale, walipenya. Walipinyeleza wale, wale wadihatala wana. Wadihatala straight. Kwa kwale kwa. Mshomura pili uwa. Kisra amyanza uwa.
5: Ke le bula hula khaitse dia ga sa ga me ba di tshwa metse se ke le tshwa le boso le mong a ba pura le tse ha ya le shuma #classicsworld ka mo kamela ba keng a ntse re tsile ngwana ngwana na ke dikele di magazine ke tshilo ka re no the hate tlo re tsa mo fere fere o tlo re tsa high pitch me ke mona he ba tba sentse ba tsho ba ke dikele di go hopotsa diletse man o hopotsa di ntho ka dilebetse fela he sentapisa nka o fitisa le license ke kena ke ya hore letse o bo bolang ka nnete ke ntho tse mona theka o fitisisa ke ntho tse batho ba bangata ba bana tifelwang ke tsona ga ke le don khofotsa ke le ba mang o khofotsa ga itse dia ka gele kai kai re na tifetsu ha hola ha ntse le sa ditlabulana tseno sa mara ra ho #classicsworld ka nne sebe tsenge ra tsenga le sedi tsibula ba ha mo lae tsa di ho ke ha nong sa rona tse fa paneng at Facebook Instagram @lesediafm @ladysoulskin ga tengo x Facebook, Instagram, @LisaDFM. Wena haile hante uwezo oheza lango mfelo wa hao. Wana mutoko hoputa kai, hoputa mange, ebileleza. Ache, kadete tena tena kika sidi wuzi. Huna le mwure sinong hoke na ting. Wana haa. Haka wela puna zina haka manara nara nara kena. Tibi rinara. Ha, ho ha, mo hosu haka. Sama metuzi kene, shuma le metuzi miraru. Rifra lezi hora ya le shume. Ya, kajenu ena kodi hodimu ya lezi. Fela matati ya matlanu. Sama kese hodimu sa dikitete. Pedi mashume ama bita nangale metuzi le sing. Hau kitikala hau lezi wala kajenu le tati. Happy birthday. Oba la sedi ngosu. Ngata, ngata, ngata. Khabu khabu ya matlanu le kienu wezu. Hapu hapu ya matlonolo keno weso fela re go hopotse he hore busumbona jole ka ha hunso se ba hore ke la ka tshepisa la mane ke hore makhufe a gotlile jole ke mo ke tjo mo hola makhufe o tlaetsa hala manga wo metro ho ke tika mino le bo champa ba Afrika ka mogwa o ke keng wa ba wa o le bala jwale mona ke sentse ku mema ke mo ke tuta eng kana le tshumele mo so le mong kgweding ena ya loetse ama piano versus hip hop ditikete di tsentse ka fanang ho tsona ke fanang ka tsona ho ba mamedi ba tsheletseng ba le hlohonolo na ebe kwena tsogo sa mamedi le nalena no hola #partytime busi umbona jolo ka hana lona ga o hangwa ke hore yana le shumele metso emedi fela ntle mo no hopola hore re o tla di motsoko wa di vaina le fela busi mo ra kana ka mane ka emalahleni ga ke ka mane ka professing ya Mpumalanga sizwe Nkomazi tena re sa ngote mo le tla sa metsing ma mararo kamo ra ho ga ile shi mara kenye hande ho ga nya le shimelo motso o le mong o ikotse maobane thulani the warrior a re duba re tsa modiba dube a re letsa ye ba re katara ya ba wa re bo pa re letso pa matsong a thulani mona ke mong a dikakapa tse o ikotse kubaka tsona ha ho re zwang e mong ba tshebeleng ho ba bile tshumetse kholo mogote thong wa mmino wa house ka tsebedi tswa di vinyl mone no gena re bile lena maobane e sala ke na industry ngena tsa monsana tsa bo 1997 anatla jwa le jwalo pele he ka jeno lena ka nka mane ka emela hlane go latela e bongwe ya engwe di kakapa province ya Mpumalanga ke season komaza tabela tuto go na go tswara se di fe metso tsinge masho magaro ka mara ho ra e ya le shome ole seleng le lapeng ole mo sebetsing o weso tsebeletswa le sedi ke motswalle wa hao hona le mo le mo dumo yana o ntse go tswitswitswitswi ka thoko ka mona hle go nkile la masometsing fela ha ke ntwekeleng go duma yona le bo ga technique ba rona go ntse beletswa le sedi

0: Maka Simona somebody Prince Spencer. Amemi e bare entertain take it as an amarena. Khodiki ya botshaba, khodiki ya loetsi.
1: University ari chavi valoni, ari chavi
0: valoni. Ame se ntabise nga ufutisi sa mwona makati lo Prince Spencer le mwemi bare au ntate ako ntekele esa na magana kubo ya tuto. Ke esa kha tsingu gona odilimondi kaya uka ibara kubo ya tuto odilimondi fitanga se mashumi ya maga hule mwesu metanu. Oya ya bara kubo enu lumote mashume amane. Oya ya bara lumote mashume amatlano. Hai kwa tunku kapere kentekanga. Tamele siya lese di jena. Lika wana utungu hotwe. Tuto hai zufalwe. Niki tabila hulu mwere makasile na waitemfela. Vai saine la zama le Prince Benza. Kwa ni sabade tunga ratu nga lese di. Tarumuna ka unkela le buma tosa. I love music. Sculptured music. Oh, Big Lord China Music. Yeah. Mabedena na kwa kia hore na lona rejaife. Grooves and Wax, Sekichulo kara, Ote mutlangana to hanka maneka, Emanaseni, Woodbank, Kamaneka Mpumalanga, Kisizwe Nkomazi. DJ, my DJ! Monena ona le dilo mo se fetanga se le shube ka ofela a sala re thabisa re le barati ba mmino ke bo wa kha sizwe Nkomazi Grooves and Wax ke na DJ my DJ koko no no kakapa ho tsona tsa di final ke tshile ka go dingena le se go tla di final fela lo wena ha o tseba gore o ikotla sefuba o phamise maetla o tsubile wa homolaisa weso ka mogwa wa email homagesendh@sbc.co.za at ladiesoskin@gmail.com tsubila mosoko wa haweso.

tsheke ga tsanga ya lesedi o re tshe mametse tsheke e le shumele metse e mehlano le sekoto re fireletse hore ya le shumele motse le mong #groovesonwax o tla divine le fela go dingena re leng ho yona ya loetse sizwe nkomazi tshe botlangana tsho hang ka monaka e malahleni Witbank province ya Mpumalanga wa tsama renga a fure ba ka rona sizwe sizwe a fure ba ka rona mabedi motle wa tsebeletse wa lesedi ho tloa metsotsong ya mashumo a mararo ka mora ho raile shume a re ke nya hantle ho reng ya o qetela ka mora ho raile shume le motso le mong a fitla ka metsotso le shume le metso wa emehlano #partytime #groovesonwax o re tsile ngwana ngwana na ke dikele di magesene o le sileng o le lapeng o le mosebetsing ana lona ka metsotso le ho fetela ho reng ya o qetela a bulela motswalle wa hore o le jalo ho jalo ba Amoretito o durang ona he o bitsa go expensive ke bua ka mane meleng hore ke ro ke nya di ka morontsane sa VIP lusele mo bana ka re le melate mona mo le banteng wa se ba hona le mo go tla itulela fela ga le bangata e ba hona le dihlakure hona le dihlakure la mo tla tswa mona teng he o kena ha o ntsha bogotho go tlo bokana ka ba o sebedisa bogotho bogotho bo bokana sebeletswa le se di u kenya ho hle mo go tswa ka VIP experience mahala lo maqhubunga khaso thato hatsing ya ha mo tsheding wa ha wa sebele 086-3003-084 ke mo mahala bo ka ntswa ga nteng ona motlile jwang a sizwe nkomazi mme re fana ka malomo tshome bona re fana ka ha ka ba ke le shume le kholo ho dumela kholo o tla tswa fela ho rena wena o ikutlwa jwang fela he re a tlotla mona ga tsompa e mongwa ba thubeleng hore ke dikaka pa ba bile le kabelo ya kgolo ba bile le tshumetso e kgolo mo retithongwa house ka tshebediso ya vinyl yes ga tswa ho le mogotsi ha o ka se ba mo re tsanteng ho tswa ho di cassette ho tswa ho di sticky ho tswa ho di CD o fumane di DJ di kakatletse mekotla mekana go re hana go pala le ka le DJ ya kicking o lo kana la motho mo motho na ke le qwethe no ya le go tlengela dinge a bula ka mono o ga ka nete ke fumane mohlankana le kwetha o ga yai ke bona phusha sututsa mokotlo mongwe o di gadi bone bile o le mona o nang le mabidi ha o bula ka mono fumane ke di CD ke di inkeding a tshwere motho wa vibe tshwere mo abutimo natinati botsatso o zaifisa botsatso o thabisa weso mme ha ke se bona sizwe Nkomazi ona tifetsiwe ka mole nna ke na tifetsing ka tena 079 758 5066 079 758 5066 ke mo re lenteng

0: Asibona sekaratshanga lesedi mabedisha bemitsotsu ke masume a mabedi nanga le metsuitsi leseng re pogeletse hora ya le shumele motso le mong nna le bona ga ke ne ka kotlo ho he mogatlelong o qetela wa hashtag party time ka mokibelo bekeng gone na ho dimo ya loetse e tlhola matsatsi a mahlano se le bokisa ho dimo sa dikete tse pedi masume a mabedi nanga le metsuitsi leseng fela he le bona ya ke tikang la haula tswalo letsatsi ka jeno a happy birthday khafa khafa mahlano le kieno bona sedinge ngatangata weso ho ska ke se ya di le mofela o bona kgolo bophelo ba hao gore ho tsohle tso batlang o di fihlella ho tsohle tso bonang o batlang ho bona o hodile ho tsona wa tsema ha ona ntwe e le ka ntlo ka bona di le monse di palama na ntso hola fela o sa bone se o se sebeletsa ngo sa bone mo o fihlang teng o sa bone kgolo bophelo ba hao jole he ka jeno ke ho wena kona ka letsa kgolo le katleho ho tsohle so di la bana belanga ho ska e ke sa di mo fela a o fe bo hlale a o fe tsebo a o fe bokgoni a o fe matla a se hletse batlanga di fihlella tsebeletse ke ga tsenga le sedi at Facebook Instagram at lesedi fm at lady soski hey di pula di a tsholoha mo ma media mo tlehledi ba ke nge se fa paneng ke se bile ka mona ka province ya Free State Bloemfontein ka mona ka Thabantsho ka bo Welkom ka bo Vrekerte Vlei di pula di a lo ha ka mona ka Johannesburg province ya Gauteng Pretoria ka mona ka Northwest Northern Cape hey etsa bona te ba hore o ntso o bolokehile we se lwana ya tseleng ka sena se ba ka ganna hantle ka ke lohloko fela he ke bona ho wa phetesela mane me di starting sa Bloemfontein ba go hotsontso ka ntle ka mona ba go hotsontso ga bona di influencers seng a ta ka ne di hona le mo di phuthehetseng teng di kitik ana ko ha hona ntwentle jalo e ke boneng jalo ka ke bone mafirong ana be ke ka mane ka Bloemfontein tanga singa etso singa ngata e manga wo mare le dipuleng le di rameng mare ho tsonse ka ntle ka bona fela ha re buile haholo sizwe nkomazi re buile haholo khaitse da ka hle ka monoka e malahlene ka monoka wit bank ba bile ke buile simela itse ke ding re ho ke hanong sa rona se fa paneng x facebook instagram ke buile simela itse e fa paneng le yona munyetla kuona he ba keng sa ha wena se hoki
1: hele hele le ba suthu ba hiso rato la dipompong ka tshedintsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa metuku i bona ditole na ibe o se roki o motho ya tellang ka mantswe e bile o ikhantsa ka puo ya hao mamela ditaba tse monate ke tsene le sedi fm le o tlisetsa ke mollelwa poetry session mo re tla hatisa thotokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao se o lokelang ho se etsa ke o ingodisa ka o romela lentswe se roki mabitso a hao ka botlalo le sebaka se o dulang ho so nomoro nya rona ya WhatsApp ileng 079 758 5066. Le Sedi FM kimulelo hashtag kimulelo poetry session.
2: Nao mo tshwa Afrika borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tiketsena SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa ba tshaba batlang a monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele aba mosebetsi ka dikgweditse 12. Ha e ba ona le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba ona le thahasello ho tsa technology, khaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke menyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.
0: Right ba bidisa ba metso tsuke ma shuba mararo re furaletse hora ya le shumelo motso le monga ho tsane le nana ho la makhulonga matala ho tlhorenga ye borobong ho fetela ho renga le shumelo metso e medi le le nana ho le tla ha swa ka kotlo ho ka maneka Dr Zingo Secondary School ho tlonga ho renya no ya borobong ma elong hore tona kgolo ya province ya Free State me makhwina le tswa mathai e o tla tsamaya hele le tona la kokta ditamasa Marena province ya Free State le ditaba tsa maudzambudulo le ngena monghadisa ke mokwena jole he lenu le naneho la makulonga matala letla ha saka kotloho hona ka mono ka constant jole ke mosebetsi mo holo ta hlo tsole pele ka mono jole sika makala weso hore a ke le fetse tlabedi e sangala ho sane magolong a matala tu sumuta ungo tlabatsa ma le moruti maine hona ho hlwa ka mono ka Dr. Zingo Secondary School ka mona ka Kroonstad province ya Free State tlabale teng hetona kholo me McQueen letswa mathai province ya Free State le letuna la khokta sa ke bokwena ska fetwa ke tsohle tsetla hledi etsa hale ka mono heweso Ajela re fetela mtshane re fetela di gofi Dr. Phil RSA a black hole for ba amaZulu Shay bembe lapho Ba go fola DJ Clear Are hlekele

0: de nga alugudi ke ngwe ya di DJ zela thabisa letswele o khinyela letse jalo DJ Tsikho DJ Dobetsa jole he tsubile molaetsa wa ha hana jwale tsena ka mokgwa wa WhatsApp ke to fana ka di tikete etse tharo moyeng ke fana ka di tikete etse tharo kwano di go ka hanong sa rona sa WhatsApp a go tsubile molaetsa wa ba bang ba dipine ba leng gore ba tle ba le teng se dintse dipine tsa tla bendile teng a go tsubile se pedi fela ka mogwa wa WhatsApp no boranga 0797585066 ke dipine di fe ke di DJ di fe tsa tla bendile teng ka mono ka Rose Garden
1: Keteka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Pumana 750ml ya 3 Ship Select Whiskey ka 179.99. Le di 6 packet di fika pa di fitse pedi tsa di 275ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 rand. Ebe o fuwa e lengwe mahala. Di fumane o fihlela ka di 6 tsa September. A re ke se se bakatla so dilemo tse 18.
2: Eba malalala o suitu ki seze Rugby Greatest Rivalry Series. Mo le rato le kopana le maata. Bui khanso le sebedi. Itu ki seze obona ntoya bwe mwobo paming. Haba nina bangkise sana mahafi kadi gani tse sote hang. Papa ringege kenya le balwa.
3: Here goes Khaleesi up the middle.
2: Haupo operi sakeng. Haupo se babata obobo mampudi. Papa di engwele engwe etaka sikhata. Tekele engwele engwe ebola la pali. Hatrai engwele engwe eka fetu la papadi.
3: All Blacks holding.
2: Horomo rati ya. Tsa wa rugby ka pa morati wa papadi tsa boemo bo pamming ba machaba tsena ke di papadi tsa rugby tsa o keke ngwa batla di o fete ena ke papadi ya di Springboks le di All Blacks house hey se fete ke rugby greatest rivalry series ho SABC 2 le SABC Plus di ketsa halo ka ofela o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Sports
0: tso e se bedula hantle wa le tshebele besirobong ha pele re kana gore nyane ya le tshemele metso emedi makufa 2026 according ena ya loetse moketse ko moholo we se kana le tshemele motso le mong khoding yona ena amapiano versus hip hop kulichana mt moda buhle big lads dj amo africa jacob akadie ile na tabaleteng me di heke di bulwa ho tloa ka hora ya botshelela thapa a ofihlela busubo boholo kwana me makeno ke ho tloa ho di ranta tselo kholo ofihlela ho di ranta tselo kholo le mashume a mabedi e bomana le ticket ya hona ba le tshela compi ticket a ko le be di go ka hano mone ho se tlo lo kholo ho rena bo iphumana la ya ha o ticket jwa nga fela he tena tsohle di tsala ka le shume le motso le monga according yona ena ya le tse ke mafelo nga tla nga beke amapiano versus hip hop ho tla singa ho lo re ho manga ho nka re ho pere etse o singangata re bua ka makhufe 2026 tsubile mola etse wa hawe so hle ka WhatsApp nomoro ya 0797585066 a kontumele mabitso a mabedi a dipini se tla thabisa letswele ka mono ka pa DJ se tla thabisa letswele ka mono me mola etse wa hawa WhatsApp o boele o kengele nomoro ya hao ya karete ya hao ya boitsebiso ka pabukana ya hao ya boitsebiso nomoro tsa hao di ke di hlake mono hore na ha o letse se re o fumana di nomoro ngwe dife mme e bang ka ba le tlhonolo la ho go hapetsena di tikete o lekela ho bo so di la tile o tshwere karete ka pabukana ya hao ya boitsebiso di ba potsentsa ga so se Bloemfontein se beletsong ya lesedi ka la bobedi backing e tla ngapelo ho hora e bohlano thapama mme le wena ya tla ntetsetsa mo le mona nomoro ya 086 3003084 086 3003084 o tlo lukise nomoro ya hao ya ID o tlo o betso hletse ke tla di hloka mogotsi waka nomoro ya hao ya ID di nomoro tsa hao se leng ho ka neteng ka ufu bana ho tsona ha re se o letse sa re hey o kae jole na kwese tla tamela weso ra kwala jole di tikiti tsena tsa hao ka mora ho ra bohlano bekenye tla ka le bobedi ri re fana ka tsona jwale nomoro ya hao ya ID nomoro ya hao ya mahara bo ka ufuma nanteng mabitso a hao ka botlalo tshumela melaetsa wa hao nomoro ya 079 758 5066

0: All right, mehalanga ponya sa sapa nyama kufa 2026. Listen FM Dumela, hello, hi.
1: Hello, hi, khotso.
0: Ho haloka ho jwa ntshomi.
1: Ho tsapuja.
0: Ho haloka mo khotsi wa ka mane. Ke bua le mang kae? Ya mo la hla fase. Listen Dumela, hi.
2: Kulichana le nasty si ke mabupe ba di tlhetsa ha.
0: A mogotsi wa ka butle pele hata bolo hanyane fela mogotsi o re ke kulichana le mang
2: nasty si
0: ho ha nasty si ha yo mo mogotsi wa ka ho ha le se FM dumela hi
3: le di sotse
0: dumela ga itse ya ka
3: ehe re teng mwana
0: e ke bolo mang ka
3: di sotse bon u bua le fane ka ha mo tsho.
0: Oh, fun, you pay, Pue. So listen, if I'm Dumela, hi.
4: Oh, my God.
0: Dumela, we, so, please handle.
4: MT, did you get here, ho?
0: MT? DJ, here, ho. Let's go, for go, I'm gonna have a little flex, I'm ho. So, give me a man, guy.
4: Tabiso Mohlabane, go, I'm gonna come to have
0: it. Tabiso Mohlabane. Tabiso Mohlabane a komphe di nomoro tsa house ID ga itse di ya ka e re ketse tsena fela. Mphe nomoro tsa house ID. Tabiso. Mabedi motle e mola sile fatse Tabiso. A go ntetsetsa hape Tabiso ka thuko hlaeteng ke di nomoro tsa hao setting. A go ntetsetsa kgaitsedi aka. Le sedi FM dumela hi. Dumela weso. Ke bua le mang kae?
5: Ke le fa le kgwaba. Le tsa ke le mola putedi aka.
0: Le fa le kgwaba.
5: Yes, DJ Tsotsi.
0: O tla fihla weso, o tla finyella kwa no malomo fanteng. Ebo me hala na ke na le mingata ya sututsana swale le se le FM dumela hi
5: aba tle ka tsaka
0: amona tja ngweso
5: amona te
0: yes
5: ke Musa bua.
0: Hello Musa.
5: DJ tshe go tsena taba le teng le MT.
0: Ehe ke bua le Musa wa ha kae?
5: Bloemfontein.
0: All right. A go mphetse no mogotsa ha mo gotsi wa ka ke go tsebo go tlela ho bona ke eng ke di ntlatse ding tsa bohloko. Mhm. Mhm. All right. Ke le buile ha ho lo ga itse ya ka utlwa ke tlo go tlela ho wena ka pele ke tswa mo sebetseng kwano. A simo he. Right. Musa wa tswaga. DJ Tsikgo MT ke mongwe batho ba tla thabisa letshwele ka mono. Ke le bula holo weso. O bona Thabiso Mohlabane ka mono ka botshabelo go tlela go nna weso ke se ba ho nka dintlhatsa ha o tsa bohlokwa. Bakeng sa hore o tlo iphumana le di-ticket tsa hao bakeng sa mokete ona wa makhufe 2026 ka na le shome le motso le mong godin yona ena ya lwetse MT o tla ba le teng ka mono butle o tla ba le teng ka mono a thabisa letshwele Kulichana Jacob Black Zico Kadie le Godi le ena ke mongwa di-DJ tse tla thabisa letshwele ka mono 086 3003 084 086 3003 084 ke batla ho nka wa o qetela fela ya lehlohonolo la ho ka iphumana la ticket kwa no mohaleng le se di FM dumela hi mkhotsi wa ka e lapalong fela he nomoro mahala ke 086 3003 084 086 3003 084 ke shebile ka mona ka dikgokahanong tsa rona tsa WhatsApp ha melaetsa e kena e sa tswa kena tsela pele o tsubela wa hao molaetsa weso le sedefa mdubela hi
4: ke Thabiso mama o khutse we.
0: Hello Thabiso ntshwarele fela jalo weso. Ao Thabiso yo lahlile fatse hape ao mara ndetse sa hape Thabiso ga itse di ya kahle ba bitse ba metso sekelo shume pele re kana go renge ya le shume le metso e medi e re ha di tsibona he re re ke seretla.
6: Yes, Spinner Zonke Mystery Puzzle holds our Hollywood bets. If you have a 1 million rand, you can get a bonus bets. How better ka turanta ka ba ho feta? Ho di play tech slots tse kgethilweng. Ka laboraro leleng. Le Sontaha. Ho tloha ka 8 hoseng. Ho fihlela ka 11:59 bosiu. Di fumaneha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Alright, ele shume metsotso pele re kana ho renga ya le shumele metso emedi. Mabedi re kwala mono he ena ya ka tseno ya panel ya ticket tsa makhufe 2026 sa mapiano versus hip hop. Ele moketso tla etsa hala kala le shumele mo sole mong go ding ona ena ya lwetse. Me wena ya go metse molaetsa ka bogwa wa WhatsApp. Ha ke sa o letsetse. Ha ke sa o romelle molaetsa o tlo se ba go mogotsi wa ka ha watle ha lo wena checka nete ke fumane melaetsa ke fumane mehala e megago eneng ke hloka ya batho ba ileng ba ka bana pa potse ke leng ka e botswa me ke tla khotlela ho wena ya go metse molaetsa ka WhatsApp ba bagago ho WhatsApp ke khotlele le ho wena ya ileng a ntetsetsa ka mogwa wa mohala ka tla le mahla hona le hle mamela manane o a tla latela ena sebeletso ya lesedi tlo utlo hona monyetla o mong wa ditikete o tla ba le nane hong thing fela hey ho sontsolo jalo makhufe 2026 sa a khotlile ho tla dubeha ka no tsebeletsong ho tla dubeha ka re ho motse wa mangawong a perengetso singangata metso tsoki e robong pele re kana ho renya le shumela metso medhi la ka lebetso ke dikelete magazine.

Hi, you spin my world around. Enak DJ Ken, cerita malu the arrows. Okay, mungkin kalau baking, kita akan kira Dr. Phil Iris say, ala black hole bare amazulu. Abi dibule mo nanti ang hulo balu na makubunga ka so tla hore nya ne borobong fitla mo na bore seng a rele teng. Tale le buhela helu na ba ikhabeseng a di ticket tsa makhufe 2026 amapiano versus hip hop. Bale tsa bona tsa bang hore backing e tanga ka la bobedi. O tlo itatela ticket ya hao mhoso o tswere ka re tika ba bukana ya hao ya bitsibiso. Pele ho hora ya bohlano thapama. Baking e tlang ka labobedi. Baking e tlang ka labobedi, tshwara karete ya hao ya boitsebiso, bukana ya hao ya boitsebiso, pele ho hora ya bohlano bakeng sa ho ka iphumanela ditekete tsa hao wena e bileng lehlohonolo la ho ikgapela tsona tsena tsa makhufe 2026 amapiano versus hip hop. Le ka lebitso ke dikeleti makesene. A ke motseng wa hamolete ke motho wa madifola nako ena ya tshelang kwe a behem kekeng fole e se re ba khone batle isipha ka mena na e metshunyana o sa ntse me di pasha sa khaitse ya ka ke ponto wa celeb ke ponto wa celeb e tshe re tlo go pala ra tlo go nyana le shebele betsemedi a futela ke tsena hape na konyetlang.

0: araba tla ka mmino le Sedi FM re ba thabise ba utlwa monate o hlobeleng gore e ba hora ke ba futhubatse wa ba di tlo futhubatse utlwa
1: again just
0: ha gore le ke nna bosimbo

0: ke ba shema mabedi le mesebe hlanu meso so ka mara ho rala shemela beso me a meso sebele se ratwa 87.7 ba jalo wa 6.6 give it to me give it to me we it to be la re itubetse ba re ke na go sa ba re ke le fem pont ba re ke na go tsa
1: ke na go tsa me le ponto wa sele o pito fumar le sedi sm ke mo

Xbantwana ngesoro jalo bakheli khumalo mwandlingo nyemezela ekhina lento zebona tekwalo ponto waselebo leptoni ike otenkwana mutabisa ngari kesani el musician ekhima ferabeke kesontari akatelisa akatelang ake akatelisa akatelang ege e una le sikie ngwe tsene re sa batlong ho amoela hore ke sikie mo mamedi ya reja ha re le bang re le ka matlung bongwe mba rona ha re sheba di bank balance una le sikie mona ya nota yo batho ba masa batlung dube hore ke na botata jwa le ke hloka thuso re nyelo support are nyelo sa re letse monate ka tseno tsantsa re letse ha monate go go go gante ke dingola ka re letse radio ha monate gore ke re ha le tswa seng ka 4 ha le tswa seng ka 4 ya mantsi wa thapa ke re le bala kurante le re kurante ke na ke re le sedi FM ne letse radio monate ba nagika a se bo hurisa etu mengwa se le bo rithi motho ke ka bo ke go utlwa ntse positive man he empa se ga ta ga tse ba ke sentle di bolelwa sentle tsona a se ga ta di bolelwa eh a dozen tsana kana re botho a ka o tseba bophelo ba ha ka o fela aba tse ba di percent tse fetantse mashumi a robong ka botle ka wena empa mohlangwe tla ile ntho empe ka wena yena empe be fika senya botle bona ba ha ka o fela le bophelo ba nnete ho jwalo ke ka ho le feto hela ke batho ba ikinela ba thusa ba le bala ka pelenyana hore le kile la ba tena ko nyoba sokola ile la ba thusa ho fumana mosebetsi le ile la ba thusa ho ja empa ka jeno motho ya jwalo ke a tseba ona le serra sa mofuta wa motho ya jwalo nye yo nala motho ibile utlwa bohloko jatse sekala utlwa bohloko e mafelo a beke a re letse ready a ko ne ya re letse radio pontwe eh a tla ke tswa ifumane go tumme re tletse ho hlongwe ga o shebella di television o bana di courant di ngotse ka le sedi FM di ngotse gore e nngwe fela tshebeletso eo e leng rao imametse kana ko ena a utlwa ka mametse radio motsiana ya ha o mametse ponto wa selo ba Afrika Borwa ma utlwa ke re nna ha ho no mona mo kileng teng nne o kgena

Lehi. Ja Ratulahaa.

0: tshwaretse tshena ponto re ba tlotse re utlwe rena ba re
1: ponto ba snape ntate ponto ba snape ke mosia ntate ka mona ke mona foslong mona ke tlwa mo foslong ke a kwa etlebeke ponto tse kopametse ntate bantse ponto
2: le kae ntate ponto re ntse ko mametse ka mona ka thoma go le ka mona ntate ko mametse mametse ntate ponto ke leboa
0: ke a leboa e masome a mabedi metsotso pele re fitlha goreng ya pele mokgatlhelo wa pele di a roropa re sa e le sa monate ka jeno ke tla gutlwa manta se re iketlile re botlhoba bosi yeno e tshwantse di roropa ke kopa letlele ntumedisetse Gauteng mo mme yeo a bitswang ka gore ke mmafa mofumahadi wa ntate Mofokeng morra bona ke thapelo sa nku lebuti kgaitsedi ke dikereng itumeleng a moya wa gae o phomole ka kgotso o dula mane zone 3 dula mamesele sedi fela a rona ntse a tsamaya zone 3 yeno ka o fela a re ngwaneno ga ka ba bui ka nna ka mokgwa ke mo tsheetsang ka teng ke mme mmafa nkgono mmafa zone 3 mane free energy e ba o na ntse a tsamaatsamaya Gauteng tsamaya gutlwo thago a lekwe re ngwaneno ka mokgwa ke mo mme ga ka ba ke re le ga nyenyana fela ande ke tseba mmae ande ke tseba mmae yase jaletlele modumedise a ba ludila mo bo zone 3 mo free energy a sebokeng American Tetsa who 086-0003-084 Mpapilon Tetsa, Pilon Tetsa, Pilon Tetsa, Tetsa Chirapon. Hey, Pilon Tetsa.

Mamedi ya ba sa sa bulela kwa re dumela ke a tseba hore o tenya kalang o mamelana no lena o teng ya kalang o mamelana se di afema a ke di a roro kwa mokabela lo sonta 12 to 2 ranya le shumere metsi meru le ba jalo reng ya bobedi a ba tseponto wa sala bolo se di afema e sala se meso so pele ho hora ya pele lo ka tama khatlo na pele mabedi hle ke a swa ke a tsama reng ya bobedi a ke tswa mane di thewa di kana nengwe tla ba le teng a sbo che ke se bongile sono potlo reng ya bobedi ya jalo reng ya bosilela ba ke tikala sa sila solo ka jeno ya pi le batho ba kwatile mane ke pula ena ga ke tsebe na mamedi na wena o no ile kae ya o tlela ka mathata pula ena empa ke tlokometse gore o na le baka tse di ntse leng gore a dina motlakase a re ipoloke ntle gore motlakase a o timme bosiwa kana go etsala dintho tse bohloko ga kana ga re ipoloke e pula yana le gona mo mamedi e dibakeng tse ngata ga re itlhokomeleng hen ga re itlhokomeleng ka mo re ka kgonang ka teng tsebe monate ona ga o fenye re re tshoka metlhala matsatsi ore bona a bo sa etsa sedi e ke bua ka seke pejanamane a re nyolose ponto ke tlole fa monyetla ba batlhano ba o qetela a ke qeta ke kwale re letse radio batle ntho tse ngata ntate a tla ntsha batho stress yona baleje ba imetse o mongwe o tsile o bana imetse ke a se o mongwe o shapo mo nomateng a tswa thola itsinyana mogatlong ya December ngwana baleje sheba gore na o lo batlile o fitlhelela eng na o e fitlheletse na o tlo e fitlhelela jwang o la o finyana le batho ba jwalo jalo ka ba o bonang le bona gona jwale e o tseba gantle wena ga o le mongwe o kekebe wa reka botlolo wa 2000 ga o le mongwe bona ona jo bona ona jale e yahaya botwane ga o na le di-guest yahaya lotsa ikgabatile balo santse le go ba guest house gagata mosae a reyelo sepod ga o na le batho ba katang tšhelete tsa ga go sele ngwane lwa mela ba go sela poto. I'll see you.

0: na ba bang ba tho ke a tseba ka nnete ha ba tsebe na ba batla na wa tseba na wena ba tlang go pheromo are le luki se taba e batla batho ba phelang ba tseba hore na ba batlang bo pelong
1: Ubano
0: ba khatela ngwa ka tema jeli ya Europa
1: wa
0: bazazi ba funa na big zero mt